0: Dios.
1: Individual challenges ten your ne. Mama baba ni nga kata fe si lati fi ran mo. Mo lo wo te ba lawon ajo bi won se le nbere fun ran lowo. Ele pe mi 08032954191. 08032954191.

0: a ma fun ni lori ofe bo eyan ba doke a ma je ke eyan riran san ire eyan ko ni se baba mu lo sibi oke be ni sa ai mo yi awon elebi ninu bibeli ti won je ye wa pe a gbe awon lo si oke kan to le ri iran won lo oke yen tumo si pe lilo soke a ma ran iran eniyan lowo inti eye idi to fi ni agbara ninu riri oni pe oke lo ti nfo mi o mo eyin kan te le same nbi bi won ba je ko same aye re yo dite aye re yo dite mi o mo ti awon filistine ri ti won fi fo Samson loju se bi agbara re ni won wa won si ti ma agbara re pe irun ori e ni won ti fa irun yen won de ti di lowo won ti di lese ko le se nkan kan mo ki lo wa de ti won fi fo loju iran re ni won mu ko tori won mo pe iran eniyan ni agbara eniyan be ni sa ti Samson ba loju ni nigba to fe pa awon ota re ko ni gbadura pe oluwa je kukuku pelu awon ota mi ko ti e ni bi omo odo ti won fi ti pe nbo ni opo wa owo re ni o fi kan opo fura re sugbon nigba ti iru re bere si wu pada oju ti lo enikan gbo mi se gbogbo agbara to gba iran lowo re nitori ati dide gbogbo agbara to n ba iran re ja gbogbo agbara to ba iran je mo lowo nitori ati dide bo ba same agbara ye wole agbara ye wole agbara na wole agbara na wole agbara na wole eje so ile fun o o meta ni ma fun o laaro yi gbogbo eni ti idide wu mo fe ko gbo akoko leleyi emi o me ni ye to dide ninu oluwa esa ti o ni ibamu pelu olorun oke be ni sa wo bi olorun oke ni olorun awon egberu olorun oke ni olorun abraham nigbati oluwa fe mo bi igbagbo abraham ti to oluwa ni o ya mu omo re wa ba mi lori oke muraya ma bo ni oke tori olorun oke ni mi eyin kan gbo mi se lode aye yin ma lo oke mo ni aye yin a lo oke aye yin a lo soko aye yin a dide aye re a dide obi ejo lo wa nsale kiesi aroye lo wa nsale ilara po nsale abosi po nsale ijini lese po nsale bi oluwa ba gbe o lo oke ibi oke igbadun a ma wa nibe ibi oke esa oro lowo a ma wa nibe ibi oke wo bi irorun a ma wa nibe mi o men to le same nitori iran to gbe waye bo ba same olorun oke yo dide si o olorun oke yo dide si o so wa koko niyan o gbogbo eni ti dide wu o nilo lati ni ibasepo pelu olorun oke be ni olorun oke ni olorun esteri olorun oke ni olorun jacob be ni sa o nilo lati ni ibamu pelu e o nikan lo le gbe odide o nikan lo le fun o ni nti agbara le yin o le yonda and that is why it have gbadua laaro e poruko Jesu ke pe emi mimo olorun oke fi ara re ninu aye mi olorun oke olorun awon egberu fi ara re ninu aye mi olorun abraham olorun isaac olorun jacob fi ara re ninu aye mi olorun oke fi ara re ninu aye oya adua maya davaruba liada dayama rodos olorun oke fara re olorun oke teri agbara re lórí ayé mi ẹ̀yà náà bá rúbẹ̀ lé agadẹ́ yẹ́gàdọ́nà ọ̀sà rẹ bálada yàdà bá rúbẹ̀ lé agadẹ́ yà ọlọ́run òkè ọlọ́run òkè ọlọ́run òkè ọlọ́run òkè ọlọ́run òkè ọlọ́run òkè sára rẹ àyámánú balẹ̀ agadẹ́ yà lọ egé balẹ̀ agadẹ́ àyámánú abàtẹ́ yà ọlọ́run òkè sára rẹ. Maya gene dubia da yene delia ha Maya da gwa ba yaga delia sa Ameme da jesu uluwa wa Mube yini ya haro igugwe ni tolori ofela tigomi Uluwa ni kimbawe ni ya ulongba duwa si umi Ekie si maka samu meta pelu yina Ninu ipade inani Eyi ti e ba ni ori ofe lati darapo ni church wa ni Ibadan ni Ola iketa la ma ka ninu adua eyi ti e ba nbo ni Abekuta ni ojo Friday iketa na la fi jo gbadua sugbon wo bi isa emi o ma agbara to da odo pe oke ki se odo re mi o ma gba to li olowo pe o le lo soke bi oluwa ba faaye gba mi loke mo so tele loruko baba oma ti e mo olorun oke ko dide fun o olorun oke ko yo si o olorun oke ko yo si o olorun oke ko yo si o olorun oke ko yo si o olorun oke ko yo si o olorun oke ko yo si o olorun oke ko yo si o ni igba ti mi o mo ojutu si oro aye mi oke loluwa ni omo mo bo wa pade mi mo fe fi ti won pe ni agbara mi o de ni sa olorun oke ni olorun ti mo gbe wa ba o ni aro o le gbe won na dite wo bi o le ba ogun ile yi ti je kan lo oke je lori e o le gbe awon omo re dite o le fun o ni ayo oke o le fun o ni ekunrere oke o le da olare oke o le yonu si oloke o le fara han oloke o le dide oke fun o mo mo ti mo so ti n ba so be adua lekeji re ka to gbadua si omi ma be yin nigba ti n ba gbadua itan pe ki gbogbo eniyan lo bu omi esa awon kan ma ni kan sare lo pon nibi kanga won ni àwọn tán bá lè bù níbi táàpù náà kò ṣe nǹkan kan sórí irú ìdajì kùtùkùtù báyìí tó o bá bu omi ní táìmù yìí omi àdúrà ló bù ẹ kíyèsí sá ẹjá gba ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ porúkọ jésù ẹ pi ẹ̀mí mímọ́ ẹ̀mú ilé bàbá mi tó mú mi mọ́lẹ̀ mọ́ ojú kan wà ní já láàárọ̀ yìí mo fẹ́ lọ bí òkè ẹ̀mú ilé wa dálẹ́sẹ̀ mi ẹ̀mú tó mú mi mọ́lẹ̀ ní ìsàlẹ̀ já láàárọ̀ yìí ó yá àdúrà mẹ̀yà náà bá rú ẹbẹ̀ lẹ́yẹ mẹ́lú à ẹ̀mú ilé wa já láàárọ̀ yìí ẹ̀mú tó mú mi mọ́lẹ̀ tí ò jẹ́ lọ ẹ̀mú ilé bàbá mi já láàárọ̀ yìí ẹ̀mú ilé wa já láàárọ̀ yìí ẹ̀mú ilé bàbá mi ẹ̀yà mago ẹ̀dẹ̀ yẹ́gẹ́dẹ̀ lé àbáyá lọ ẹgbẹ́ wo agbadé yẹ nọ́dọ̀ lé agbadé lìá ẹ̀mú ilé wa dá o ẹ̀mú tó mú mi mọ́lẹ̀ tí ò jẹ́ lọ bí òkè ẹ̀mú ilé bàbá mi ẹ̀mú ibi tá a ti bí mi ẹja láàárọ̀ yìí lẹ́sẹ̀ mi ẹja láàárọ̀ yìí ẹ̀mú tí ò jẹ́ rìn jìnà ní ibi ògo ẹja láàárọ̀ yìí ẹ̀mú amúnimọ́lẹ̀ ẹja láàárọ̀ yìí ẹja ẹ̀mú amúnimọ́lẹ̀ àyàmarú ẹ̀bẹ̀dẹ yẹnà dúàbáyà já o lórúkọ bàbá ọmọ àti ẹ̀mẹ̀ mímọ́ ẹja láàárọ̀ yìí àmì mẹ́ta jésù olúwa wá gbogbo ọ gbogbo ẹyin tí ẹ ní orí ọ̀fẹ́ láti gbọ́ mi ẹ wá omi e wa gbogbo ona ke ri omi mo fe gbadua si omi fun yin eyin ti e le gbe omi yen dani mo ma ki yin korire wo bi e wa omi eyin omo olohun e gbo mi gbogbo eniyan a dijo gbadua kan si omi yen leyin adua ma kasam e pe oruko jesu e pe ememema nowo itura si aye mi laaro yi nowo itura si ise mi nowo itura si omo mi nowo itura si aye mi eyi ti mo gbe ninu inira ti to nowo itura si aye mi o ya adua menna barua badaya madonia na wai tula si aye obangeli atini na wai tula aye raye na wai tula na wai tula ememema na wai tula alagbara na wai tula na wai tula na wai tula na wai tula amemeta jesu oluwa wa
1: amen
0: baka ise bibeli ma ka gbogbo eniyan egbe omi yin dani ke de ma sami goni fun baba goni fun omo goni fun olorun mo bi o ti wa lati ko se o nbe ni isin be ni o si ma ri ni igba gbogbo aye ani pekun
1: amen
0: iba ma se pe oluwa ti wa fun wa kini awa Obama wi ni sisiyin iba ma se pe Oluwa ti wa fun wa nigbati awon eniyan duro si wa nigba na iwon won iba gbe wa mi laaye nigbati ibinu won ru si wa nigba na li omi won ni iba bo wa mole iso omi iba bori okan wa nigba na li agberaga omi iba bori okan wa olugboko ni oluwa ti ko fi wa fun won bi ohun ode fun eyin won okan wa yo bi eye jade ko ninu okun apeye okun ja awa si yo iran lowo wa nbe li oruko oluwa ti o da orun waye amen ame ame loruko jesu mo gbadua si omi to nbe ni owo re o gbogbo to dabi idaduo lori re laye re nise re baba ati mama iwo ni ko sami o loruko jesu o ni ri won mo o gbogbo to dabi idaduo ninu aye re ninu ise re lori omo re lori aye re loruko jesu o ni ri won mo ami daduo se mo ni ko fi o sile ami daduo ko fi o sile ami daduo ko dagbere ami daduo ko dagbere ami daduo ko dagbere ami daduo ko dagbere ami daduo ko dagbere ami daduo ko dagbere ami daduo ko dagbere ami daduo ko dagbere ami daduo ko dagbere ami daduo ko dagbere ami daduo ko dagbere lati oni lo ami daduo o dagbere lati oni lo ami daduo o dagbere be lo ma ri koni yi pada jesu oluwa wa
1: amen
0: mulayo lati so fun o pe omi to gbe dani yen omi adua ni o de le sise agbara toju e mo ti ilu bayi kan toju e ni gbe eyin ti e ba ni ori ofe lati da ori anu laaro e mo ki yin ku orire o ma se nkan kan pelu yin gbogbo eyin ti e ma da ori anu ni aaro yi ma ma gbadua fun awon eniyan ti won ba da ore o ti ma ma se loni niyen lati aro di ale esa number ti n ba fi sita to ba da ore yen number yen ni o ma pe ma kan ma sure fun oni nti wo ma so ni pe oruko mi ni lagbaja emi na mo ti da ore anu laaro e kiesi number ni ma fi sita fun account number kin ti e to pe number te pe account number te fi ore ojo anu yin si eyin pe ti ma se ti e nri owo olohun magba oniyanju pe ri daju pe o da ore anu laaro eyin to je pe e fe darapo pelu wa na iwo na se laaro ma je ki onko da o lagara lati mu okan re ku nbe 1200 oni ore anu wa account number te ma lu fun ore yen o le le 02 71 96 92 04 je tu pe fun 02 71 96 92 04 emi to pe oko ade aladewura wema bank ni bank ye o be ni gbogbo eyin te ni ori ofe e mu ori anu laaro eyin na ke lo da wa wo ti baba mi le se mo gbadua bi pe ba daju lori mi gbogbo eyin ti e mu owo ni owo yin fun ore anu ona ki di mojo kumala mo so tele ona yo ala fun yin ona yo ala fun yin ona yo ala fun yin o de ti ri be mo tin tenumo lati bi ojo meta gbogbo awon ti won ni ore ofe lati ba wa ririn ajo majemu nigba ti mo wa lori oke awon ni won beere fun pe adua ta ngba lori whatsapp wa lalale ago mokanla si ago kan pe awon fe ko ma tesi waju mo de gbadua lori e oluwa wa fun mi ni ririn ajo 300 days of prayer ni alale pelu awon eniyan olohun wo bi a kan ma jo pade lago mokanla si ago kan lori whatsapp nikan ni jo je mo pe laarin 42 days la san oluwa fun wa ni eri to po omo ti oluwa fun wa ninu irin ajo yen they are 23 in number marun lati ilu ilu okere be ni mi o mo to le gbe wonu adua yen ti oluwa o le se ati pe ewo bi ti adua ba po a ma ro ojo iboko si eyan lori be ni sa number ti mo fe pe ti mo ni ka awon eyan ma pe si laaro e number yen ni wa send message si pe e fi mi si group sori pipe oto si send message lori whatsapp oto bo ba pe iyen o so pe won ma fi o si group wa send message ni pelu number yen lori whatsapp pe e add mi si group number yen o ni wa fi wa add e si group lalale wa ma ri ipade yen ninu group yen ori ofe kan to tu wa nbe ni pe eyin te ma ngbo radio laraaro nigba mi to ba peji to tete gbo radio yen wa ti ba ninu group wa ti fi nta nta se lowo bayi awon kan si ma lo gbo nbe laaro sori ofe to wa nbe niyen iwo na lo darapo mo gbadua fun o bi oluwa ti nbe ti emi nbe laaye aye re yo gba omenera mo ni aye re yo gba omenera eyi ti e fe da ore ti e mu account yen tele mo fe tu account yen pe fun o ki n to ma lo laaro e mo fe da ore anu laaro e account number to ma lo lele 02 71 96 92 04 je tu pe 02 71 96 92 04 temi to pe oko ade aladewura e kiyesi aro yi a lo si apete ni ilu Ibadan ni church wa ago mesan ogologbo awon eniyan o ti wa nbe fun adua iwo na le darapo yin te ba wa sango eyin te wa ni eleyele eyin te wa ni gbopa eyin te wa ni gbaremu eyin te wa lagbowo eyin te wa lajibode eyin te wa ni jeje eyin ara awotan eyin te wa ni ari ibi eyin te wa njamade eyin te wa papa gbogbo ibi kibi te ba wa ni agbegbe apete aro e ma ni agbara ma ma gbadura pelu awon eniyan laaro e in to ma se ni pe to ba tin bo omi ti ajo fi gbadura yen oni ko ma gbebo ti e samu meji la ma kasi bo ti ri niyan laaro e ni apete lagu mesan gbogbo eyan omo olohun emi nlo church bayi sugbon gbogbo eyin ti e fe ma pe fu adura number ile ma pe si ateyin te fe join whatsapp group 090 25 20 27 24 090 25 20 27 24 Thank you. God bless you.

Oh ya kama kira wa gudada we gbogbo bi te ti lava ni lati ma gba ikani ikani lagelu re lagelu 96.7 FM oke gajo ke ile vala vala le ni le ibadan oh ya je kama letu iroyin ere daraya ni ti butoro agba nla aye lolede wa Nigeria ni pile oyo ati ni ese kuku ni adupe fọlọrun oba nu o ele to so ala layu ati alavia ele to so ala layu ati alavia iyen lana akede ti wa dari pada sori eto laran teni ope ni foruko re iyin ni foruko re alhamdulillah kesira baka na leni eni gaga eni gaga lojo kerin din logun iyen ninu osu kesa odun 2026 gbogbo adawole kaluku wa lo ma yori si ere gbogbo agbo won to la ma ranu olon gba o ni lo bibo wa o ni bi araye nu a o de ni baraye fowo ti ije imu wa olon o ni fi si bi to nira baka na gbogbo awon to wa ni dubule ase patapata boya ninu ile abi lo iwosan ni olon oba anu lo ba iwosan amu yin laada ese ayin ba ile fi dide emi ni gaga mo wa lori eto laro teni o Aziza Demola aka Granny Zaka oni e ma fi Bruno Gumarez kun abi be ko lo wi e ba ri ba irun male o sagasoso ti gbogbo studio manager ti won sinu o sagasoso ti gbogbo studio manager ti won sin lagba binu o Aziza Demola olofa ga o oni mi vida wa laaro je ma je ke lafa ti ma gba dada ni bigbi ka kiri agba nla aye tudi amọ lawo olojo eto Alex Ferguson niyan o olale amza loruko temi di top striker ile to gallant go ba ti won gba sin la bi omo egbalagba bi e ma fe ti ko gege bi omo eko lagbodo yin be yen mo ni gbagbo mo ma ba yin la mu gege bi omo abadan ni oya goke kajo goke gege bi omo oke ogun si waju on gbogbo God bless Nigeria Oluwa ko bu ko lede wa Naija o ati gbogbo ti to ngba ikani bo kada se ma ja niyan tori ki se eyan Olorun oba ni o ya papapa lati be yan asilego eja gbera ka bere laarin gbogbo lede wa Nigeria se gbagbe lasigbo ti nlo ninu ti ajo NFF gegegegegege lasigbo yen eleyi ti ajo FIFA awon asoju ajo FIFA ati CAF ti e wale wa lati wa yanju gbogbo gbugbugbo ki Nigeria o le tesiwaju ninu bolu alafesegba e wo won ti se gbogbo awon ipade yen tan lana o ajo FIFA yi ti gba gbogbo awon akosile lotun losi ele ti won ti ko pada dede agogo mewa lasale ana oni baalu won gbera iyen nilu Abuja odi ilu Suriji lolede ti ni Switzerland nibi ti won ti re jabo fun awon toran wa nse e ma gbe mozo lana gbe iran na iran wa awa kon la ran wa o ase dowo eni to ran wa won re jise fun awon toran wa won pe to gbogbo ayun lo ayun bo ti owo yenu ati pada de ati lo ati de o eni ba lo lo ba de o nigba ta tun de wa lade o ele ni awon agbagba ninu ajo FIFA wa gbe yewo ipe to awon akole te gba boda e je gbe yewo sira won ka jo sira won ewo lo mu yanyan ewo la tele security committee ni abi normalization committee egbe kini ohun wa awa lokan okay wahala sugba pelu bi nkan se nlo nigbati ajo FIFA nlo lana document marun won ko dani tori pe igun marun ni awon igbimo to di ajo NFF igun marun ni adimu bi n ba ni n gbe yin debe je n se baye
igun awon FA chairman yen ni gbogbo awon FA ni pinle kokan lo lede wa Nigeria igun kan niyan igun kan o na ni igun kan ni ti awon ti coaches association e ma awon stakeholders marun ni igun kan ni ti awon FA chairman abi igun kan ni ti awon coaches association o di meji abi igun kan ni ti awon players union o di meta abi igun kan ni ti awon league bodies ti ba ni league bodies a ma so ron pa NPFL NNL NLO NWLFL iyen ni ti awon obirin a ma so ron pa gbogbo awon yen league body niyan igun kan niyan o di merin abi igun ele karun Nigerian Referees Association igun karun niyan e wa ma gbo ninu awon igun marun yi na lo gbe akosile wa ti ajo FIFA si ba won se ipade leyokokan eyokokan won ba won se ipade won si bere pe to bo ni isu se ku bo le obe se be kaluku pejo ro kale o si so poda o ejo le ro kale ki le ro ni ona abayo o ona abayo yen won a gbe le ajo FIFA lo pe nigba ta ro si wa ta ro seyin ona abayo ti a o re o to ona abayo marun yen o na ni ajo FIFA ni gbe lo lana sugbe ki lo wa nbe e ki lo wa ninu awon ona abayo yen eje sare gbe yin debe igun FA chairman awon won ko ba ajo FIFA se pade awon congressmen abi ki won gbe ra won nu eh eh be nta wa nle yi gbogbo n to ni se pelu normalization ko si n tojo caretaker committee lo le yanju oro yi baba si fi se caretaker committee awa ta je congressmen awa FA chairman yi arin wa na lati yan caretaker committee a ti to gbogbo re to pe inu ti godu be ba gbo abo ta se gbogbo re bo se ye ko lo looto nkan ti baje sugbon atun se yan awa yi na la le se won ni obi gbe se mi lara yin na eyin na le bajo ni a eni o ba moju ogun ni pa bini re ba ba lawon la baje agba sugbon atun se yan owo wa na lo wa e caretaker committee yen laarin ara wa bayi FA chairman a yan caretaker committee a yan olori awo e wa fun wa ngbedeke boya bi osu mefa abodun kan a fi se gbogbo atuto gbogbo gbogbo a yanju gbogbo re tinu ajo FIFA ati CAF o si dun won ni oke na bayo ti yin yan iwe yin da won ko document won ko fu an ese o awon jade coaches association wole won ni to kini ti eyin ri lobe o won ni be la bi ni ana kejo won ro kale won ni iya ti je coach o kere a ri nkan bula ko si nkan ta nbula bi e ba gba wa won tun je wa lowo osu bi ki won ma ni e won kede re funda 70 enu lase ni ani ri nkeke iya je awa coach ke se die o se ti e ran grassroots yen ah iya to nje won ese keke na coaches ni grassroots e re bi awon YBS lere lonara iya ti nje won ese keke e bi coach Ayo coach Ayo deji ipinle Oyo won jiya geze pe na won sugbe won nkan ko dodo won ko si developmental program gangan fun grassroots ko si nkan gbogbo e sa daru na ni a mo bi se nlo o fi run wa mu debi party eje nbe wo ajo FIFA ni o kini ona abayo teyin ro won ni ah normalization lo le se o ki won normalize gbogbo nkan ni o won leyin o mu caretaker awo ofe o normalization la be kini ti da won gba o di meji abi players union na wole won ni won o ti e ja mo bi se nlo ntia won sideline ti apatapata ni abi bi igba to pa wa na o ti e wa lenu aleyan gbogbo ba se sin orilede yi to oda ki le fe won ni normalization ni won gba ti en na o di meta abi awon league bodies ana wole bo loro ti yin won leyin gbadun bi era na osuga won ni ah ta lo so be iya ti nje o kere o a mo nkan a gbo nkan kan o won fi iya gidi je wa o e be ri league Nigeria bo se da kurete
ngba ti NPF to je number 1 go ti erowo mu le ma so re NNL abi NLO lolohun abi ta won obirin to ja yi pe koni ku for lande ni ki le fe ah e normalize e ni o normalization la wa na fe won lo di merin eyin ele karun da Nigerian Referee Association awon na ba de awon ti e soju po mo mu ni a faju ro gogogo ajo yiba ni a kini ti a ti ele ojumo bayi so wa la viya je yin ni won ni iya tin ja won labi ajo NFF ke se kere mi o se ri gbogbo re se kini Kano re se kini Maiduguri ko ye ka won ma wo moto lo mo ni bi ti security sugbo owo da ta won e ma gbe flight e lo gan won fa won se wa ri indemnity gbogbo awon owo to ye ki won ma fa won yen ta ba re se ifigagbaga orogun otun yo fe bo si to si kan o to ri gba elomi ba se n ba yin soro yi sa to koja won si je lowo ti won e ti san fun eyin le wa ma o si lo ma ti yawo nle e dakun iru adari ayo to ti dari ifigagbaga bi merin ti won ti fun ni owo pe owo se re re bo ba re dari elekarun awon ti an wa nle ba ni envelope re se koni gba abo won oni din tan le iyawo atomo to fi le to gba Maiduguri lo lati ilu Eko abo gba Kalaba lo lati ilu Maiduguri lati Ibadan o re Kaduna re officiate e dakun ti an wa fun envelope pe kaabo omo odo re se koni gba e wa ni ri penalty lati center ona da je yo ni ri penalty gan lati throwing idinu o iya nji awa na gidi gan ni o kile fe se ki ati kada won ni ki ati ga kini iba ara abi na won se ki ati ga iro o normalization yen ni ka se eh ti oni lowo eni keke to wa nbe tele nu lede kukuru ninu iwe marun ti ajo FIFA n ko lo ilu Zurich merin lo mu normalization awon FA chairman nikan na ni a so wipe ki ati kala won fe to ipade di Zurich o ngba ti ajo FIFA ba gbe gbogbo re yewo ele je ba ri po gbe won na ni won pada mu se o ko je bo se lohun o je mo ni ngbe yin de betan ni tori bi na le ti gbo details o ya gbagba pe ja roju oja ka lo pa akade

0: ni o ku ni be la se ni ke fi we kun la bia e fi we kun se emi ni coach agba wasiu emi mo coach coach agba wasiu mo ni academy ni inu odu aseje ni adaku e ni we ri gaga ko si adaku e mura si elemi nko all wise joko be temi ni omo all wise joko be gbogbo eyin omo te nkaro yin ere idaraya owura re nran gbianju upgrade ara re o lebu looto o le lebu looto sugbon ma duro sori ebun yen nikan olodun ba ti je ki toro ko bo die die omo wole ma fi gbogbo e ra sora bata jeun upgrade ara re ni gbogbo awon bi to ba ro po ti le upgrade ara re ide waju dejo ide yin daso bo se je niyan lagba be yen o imoran ni o o nbere gbe mi nko ma fi temi saka ma o wise yo ko be okay pagpagpa glorious sport promotion the super fight feast of the great ogojo osu ojo sunday tin bo yi ni ma ji agba osi nbe ogojo osu ni o waye pagpa sere oba femi awo lowo eleyi to wa ni Liberty Stadium gegegege nibe ni o ti wa yago meji ose ni o awon ijapo ti o wa yesu gba temi ati ore mi Alaji Babatunde Said Mr. Sporty on gegege ni o lagbara ju eleyi ti awon eyan fe gbo on gegege ni eleyi ti awon eyan fe je fe wo gege lojo yen eyi koni sewu koni bewude igbaradi nlo o nlo ni melo melo o ya gbagbagba lati be Niger Sports Men Football Academy everybody ba won tu gbaradi laaro loni igbaradi tun lo lose yi o ba ti dago meta losan papa sere marvelous ninu ile eyi ninu papa sere ti oba femi awo lowo Liberty Stadium ini marvelous pitch wa o si jari se kola ni mo ma ti e na jade ebun to ni encourage ma de manu le je ko miss ma won omo ti an tun lebun ki won o fi ebun ranra won lowo bo se jenu o ago meta ose igbaradi tun ti bere ba won o na fi gagbaga to waye lana esida bekedere yo tun tesiwaju leni kola adeyemi ayala ewo ni nbe lowo yin nbe hun
1: ojuma tokun
0: akojuma o
1: ni ni je copa italia le to la fa lati wa ilana je no afi aje suditro america sodun fiorentina afi aje pisa meta sodun o de pada europa league yo mo tesi waju le ni dj europa league to ba tin dago mefa ku seju medo ayata mine wa ati sparta prague ni munela ni ko se wa ati celta vigo to ba ti wa dide dago mejo awon o fe se won se ti mo fe ka le ni e simila yo mo gba lejo benfica anderlecht won ati lyon ni ba leverkusen won ati selj apoel bsheva won ati dynamo zagreb ni Olympiacos won ati Jagiellonia Stormgrass won ati Rennes Sunderland yo mo gbalejo AZ Alkmaar mi nkan se na final ti je niyan
0: okay akojumo
2: akodede wo ya tokun
0: akojumo
2: idije Spanish La Liga bo se lanfani ati wale lana ni lanfani kan na mi meji se kan lo fi na spayo ami kan dodo sodo ni Valencia lo fi na Deportivo Alaves Real Madrid ami ari meta si meji lo fi na Eche yo lanfani ati tesiwaju lo ni Atletico Madrid won ati Osasuna ago mefa ro le ni bakan na Deportivo Arcruna won ati Sevilla ago mefa ro le lohun na Barcelona yo joko sile yo mo gbalejo Racing Santander to ba tin dago mejo abo asale Levante yo no joko sile yo mo gbalejo Athletic Club Bilbao ago mejo abo asale ni MPFL le ti o ye ko waye la ni lo Rivers United won ati Wariwos yo lanfani ati

0: Eko juma alayo foto ni eko ye to la pere gidi. Ka ki igume ni agbaye. Ni biti owo jayi kani la gilu FM oke to gajuki. To mfe de lo rou ni. Onu ni kuikuike kui lo unu kaso kajia wa mari dishe ledu mari ni o. E do kiro yi to nkile hale. Le enteti igbo. Ka kiri agbaye baka na. Be se wa ngbo wa kete kete le lori ofi ati gboju o wa live and direct lori Facebook wa lagilu 96.7 FM okay to gajoke be se wo wa oni ke ba wa share e pin ko kare ile ajo je odun be nikan oni e do ki oyin la pe o won wi pe seri a lo so ngbese lowo lale o pe edakun ejo eje ki le omo won wa bi pe ise wo ni awi o se laarin oru ayama bi o ba lo ko le loku awan kibo si o le oni elewedun pe wedu re mo oloyo na ko wo re oyo re pa mo soyo won fe ji ko ni abi lasa abi tete tele agbon jagudare ko ni oloju anu bo ba ro won bara yo si ku ni oni ogbon ti apa ko kere wa agbon ko ti to ti aso wo mara titi aso wo mara ko wa to ti iya mi oran leko o iya mi oran leko na ko wa to to ti ajo wo gba eku ojumo ko ma je teyin te loye ogbon ti ijapa gbon eyin lo n togbin temi tayo oye ladun aboro iloko mi eja pe gbon kan ba pe gbe jini jini bi eni ojo ramu aboro to fomo luabi to ba denu e yo dodidi ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani fa kankan je ko o si ni je be eku ojumo baba olomo
1: eku ojumo o eku ojumo esi ku ojumo mo lakotun ni gbogbo bi te ti lanfani latun ti mo gbo wa lo ro tun ni adura temi o mo se ni pe bi ile ayo bo se mo ko wa wa loni ile ayo na ni osu wa o as ni rin le si eru ti alabi amo ki tuwo obo ki ni je won gbe kan wa mo le o gbogbo bi ta wa nbe lo nsi ni nkankan si keji eleyi tin je pa he fun ko wa wa obo oke yo so di ro laye kope kope o abi demi lo ko temi o akade lo ko baba to bi mi lo mo ro agba bi o ba se loro baba ko ti ti a mo se lojo le kabo sori edo kiru yen
0: o da be e je ki mele ko yin pa pa pa iroyin lo nfidi oro mule wi pe egbe asu to je egbe awon oluko lawon fafiti ni Nigeria won pe won o bere iyanse lodi ti o ni gbedeke lati awon fafiti meta sanko eto nbe ni ipinle Eko iroyin bo lori e lekun keke o
1: je nti ahin gbe ninu iwe iroyin the punch lori oro eto dibo odun 2027 ina ni eleyi lo dale lori o won ni iye son wike to nti egbe oselu APC won ni awon gomina ninu egbe oselu onigbale ohun to nti wike won ni nemo ni fanfa laarin ara won lori igbe kale fenu eniko eleyi te pe ni rainbow coalition bo loro si wa je lori e baba di arin gbugbedo ki royin e mo gbalaje o
0: o da be won pe wiki oro gbogbo ki se lori alaba won be won ni enu ki wa tun se le ori afoke mu alakoso ise ti masalasi ni kan to ba fo tan
1: bo se o ki ye kan mo po masalasi bo je ti le gan be ni
0: agbole to ye pe ojojumo la
1: mi mo afoke mu yo sa mo fowo bo mi ni
0: o ni se kirun ni
1: aboro ni
0: abi de mi ni kalan ko se anu ni alakoso fun olululu lewa Nigeria ye son wiki in lo ti foro ta o wi pe are bo lati nu obu ni kan soso o na in lo le ba ohun wi ko du si eni na lori gbogbo igbokigbodo ohun ninu oselu to le so pe ewo lo nse nbe ohun oni ayafi are Nigeria iroyin bo lori e lekun keke o
1: oda omi na re iwe iroyin the punch lo ko to di iroyin laaro tun ni nibi ti won ti sala yoro pe ijoba apapo orilede Nigeria won ni won ti setan o lati nawo ja irinna oju rin oko oju rin eleyi ti se ti ilu Abuja kan nawo ja re di awon ilu marun ototo ni agban ariwa orilede Nigeria o
0: oda Peter Obi oludije fun ipo are labe egbe oselu NDC Nigeria Democratic Congress o ti fi oro lede o ni eje asemi oro boribi kini kan o le happen wi pe billionaire ni ohun o ni owo naira ke se ni ti dollar Peter Obi inu foro ta be Daily Post oloko
1: iwe royin the punch na leleyi o nibi ti eni ti se oludasile ile ise ebu fopo Dangote iyan Alaja Aliko Dangote o sala yoro ko idire to we po si fi gbenu oke lorilede Nigeria laye wo lo wa se baba darin gbedo kiroyin e mo gbo
0: o da o kan na tun be nbi o gbe mi lo sodo wike pada alakoso fun olululewa wa Nigeria gomina ipinle Rivers tele tele ye zon wike fide oro mule pe ibi ti gomina ipinle Kwara ba ti ri okun le yo so fun mi bo la tun ja si iroyin bo lori e ile ko keke fun to ro yin
1: o da je kin tun mu yi ninu iwe royin the punch nibe ni mo ka mo o ibi ta tin sala yoro latenu okan lara won ikan egbe oselu PDP oni are Bola Ahmed Tinubu o mo nfina sere tori pe o sese o ko so ibo omi le ngbenu ni ipinle Enugu alaye wo lo wa se baba darin gbogbo kiru ye mo gbo
0: o da wo mi tun be ni waju temi nbi o na ni o nfidi oro mule o wi pe ile ise omogun ofurufu lewa Nigeria oni won ti tewo gba awon oko ofurufu marun ototo mi bayi lati tubo je isowo sise won ki mu yanyan si o
1: iwe royin the punch ba kan ewe ni ahin nibe lo tin salaye oro wi pe egbe oselu APC won ti ni awon oni nkan kan se o pelu jagidijagun oselu ele to waye ni ipinle Enugu ba ba darin gbogbo edo kiroyin e mo gba laye
0: o da omi etun be nwaju temi o wi pe oludije fun ipo gomina labi ase egbe oselu ADC ye Adegoke on lo ti tuto soke to si foju gba bayi wi pe dadan la bi on ba dibo to n wole di gomina ipinle Oyo ipese ina oba ni gbogbo ese kuku o di dadan be ni awon eto abo yo duro sere mu ni gbogbo ese kuku nilu barapa oni oloye Adegboyega Taufik Adegoke FCA lo ti soro won di mimo
1: oda omi na tun re ni ahin nibi ti won ti fi kilo kilo lede o pe wo owo orilede Nigeria eleyi ti ijoba le France eleyi ti won ya wa eyun million lona marun dini ogota pon won ni ma lo re fi se ipolongo eto dibo ni ipinle Oyo o eni ti se omoye fun ipo gomina lati nu egbe oselu APC ni ipinle Oyo senator Sharafadin Ali ina lo fi oro mulede fun gomina Makinde o
0: eja re porowo oja papapa ngbata ba de leka porowo oja edo ki iroyin to nkile hale fun toni o ntesi waju
2: Edo ki iroyin Olajiluwa FM 96.7
3: Oluwa mi je mi na ri temi se lodun yi ojo lo Tele ba ti raka lati je eyan to le begbegbe ti oju e ko ti pade wole re ni lojo to ri to ba pade wole re yo ri sile ki lo ti nbere fun lojo to ti bedun ti ri gba owo olorun idi e to lu ba fi ko si wole re pastor prophet akitayo yusuf kengoro ti ri je wi ti so se evangelical ministry international wi je be ko sa gbe kale adura ti gbogbo e yo ti ma bere ti fe lowo olorun ni gbogbo ojo we se lagun meso owuro si meji losan ti gbogbo e to ba wa sinu pade adura yi ti lere epeta ninu pade adura oluwa mi iwo lo wa to ibe christi wo ninu ijo wi je international ko ri yanu olorun nigba ti woli asoro seni pastor prophet akitayo yusuf kengoro ba pa se ronu so asotele sinu aye ori koji ko ba kan na lanfani tun be lati ri baba woli leye pade adura fun itore olorun oro esi ko le leyi wore wa fori ko ya adura lati bi kibi edinge gidi ta ori temeni ti o ya e so follow kala pe ku ma gbe ita bi si waju oko yin bo wa si wi jemi international to wa ni wi jem boston forogun eno prophet 0805 135 0649 iwo la jajo pade ni wesi ose yi ninu jo wi jem

0: e kaabo pada leka ipolowo oja wa e dokiroyin to nkile to hale onunte waju lati kani lagelu fm oke gajoke ile fofun bala o felele nbado e ba wa share o e pe ko kari ile ajoje odun
1: e like
0: e beni kan o ba ni e dokiroyin na lo si nte waju akomoroyin to nbe ni waju temi fun ti oro oni oni o fidi oro mule o wi pe egbe hasu to je egbe awon oloko lawon fafiti ni Nigeria oni won pe won bere iyanse lodi ti oni gbedeke ni ti buwa aturo awon fafiti meta ototo ile to je ti ipinle Eko ti joba ipinle Eko ni latari pe ipinle ohun kuna lati down si ibere si ka deun e to wa laarin won ati ajo na papa julo n tawon egbe na n bere fun awon ile eko toro si kan on lati ri lasu Lagos State University ari lasued Lagos State University of Education ari lasutech iyen Lagos State University of Science and Technology seri agbarijopo awon egbe oluko lawon fafiti meteta yi oni won kede iyanse lodi ti oni gbedeke na lana ti sojo isegun latari gbedeke ojo menla e ti won fun ijoba ipinle na to ti tenun bodo lati odidi ojo kokan ni logun osu kejo odun ta wa yi to ije pe titi di akoko yi ijoba ko ti ri nkan kan se si gbogbo ibere e ti egbe asu ni ipinle ohun ti won bere fun gege bi alaye e ti egbe na se won pe ikilo ta won fun won papa julo oni eto jade ni ojo kewa osu kesan kono ta wa yi bakan na won pe an ti ju abebe oke nbe egbe wa ibi pelebe ini fi lele ijoko soropo to waye ni ojo keta la osu kesan bakan na won ni pabo ni na ma tun ja si egbe asu oni o je pe ara nkan ti won bere fun inoro mo adeun e ti won ti jo ni ni osu kejila 2025 pelu ijoba apako ati ijoba ipinle ohun ile ti won pe ijoba ipinle na won si gbanrin ni bu pe alamo ni se won se kaade won kan fenu yaran obe ni idire tegbe asu fi pe awon ogun le yanse lori ti oni gbedeke daily post on loko edo ki iroyin ni fun to ro ni
1: o da je kin ti ayin gbe lodo temi na ninu iwe iroyin the punch nibe ni mo ka iroyin ohun mo o ibi tan tin sala yoro wi pe ifanfa ele ti tin dagba soke si ni arin awon ikan oselu saaju eto dibo gogogo odun 2027 eyi to tun darapo mo erungba lati dije fun ipo are boba di odun 2027 ina lomo ti fun na soju kekeke laarin eni ti salakoso folun le wa ilu Abuja Yeson Wike ati awon gomina ninu egbe oselu nigbele APC ele ti en ni omo tin du koko mo ijawe olubori elekeji fun are Bola Ahmed Tinubu gege bi are boba di odun 2027 wi keni ti e eni ti won ni o mo nsise ninu isakoso egbe oselu APC ele ti nbe lodi lasiko yi won ni na ni o ti gbe eyin ajosepo kan o gbe leri o tin polowo re pe gbanjo e wara ele ti en pe ni Rainbow Coalition ni ipinle Rivers lati se atileyin to gbangban fun ijawe olubori elekeji fun are Bola Ahmed Tinubu boba di odun 2027 won ni ojo aje Monday nigbati o fi di owo alale eni ti se alaga fun agbarijopo egbe awon gomina lati nu egbe oselu APC eni ti tun se gomina won ni ipinle Imo Hope Uzodinma won ni ina lo mo fi oro ko bakun gbe kan lede si iye son wike bo sile je wike ko soro mu sitara ama atanpa ko yan ni imaju wi okan o won ni Hope Uzodinma ni lo salaye oro wipe awon ta won je gomina lati nu egbe oselu APC awon oni si ninu ajosepo kankan ti ojemo ti oloselu eleyi to le ba nkan je mo ijawe olubori are Bola Ahmed Tinubu la boba di odun 2027 Hope Uzodinma oni awon gomina eleyi ta won be ninu egbe oselu APC oni gbogbo nkan eleyi ti egbe oselu APC ni ipele de ipele ti won fi jawe olubori ina lo ba won o pe a wa ko omo egbe oselu kan mo a wa ni a wa fe gbe lori apan te won gba njo e wara oni o si nto jo o e ẹwẹ yi san wiki losala yoro ipe se rin to n gbe leri to n ta yi iyen rainbow coalition oni in to wa fun ina ni ki won le shatileyin to gbangban fun are bola ahmed tinubu ko isun jawe olubori boba di odun 2027 to le je pe yo mo ro egbe oselu alaburada pdp yo mo ro lagbara tako egbe oselu apc lawon ipo mi o
0: o da be je kemi na o tun tara sasa ki mele iko yi papapa wa se fe ri be lori laaro
1: mi la ni yo so so fo wole
0: alakoso fo olulu le wa nigeria ye son wiki o na lo ti fi oro lede bayi wiki are le wa nigeria bola tinubu nikan ina lo le bere bere lowo ohun tabi da ohun lekun lori awon akitiyan ohun nu oselu nigbati o nsegbe fun ipa re ti nko lori ikomo lubo ajosepo elegbe oselu ta mo si rainbow coalition ba pa julo to je pe o wa sekanle lori gbogbo awon bi an gomina nu egbe oselu apc tan bere si ma fenu ya bale pe a iwo to ma wa je so fe ma tun na se ebomi ni wike ninu oro to fi ta lali ana lasiko ti won foro wa lenu wo ti o si n soro tako awon to je alatako pa julo inu igbimo awon gomina apc ni nigeria seri gomina ipinle rivers tele yi o fesu kan gomina kan ninu egbe oselu apc wi pe seri oye kan gan kan gbajumo ti mo ni oselu ilu abuja ina wa n gbajumo ti o kan

0: pin ti o ti e na won ni naira kan oni ipinle ti won o na lo ye ki ko wa won ko gbajumo ki won fi oselu ti ilu Abuja tin lo lowo le gege bi alaye to se o pe adari to to ini ma du timati ma pelu awon eyan re yo si wa ojutu gbe tan gbogbo gbogbo gbon gbogbo awo ti ba nwaye ni ile re yo yanju ki e se pe yo wa ma de bi wahala ti ba nsele ni ile re yo ma de bi re ru ara oke ta oni ko ye kuri be be lo se gbe foro re ipe se roselu ta nso ese kuku lo wa politics is local o pe awon adari won gbodo mo be wi pe ipinle ko wa awon ese kuku ni won gbodo ti ko omo lubo papa julo te je pe baba wu eyin bayi ero pe ti mu oni yo wa nibe
1: o da e wa je ntun mu ni ayin ni bi ti won tin salaye oro pe okan lara won ikan egbe oselu PDP ni orilede Nigeria papa julo ni ipinle Inugun na ni ti an poruko re ni oloye Basil Ani lo mo ti fi esun kan pe ohun se kilo kilo o ipe ifaimo komo je yi pe ifanfa eleyi to ti bere lagbon oselu ni ipinle Enugun o sese o ko se akoba fun ijawi libori are Bola Ahmed Tinubu ninu eto di bobogo odun 2027 ani ina lo fi oro lede o ninu atejade eleyi to bi lede fun awon oniroyin oni ifanfa ati ikolu eleyi ti won se o si awon megbe oselu PDP ati awon alati leyin won ni ipinle ohun oni ni awon eyan ti fe mo kanra re mo ijoba apapo orilede Nigeria o wa se kilo kilo wi pe a bi mo ba tete wojutu gbe tan eleesi oro tin be nile yi awon eyan le dibo ote kan dibo ehunu lati gban are Bola Ahmed Tinubu ko nipo gege bi are odun 2027 bo ba di asiko eto dibo ni ipinle na oni se ri gbogbo awon ti won je lade lade loye loye ati awon ikan oloselu won ni na ni won mo tin fi oju agbon abomi woran oni leyi ti won ti ni awon eyan mu ti efe ni nkan kan se pa pelu isakoso gomina Peter Mbama oni o ton ti awon kolu eleyi to waye si awon egbe oselu PDP papa julo ni Apugo Ward 3 ni ojo 16 osu kejo odun ta waya ti mi eleyi to waye ni Obe Ward Nkanu West Local Government ni ojo 29 osu kejo o wa te waju niran re bi pe ijoba apapo orilede Nigeria e wa nkan esin ti mele yi o be ba wa nkan esin ti oro hun ba fi diran to awon eyan won gbojo agan sare Bola Ahmed Tinubu
0: o da be e je ka wa sinu iwe royin Daily Post ibe mo tun ti mu royin mi eto nbe waju temi lo ro oni e tara sasa e lo gboju o wa live and direct e ba wa share e pinu ko kare ile ajoje odo be nikan oni ke wa lo sabala ariwisi wa e fi ro kan yin sowo be egbe oselu NDC eni to je omoye won oludije fun ipo are won Peter Obi o se apejuwe pe be se won ohun yi o bilonia ni ohun lelana owo lewa Nigeria to je naira Obi to je gomina ipinle Anambra tele oni o fidi oro mule pe owo to won ni baba fi lana dollar owo orilede America wo ko to bilionu ohun e se bilionia nla na owo le okere ti se torilede America ta mo si dollar nigba ti o down si ibere ti Adeola Fayeun ele to nbi ona ni o ti foro ohun lede lorilede America oludije fun ipo are egbe oselu NDC ona lo safo mo oro di mo pe bon ba fe wo beyan se ni owo to ta si fe wo boyo to bil o ti di bilionia oni owo orilede America ta mo si dollar oni osuwon ele tan ma fi wo oni sugbon ohun to hun duro yi Obi Peter Obi oni ban ba wo wo ohun to hun ni atoro to hun ni ni ilana owo le wa Nigeria naira oni bilionia oni ohun oni sugbon tan ba se isiro re ni ilana dollar to je owo orilede America olohun e se bilionia Peter Obi in lo foro ohun gboro aye
1: na wa Tanzania e jan lo ni oja
2: yo se Tanzania ni ko anje ni
3: e do ki ni
4: Jesus lu gele mami se ku mi o kemi na gbe gbo pa lo ni soro mi
5: mi mo ya akoko ti do gbo aru e di amara
4: ẹ̀dá tó bá mọ iṣẹ́ agbára àdúrà àti àwẹ̀ kìí fi ṣeré ọ́ lọ́kọ́ ọjọ́ kẹrin ṣe jáde lẹ́nu àwọn ènìyàn tó wá fàdúrà àti àwẹ̀ bọ́lọ́ ń sọ̀rọ̀ lórí òkè bàbá sí tù orí òkè àánú ìdí ọmọ

0: kaabo pada lati oju oja edo ki royin o na ni nba fefe sore lati kan ni lagido 96.7 fm tayo bi o se e wa to ja gbe nle ni agbon ayin o won ni iko ipolongo ti senator Sharafadin Ali won ni won mo ti fi oro lede wi pe kini kini gbogbo wa jo ni o won ni won ti fi kilo lede kilo alagbara fun gomina Seyi Makinde tako mimo gbe owo ilu eleyi ti se million lona 15.80 euro mimo dari re won ni owo na eleyi ti abase si owo naira ti se yo ni yo mo to million 5.80 billion 5.80 naira iyen 85 billion naira won ni to je pe ile France ina lo ya wa ni owo ohun won ni ti won si fe lo lati bi tun nkan se lagbon etolera ipinle oyo won ni bo se kusata ki ijoba tin be lode ko kenu be po ni nkan bi osume lo kan te fe ya iru owo yi e mo mo lo fun ilana oselu e mo ko owo ohun si apo ara yin awon kigbe tantan o won ni iko polongo ohun na ni o mo fi kilo alagbara ilede lojo isegun tuside latenu bc oladele ere ti se adari fun eyin iko ipolongo ohun agbon ibara lu soro ati imo kede won ni na si te waju ninu oro wi pe se ri owo eleyi ti eyin won lo re tewo gba ti won fe ya yi won ni ha ke ma se owo keke to ye pe billion 5.80 naira to ye pe isakoso ti nbo lori apere ina ni yo bere si ni mo san gbesi owo na ali won ni iko ipolongo ali ine wa ti wa fi oro lede wi pe o wa da baun ibi oro wa deduo yi se ri awon oni e ma gbowo won o e wa ri pe e fi moju to awon nkan ti o ti baje jina to ti jera mo wa lese yin papa julo lagbon eto ilera ine ri daju pe fi se o won ni gomina Seyi Makinde mo je ki era ro wa lu o ti o fi wa mu owo na to dagba ilana ipolongo eto selu re to dagba be lo won ni awon si wa ri wi pe erongba ife di are lorilede Nigeria eleyi ti awon ro pe kojon to le wa si muse mo lo owo na fun o lati mo bi se rufe ipolongo na won ni be ba gbagbe se bi ile igbimo asofin ipinle Oyo losu kefa odun ta wa yi ina ni abuwo lu erongba gomina Seyi Makinde o to ni o fe lo re yawo kan eleyi ti se billion lona igba naira 200 billion naira bond won ni owo na ini joba si gba lati ma fi tun gbese eleyi ti o ti fun ijoba ipinle Oyo labe dari gomina Seyi Makinde to di fe fun lorun pa won ni owo na ini o si lo ya lati ma fi yanju awon gbese ohun leyo ko kejeji iko polongo ohun na wa te waju ninu oro won wi pe o da looto tori wi pe nkan ti baje lagbon etolera ni ipinle Oyo won ni baba muru owo be labe dari gomina Seyi Makinde te ba fi gbo bukata re o da o inu awon o si dun si amo san tan fe re won ni bolon ba ri oje yin ori o se ri awon ilana wo lagba lati san irufi owo npada iwe wo le ko wo bo ke to lo re yo owo lati ile France o de ni awon ilana wo le fe to lati ma san pada awon fe mo awon kongila agba sese wo ile mo ku awon owo nfun ti won mo tun kan se lagbon eto ilera afẹ mo won won ni ilana wo le lo lati ma ra awon nkan eleti e fe lo lagbon eto ilera na won ni e salaye e fa won bo wa le se fe se gbugbu e si beyin ba me je ki awon mo ipinle Oyo e je won mo o iko polongo ohun na wa salaye oro wi pe a en se ri bi a ba fi le ku akoyawo ti awon si ri wi pe owo ti joba nya nti an fi nse won jo duro ni fe gbekegbe ni o bara awon mu won ni ko si nkan to buru ninu re aje wi pe idagbasoke o de ba awon mo ipinle Oyo na ni won foro lede saju pe gbogbo owo ti ijoba ba na won ni o ti e ti wa da e je awon omo awon gan wa ti e ni so awon oni wo awon na o mo to pinpin bi nkan ba tin lo lagbon be ni o
1: o da be e je kemi o mele ko yin papapa igba keji gomina ipinle Oyo tele to si je akowi apapo fun egbe oselu PDP tele bakan na ambassador Taufik Arapaja on lo ti ke si awon eyan re ipinle Oyo pe ki won se atileyin fun egbe oselu losusu owo APC to je gbe oni tesiwaju to nti gbogbo awon oludije won o ninu eto dibo apapo ti o waye 2027 iyen odun to nbo Arapaja in lo pe fun igbese ohun nibi apero oselu kan to waye papa julo ti won yi pe United Like Minds Forums ona ni won gbe kale iye to waye ni Davis Family International Christian Center ni felele nbadan igba keji gomina ipinle oyo tele jari o soro ilekun iyen lori yije asoju ere papa julo in to pe fun lati mu idagbasoke ba ilu ati ki itesiwaju re ko te waju ni ekun ijoba apapo le wa Nigeria papa julo o kesi gbugbu awon oludibo lekun gusu oyo South Senatorial District pe ki won se atileyin ki won si dibo fun honorable Aderemi Abbas Oseni o sapejuwe pe ati ma se bo re ati gbugbu ilowo si re ilakaka re fun idagbasoke awujo o je ri ma jeminso ile to fi ye ki lugbe de ipo asoju agba nilu Abuja inu gbolohun eti arapaja fita fawon oniroyin lati pase oluranlowo pataki lori eto royin ati kasaralu iyen Ibrahim Bamitale nibe lo ti gbosuba kare iyen fun isakoso are Nigeria Bola Tinubu papa julo lori awon ise takotakun eti won se nipa ipese awon ona lolokun ojo kan o amaye derun iyen si tibutoro ipinle Oyo papa julo pe atunse awon ona ati awon ona to tun mi eti won ti buwolu ti se ti bere nbe be loro awon eyan ipinle Oyo pe ki won se atileyin fun are Bola Tinubu la se sa keji ile to ro won pe bi are Bola Tinubu ba pari bo ba le dibo wole fun sa keji gbogbo awon se akase to ti gunle oni o le yanju patapata o ti atunse o si ba gbon ti o ba nilo atunse arapaja ibakan na nlo fi oro ta wi pe ki awon eyan wa se atileyin to gbangban iyen fun senator Sharafadin Abiodun Ali ile ti o pe se ri senator Sharafadin Abiodun Ali en lo je oloselu to moju leja ese kuku o se ni ere to gbangban ninu oselu be o no ni oye nipa oro omoniyan ati idagbasoke ilu ni ti butoro ipinle Oyo ni ko sibi to woja ri ode o se mo ogun tin lo o pe se ri opolopo odun ele ti ale ti fi ise sin ipinle yi o je ko ni ere to po be lo je ni to ni akoyawo gbaragada bayi ni lekun ile re ni ma sile to ye pe ma gba awon eyan lalejo keti ni ki se eni to dinu to tun wa dira o ni pe ali o na lowo re to la to si nko awon eyan mara o pe ba kan na lo je pe iri to wa ni papa julo bo se moju lo je ese kuku yo pada ran ijoba re lowo lati je ki idagbasoke alelegbe ti o ti siru eri ko ba ipinle Oyo arapaja o wa ro awon eyan ni ipinle Oyo wipe ki won se atileyin gbagbagba bi ike fun senator Sharafadin Abiodun Ali o lo ni gboya wipe ato fi se ogun ran ni iri to ni ati oye to ni o na ini o pada je ko se ijoba re fun idagbasoke tomoniyan ati ti dukia iyen ni ipinle Oyo nbi bi ilu ba fi gbogbo wole ni 2027
0: oda iwe royin the nation ki mu yi ferefe won ni gomina won ni ipinle Eko iyen Babajide Sanwo-Olu ina lomo ti pe awon egbe osele latako o pe won ni ja o wi pe eyin bi o ba je wi pe eyin ba ni nkan mi eleyi te fe se yato si nti sakosu tin be lode yi ba nse ini e la ke la han wa o tori pe la han mi ni bata mo ke lo tu fe oni yato si pe ke kan ni e sa fe di are abe ina fe bo sori apere nitori pe asiko eto dibo o ti to oni ibi ti nkan de lasiko ta wa yi isakosu are Bola Ahmed Tinubu ton je gbe oselu APC oni oro tin be le yi ke si oro a ndowo benu so o nitori pe awon gbiyanju gidi gan ni o sala yi oro ohun nibi to tin se agbe kale eyin idanileko nibi eto kan ta gbe kale ni ipinle Eko ina ni gomina Sanwo-Olu lo ti salaye oro mehun
1: o da be je kemi na o tun mo mi iko yin papapa iroyin lo nsafomo oro di mimo wi pe oludije fun ipo gomina ipinle Oyo labe egbe oselu olowo bowo ADC African Democratic Congress oloye Adegboyega Taofik Adegoke FCA on lo ti se ileri o fawon yen lekun idibo ibarapa ibarapa geopolitical zone wi pe won o fi opin si inu okoko biremo biremo e ti won gbe fojo wi pe bo n ba dibo to n wole dipo gomina ni ipinle oyo ile eto wi pe ipese ina mana mana yo waye olose daju adegoke soro edi mimo nilu igbora lasiko abewo esun adupe ehe ti adegoke to se si ekun arin gbugun ibarapa ati ariwa ibarapa ibarapa central ni ibarapa north ile eto pe bi on ba le dibo fun to se di gomina ipinle oyo lodo ti nbo ipe ohun o pese na mana mana iyen fun won ni ekun ibarapa oni kan wa fi daju kan kan lo fo kabale oni pe ina to won o pese ohun fun won oni ilana ina ti nlu itanson orun lo won fi gbe kale iyen solar farm inu won fi gbe kale to je pe ina ma tan yen yen ni ni gbogbo ekun ibarapa won fi de oro mule pe bi ina ba du re gida da oni e ma ja tan ra wa je kuda ibarapa gan le ku lori ina ti joba apapo Nigeria ile ti won fu to ye pe idakure ku gan ni nbo si lopolopo gba oni sugbon pelu solar farm to ni iran lati gbe kale ni eko na e mo ja tan wa je won o ti e nilo na ijoba apapo kankan mo pin pin oludije fun ipo gomina labe egbe oselu olowo bowo ni ADC o pe ipese na sese kuku ile gan na itu mo je ketu abo ku du daada ni o wa pe ohun tun wa ri daju o wi pe ijoba abile o ni ominira ara ti e na be so akoso tun ohun si wa ru awon ri ade orun leke ohun ru alagbara ele tanu o fi le ko ipa ti won lati je ke abo to peye ko wa ni gbogbo agbegbe tan na ba di mu o te waju nu alaye to se olohun o pese fun awon agbe awon irinse igba lode teyan fi da ko teyan fi jere tabua ilohun o pese fun koda awon erugbin ti gba lode eleeti ojire to ye kore to ye pe mama ke okan bale bayi igbe egberun e ni o jade to ye pe awon agbe na won bere si ma jemu la lamodun gugu e lo won mojuto oloye adegoke o fi de oro mule pe fafiti ibi ti fafimo ti si to je ti obafemi awulowo ti nbe nile ife nbe lo nti keko jade oni eto eko to nsi okoko o na ni eto raje nipa ise agbe agric economist oni bakan na lepo n fi da won agbe loju to n fo so ya bayi pe ogbon ti won nilo patapata kan fo kan bale o ini ohun mo bo n ba si dibo to n di gomina ipinle oyo gbogbo e ino ohun mo se papapa o fi kun pe awon agbe ohun mo fun ni owo iya ile ti won ma lo oni ilana ti o wa ti won gbagbe kale ni ilana egbe alafo so opo ta mo si cooperative society ino ohun fi gbe kale ti je pe mo kudun ijoba awara wa yo mo dodo teru atomo saaju o na si ni eni to je olori odo ninu egbe oselu edisi lekun arin gbugun ibarapa ogbeni ayodele olanlere olombere lowo a oludije fun ipo gomina adc wipe ko pese ina to dure regi fawon lekun na wipe le yo tun ran itoro aje awon eyan ibarapa central lowo olanrele jare olanrele o lo wa tesiwaju wipe nkan mi ta won o tun bere o ni eto lera to gba mu se to nti eto eko ofe fa won do lekun na
0: oroke e ja mo fi ka mo dide ka mo fi se lo tori pe mo de mo ge pe pe jo ni alafila ba ba ti dide eto e la
1: je ka jo so
0: eto je ka jo so pelu temi tayo yi ladun ina le mo lanfani lati tete gbo ki mo fi asiko yi ki mo le bi akindile awon ya ya minu aku papoda grandpa akindile jina fọlọ so baba lo
1: to baba lo adupe
0: adupe
1: won ba le je iwaju ti won an fa mari le lo iwaju ti won konju si bi eyo je gbogbo eyin tan fi le na won kan ni mo si ni e baje ilo si ara e na re ilo mo tutu
0: be ni
1: e re so ni baba tude la ba pe baba tude la
0: ba ka si mo consider le so
1: titi baba tude ni a pa mo na
0: eh titi ola te mo pade awon ake ake be wa bi de mi lo kan temi o kan de lo ko la tun bi lo mo ra gba bi o ba se loro mo ba pe ti a mo se lo jani o da bo
1: temi tayo o yin ladun aboro lo ko mi eje ape gbon kan ba ape gbon jini jini bi eni ojuramu aboro to fomo luabi to ba denu e yo do didi ani sonu ka tu sonu ateyin ati mi ani fa kankan je ko o si ni nje be kuni tale order

0: e se ti e ngbo wa kaakiri agbaye e je ki ngba ipe latodo awon ti won gbo wa fun to ro ni hello
1: aboro
0: e ka ro o
1: hello e ka ro so liu olugbile lati seyin ile ise lati lo ni baje o
2: olorun ma mu yin tesi waju se ri kolorun ba lanu ko saanu awon ijoba wa ni won mo to to won si mo to ye won o se ni se bi gogo awon orilede to kanka ni se bi gogo be ni won lo se ba won tin se joba won ni be la wa nse lodo wa ni bayi lai si se pe a ni nkan amusoro toto wa toto fe sekun e wo ni se pelu nira to nsele nipa orin elekode ti gogo ti epo ba ti loke gogo nkan yi ku ni loke cementi ni se order be yi pe 15,000 won ni won ta ni se o lodo wa se yin bi bayi o so ye ko ri be gogo nkan amayederun to ye ki won se fun awon o se fun wa owo epo to gbe to gbowo lori yi tebi won ri awon ere nbe ti won fun awon gomina owo ti won gba ni se won ni bi lopo merin yi ti won gba tele ni
0: agba lati se yin
2: se gbo mi
0: eh eni to ba lohun oni ga ti oni go ko ti so nti oni
2: ko ti so nti oni
0: ni ni bere ti mo bere ni ona abayo ni
2: ori abayo ti o se nkan ti o mo deru ba wa ta jo mo le kaka
0: olori otan ti ba nse ro ki le yin lero pe ti jowa ba se yo je kara o de
2: ewu ti won le tete ara fi le deru na ni pe ohun na ni pe epo yi ni gongo agori re epo yi gan ni problem epo yi ni ki won mu adikun ba ti won ba mu adikun ba ri gogo awon kan yi ko won wa le epo yi ni gongo ri e ri pe ti epo ba ti le o bayi gogo awon kan yi ko won ma lo ri yo ti won ma lo ke yo ma lo ke ni abi o ka lu kuno se ba yi pe won ta bara lata olorun ba la ko saanu wa ki won mu deru ba wa ni pa ile kode yi ni
0: ti ko ba ti wa le ki joba ori daju pe owo epo ja wa le.

Ok. Otu tize. Njaka makira wakudada wakubobi tenti lanfan lati magbo ikani. Ikani ti lagelure lagelo 96.7 FM oke gajo ke lef malavelele ni lebado. Kashe, kashe, kashe. We go again. Olofa rara la aro yi. Eyin ni ke ma fagun ju bo se ye lo. Star 347 star 1004 star 2 ash ni. O to jo meji jo meta ti won na tin da bi ajo o ti kon niyan o. Makan makan loye kan. Oye to kara wo yo kara ede. O ti wa kan iwo na bayi. Nigba to ti kan yi, iwo ni ko mo dagun la. Eyan ba dagun la de yan dake tara re o ba dake o bo ba dagun la elomi ni o pada gbe gba oroke ti o je lo idinu to fi gboro dagun la ibi oro de duonu o ma dagun la je igbese bayi bayi bayi house lanfani eyan meje lo ma gbo pe laaro yi eyan meje ni e ma gbowo yen ti gara si abe lati 50 50k

0: 200 a pari e si 250k e ma ni so wa pe meje be yen 50 meji ni 100 meji ni 150 ka o di marun abi 200 ka o di mefa 250k lo ka di re nle o di meje ti gbe o ti ye o ti kari o ti ye be yen Star 347 Star 177 Star 2 Ash ni si ma gbagbe gbogbo ti ka ti re ba ba play ti won o pe o ko we si o against Friday ti million o ma gbe million pa omo gbe lojo Friday lati le enikan to gba million naira enikan gba half a million enikan eh yan ko lori ibe ja se kini papapa tori akoko wa laaro yi 081 lo bere eleyi o 50k ni o 5261 lo pari e mo se jenu oya gbe mi debe o ti connect lowo kan hello kilo de the network ni network ni e ma je hello e ka ran o
1: e ka ran o
0: agu oju mo ruko yin atadu bo te wa isa
1: Michael ni oni ni da ni challenge
0: Michael ni challenge
1: yes
0: igbawo
1: eni gbe
0: ise ti ajeri
1: o
0: ti lo ti set laaro yo kan yinu makamaka loye kan 50,000 naira on wole won pe yin laipe yi 50,000 naira leje won ma pe yin wa bere account details yin bo se je niyan okay iyan ti lo be yen iyan ti lo be yen another 50,000 naira 091 lo bere re 4669 lo pari re okay ta lo ni ta lo lowo yen ta lo lowo yen
1: hello
0: aku ojumo o aku se ana o oruko yin ati adugo te wa isa
1: mo ni
0: mo wo ro le wa oruko Asumo re gba. Gba o le tin play cash e.
1: O din play cash e se pe o.
0: Mele le ti jeri. O tun ti ye o ti ti set bayi. F50k wo kan laaro yi.
1: Oya.
0: Eh, won ma pe yin laipe yi. Mo bere account details yin ko lo fa rara. Bo se jenu. E ja lo sori 100,000 naira. 100,000 naira. 070 lo bere re 7188 lo pari re 100k ni ko lo fa ase yin ni e ma fagun star 347 star 1004 star 2 ash ni okay mi call we o mi call we o eh eh ogo
1: good morning
0: good morning
1: how are you my brother
0: I'm good o what's your name and where are you?
1: Mr. Yomi.
0: Mr. Yomi, I saw you bar. I saw you bar.
1: Okay, I'm fine. I'm not saying the long solo.
0: I saw you bar. Do you know what I'm
1: saying? I'm going to Tipa Garage.
0: Tipa Garage. You know what I'm saying? You cash here, sir.
1: I'm going to sell up to the year ago.
0: I'm going to let Jerry.
1: No,
0: don't. Mr. Abayo, me ati je laaro 100,000 naira leje.
1: Ah, that's fine. So,
0: customer care ma pe yin laipe yi, won bere details yi.
1: Okay, all right.
0: Bo se je niyan baba. O ti lo be yen, another 100,000 naira. Another 100,000 naira. 080 lo bere re. 5843 lo pari e. 5843 lo pari e. Another 100k. Another 100k. O ti connect.
1: Hello.
0: E kaaro o.
1: E kaaro.
0: Aku se ana o.
1: O ni esa.
0: Oruko yin emi ni.
1: Of Taika.
0: Emi ni Namibi the person. Oruko yin ada. Oruko yin ada dugo. Eni. Gile gboruko.
1: Akindele Wahab Ojaba.
0: Mr. Akindele Wahab lati Ojaba. Igba wo le tin try kase?
1: Ah, mo tin try lati adi to last boya lati last year.
0: Se ti jeri?
1: E ti
0: jeri?
1: Ah, mo ti je bi emeji o.
0: Ah, customer ni yin ile lo le je ngba yen.
1: Ma 50,000 mo je le emeji.
0: Ah, okay. La ro pa mejeji yen po so di 100,000 naira fun yin.
1: Wow.
0: So 100k ni laaro yi. Congratulations.
1: I see. Thank you very much.
0: Won ma pe yi laipe yi. Ma pe yi.
1: No problem.
0: Iyan ti lo. E ja lo sori 150,000 day. 150,000. 150k. 150k. 000 lo bere 1643 lo pari e. 1643 lo pari e.
2: For
0: 100
3: naira
0: weekly.
3: Price
0: one for mo ni eyin radio le e tun wa se fe ma gbo meji po ni mi la meda e je nkan kan simple lati igbawo
3: mo roju ni o
0: e roju kilode
3: mo mo gbe ka won o se ya
0: okay o si ti se laaro yi o ti se laaro yi
3: o ni o se
0: o ti se laaro yi 150,000 naira le je 150,000 naira le je Congratulations. So won ma pe yin laipe yi customer care ma pe yin ma bere details yi o se je niyan ja sare lo sori 200,000 naira 080 lo bere re o de pari si 8469 lo pari si 8469 lo pari si

0: Hello.
1: Hello.
0: E garo.
1: Dada Rosa.
0: Aku ojumo o.
1: Dada.
0: Se plumber yen ni e.
1: Dada.
0: Se baba plumber ni e.
1: Hello.
0: Plumber, plumber sawon ni e.
1: Plumber all that like I tell you.
0: Ah. Sounds like a killer n pariwo.
1: Kani.
0: Ma yi ti cast ni. Ki le gbo rugo ege abi ki le gbe. Ege bidi ni ki lo tun de iwo tun ni ege nre, ege nre. Ege nre ege, ege nre. Ah. Bi o se tolo abo se meji sisi kan lo je kan ni. Eh. Okay. Ege bidi ni lati Ikire.
1: Bẹ́ẹ̀ ni
0: sir. O tun ti je 200 yo.
1: Ah, Olorun se o.
0: E lo lo jenjo ni ta bi ni o wa.
1: Ah, o da mi wa fit my name.
0: Lo je ngba yen.
1: Bẹ́ẹ̀ ni.
0: O tun ti je 200 bayi. Ege bidi ni. Ise yen down. Oda ko si wahala. Congratulations. Won tun pe obi ti jo ni. Bo se jenu. Ja lo sori 250,000 naira 070 leleyi 1207 ni o pari re. Alaji Bolaji ebo lo se kini ma nbo lo. Ma jade lo bi kankan. Mu phone e wa. Ba n gba phone lowo re. E gba phone owo re.
1: Hello.
0: E karo. Aku ojumo o.
1: Yes.
0: Ah, se baba bricklayer wa nle.
1: Baba bricklayer.
0: Eh.
1: Ah, mi ma baba bricklayer dey so.
0: Eni kan lo fun mi number e pe tin ba ti pe ke kin biri baba bricklayer.
1: Ah, we are on number ni. You say bricklayer speedily mi.
0: Ki le se?
1: Speeding
0: pelu POP. Okay, awon speeding ta ma nkun le ta ma se POP yen. Okay, ya. Ah. Ko si wahala ngba yen. Ko si wahala. E se o, e se ma play ka se eni.
1: Ben sir.
0: Eh.
1: Ah, don fe ka.
0: Ki lo se le.
1: Dale. Awasa.
0: Orugo yin ni ki pata dupo te wa yi.
1: Amen sayin iruko bi lati pọtan
0: lati kuola
1: kuola
0: igba o le ti bere si play cash
1: ah oga mi ti pẹ je o
0: emi lo le ti jeri
1: ah mi ti kari
0: eh jeri
1: bẹni
0: ti male 100,000 naira laaro nkan bayi
1: ah oga mi ti se so ni e
0: o ti se so beyen o ti se so odun pele ti
1: o ti se so
0: oda congratulations 250,000 naira leje
1: 250.
0: Yes. Congratulations. Congratulations. Won tun dara loni gbogbo kuola. Won ni sun. Won o so orun lale yi gbogbo kuola. Won pe yin laipe, won pe yin laipe. O bere details bo se je niyan. E je ma lo buta ran yi. Won ni sun kuola. Okay. Ago mejila lọsọ la pade ni kan ni ti plus 105.5 FM lori eto ta lota another 5 people o tun je yes another 5 people o tun je iwo lokan losan bo se ma je niyan e ku kale

tó ti mọ Ọlágẹlú FM nìkan la wa fẹ mọ gbọ ba ba yin be nkutukutu ai fẹ gbe ku o nbe ta le fi le ni bi orin to da ti se ti lore idalara ya iroyin asiko won si tun ko ni leko gba gbogbo iran ni le ti asa daye ba ile ise radio yi lo ni gbogbo e lodo mo ranti awon jingu yen njon njon o ni ore to ba ni radio nle ya sare lo ri ra kan anfani radio yi ga tegan loku

enti mo nwe oye yin o bi koko ba nfe ni lefe enikan yin jori imodo eyan si ma jori imodo awujo kumo la gbodo de won ke panpe merin ile fujoba apapo panpe merin won ke ile fujoba apapo e ke si alaja opasan ko ma gbo o ohun ni ajan baba tinubu ni ipinle oyo ajan baba tinubu alaja opasan mo fe ko mo gbo Senator Teslim Amekun laaye. Eyin na e ma gbo o. Eyin ni Oludari campaign won ni ipinle Oyo yi. Banpe merin ti won kele fun Baba Tinubu re o.

iya buruko bi ndai opoju eyun la nbaye lati bi odun melo le logbon lataye ijoba lataye ijoba ologun ti odaye ijoba obasanjo lataye ijoba obasanjo odori yaradua ijoba yaradua odori jonata awon kan ti foro epo ijembe at the end of the day won foro epo jembe lo to ijoba e ba debe loni ninu kosowo e nkowo fa won kan pe won tun lo re se iremi epo awon yun tun da bi oni baranda e ma jo mo won ka won ara lu omo ba binu won ka pa npe re le fun tinubu di debe to debe bayi kini wuruwuru ti ade webo yi okan jani loju pa li pe ko si nti je subsidy mo awa ni awa wo bi o se se joba abi omo ti won pe subsidy ni awon ti en ko subsidy fun awon na pe kaba se joba kan le se joba lai sowo kaba nbe o da mo osu kini kolo o osu keji joba re odaru osu keta orisirisi sumo mi won gbe dide osu kerin osu kefa ajodun odun kan kini ma nlo re won fe mu wa be wa na e yo ri fase baba dokanran o lohun o ri fase kaka ko ri fase re owo ti won ri lori subsidy won tun ile epo fopo wa kan se ninu gbogbo nti an ti se da le to baje ile ise Dangote na ba bere epo odigbai otan o loro epo tito ile epo ba di afiyin tegun fi so la ba to fe epo mo lai lai pangba eleyi odun ma won ka ba nu won wa wo ibo ni Tinubu ogbegba eyun ni nro lowo lo tun fo ba mi le e po ba kin lo fi le e ri owo dollar won mu owo dollar bi obitibiti billion owo dollar won gbe jade fa won ti o won elomi ogun baalu awon eyan ni o wa mo tuta awon omo tin lo le iwe awon omo tin se nkankan eto owo nkankan ti joba fe se nilu ebo niru owo be wa fun pe egbe jade ni won wo bayi sugbon ki won iye bayi ni oje fun ti general sugbon awon onida konko bayi Tinubu ba ni onida konko gan awon wo onida konko e hadanu won tun si dollar le o di parallel market dollar di pe iye won ta banki o di fe papo mo ti borodo se ibi ti wahala ti wa denu oju okunrin yo ri mo bo yo ri mo bo bi o ba da gbogbo oro epo yi pada ti o si doro dollar pada yo pada damo ibi ti jinigbe ka mo pa yan kaakiri ibi to ti gogo sinu

0: sheet awon brown roof to wa lori e e pe ile ise latuns tawo ati n ba ti jo soro ko si wahala kankan ko badamu kankan de a ma sise yen ta ba de tun se ton a ma se tun loyinbo n pe ni professional inspection iyen ayewo akose ma se ise ta ti se eh ko to wa di pa ma fa le yin lowo pe oke o ise ni kikan yin ti pari pa ba n ba ri gbogbo e ni pe o ni ye percentage wo ta koko ma gba lowo yin kiki kan le yen o to bere percentage wa le ko wopo nu ile ise to n se ru e igba ta ba wa kan ton ta se professional inspection tinu ti yin na dun nkan te fowo je tara yin ya gagaga bi ara keko aso igba yen la o to wa gba percentage eleyi to seku ki la gbele kale fun o na ni pe lati ba mu ki ara o tu awon eyan wa kara o di awon eyan wa ko si structure kankan to ni loru le ti pa le ise latunzi o ka ko wa si bi kibe to le bo si ni Nigeria koda bo se north e pe wa bo se east e je ka jo soro papo bo de se southwest bi ta wa na ni irorun lo ba de e pe ile ise latunzi e ri pe mo ma wa so passionate nipa advert e ide akoko ni pe ijo maluabe ija kose mose iberu olorun lagbeda ni olule ise latuns akale se switch 18 and 19 iyen ni fondex house ti e ba ti debodija loju rin e o ri patako nla juwe to je ti church glory tabernacle church ni koja church yen bi igba ti yan fe ma lo si anashi le o ti ri ile nla ile gogoro eleyi ti won pe ni fondex house locate nte building yen gangan ni fondex house yen ibe ni ile ise latuns ibe yen ni olooba laurabi lo so wadigi aloye si aye esu ati ese ode ni fa wa tu kuro na pa be ero bani soro ti e o ma pe meji ni so mejeji yen na lo de wa ni ori whatsapp te le fi atejise whatsapp ranse si ta de ma da yin lo straight loju ese alakoko ohun ni 08 0 8 7 9 7 3 5 3 9 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 7 8 7 9 7 9 7 3 5 3 5 3 9 3 9 08 1 0 8 1 6 5 6 5 7 3 7 3 4 0 4 2 4 2 0 8 1 0 8 1 6 5 6 5 7 3 7 3 4 0 4 2 awon nikan la mo bi ati se ti ki fi yiwo e ja jo soro
1: Wagyu FM 96.7
2: You need fertility. Olorun da ohun gbogbo fun ilu awa ida. You need fertility de. Won ti ko won latoke okun. Awon eroja to mu alaabi agbo agbo ara. Mara bo sipo mara jigbegbe. You need fertility. Tokunrin wa tobinrin wa. Lo ni woro capsule atolomi. Iwadi ijinle oke okun ni won fi sagbekale re. Ajo Nadraki lu lonte. FDA America fowo se. Opo awon to ti lo need fertility. Loro won ti ja so pe ti won ti ki won ku orire. Website www.uniquefertility.org. Instagram uniquefertilityceo. Facebook uniquefertility app TikTok uniquefertility app olu ileṣẹ uniquefertility wa ni Jankata Junction after Kuola opposite Sofeco filling station Akara Express Oluyanli extension Ibadan 08067153744 09033556970 uniquefertility lo wa si rẹrin ayo nigbẹyin
3: iya duro kuwe
4: kan se kere ni kokoro to o mo le ko le kan le akokan se lo so nile alabaun a je pe te du mare ba ti o leyin to bere le dote to kuko kan le bole ko le se wo ko ri ni gindin ile ise latuns general roofing company lo kan ase ori ni lekikan akan loru le bo ba wa ninu olope to ko le pari ile ise latuns general roofing company ni o pe mu general roofing sheets classic bond milano shingles roman ati bebe lo ala won ti guarantee 70 odun 70 years wa lori won ati won ti guarantee 50 years wa lori e to ba ti kan gi sile ko su wa ala ma bo nile ilé-iṣẹ́ Latun General Roofing Company. Àmọ́sá gbogbo èèyàn tó bá ti ṣe Parvest, wọ́n máa ti kagi sílẹ̀. Ó sàn kẹ́ kọ́kọ́ kàn sí ilé-iṣẹ́ Latun General Roofing Company. Bẹ́ẹ̀ jọ sọ̀rọ̀ Gerard náà. Àyíbá àmọ̀ kí gọ́mọ̀bà lọ rè é gbẹ. Kó tó di kíkan, Sani Suit 18-19, One Deck House, Behind Glory Tabanaku, Bódìjà ojú orin Ìbàdàn. Telephone 0087973539 tàbí 0816573442. Bó o ṣe ń kalẹ̀ kó lé pẹ̀lú òrùlé Gerard ní Latun. Ara lé lo.

0: mega o fun ele e sa jajo mo e jajo mo lopo ba won ara won eh olorun sanu eni e mo tun ku dede asiko yi e ka san ni gbogbo bi te tin lanfani lati mo fi ti gbe yawo oro gudugbe royin o na la to se be gbe kayin mo le o lati kan ni la gilu 96.7 fm ile fun bala o felele ni le ibadan alagba lokin nibe la isin se yin pele asiku bi oju ojo se ri lasiko ta wa oboke yo je ko tu ko si ba fun ko wa wa o pelu bi ati wa gbe gudugbe royin kayin mo le losan toni ti a si mo mu leyo kokan ejeji lati je ke mo bi nkan tin lo ni ayika ati ayida ko wa wa se mo ba ti mo so pipi ase be lati gbe wa ni edo soke bi ko se bi pe lati je ka mo bi nkan tin lo ni ayika ati ayida wa tori pe oro loro en la ma fi si akikogbon o be eyan ba fi oro ara re si akikogbon won ani o se ri pe bi eyan ba gbo ba wa go nibi to ti je ke eyan ba ogbon won ani o mo se o mo bo lowo mo tin jeru obo ke kuni jo bo lowo eni kokan wa o e wa ja se be ni gba ti a mo mu awon kini ohun leyo ko kejeji abi de mi lo ko temi o akade lo ko baba to bi mi lomo oro agba bi o ba se loro bo ba pe titi a ma se lojo ale mi a ma ni bi de ma jo ma sa jade ni boju ro ma kidibo le mi ba re jo ma ma sa fun mo ko ti binu ya foko loju popo obo ki ko ni fi ku to pe ni kankan wa o e sa mi ke gbe to adura mi be ba je nkan lata e fowo re boju lasiko ta wa abi de mi akade olulu fi yin le kan si
1: kan jo to mo le kan sa no wa ni so akeye ka bo se ka gbo gbe foto san ti to ni o si se ko mo lo wa
2: mo si
1: o di o la ki a re ti
2: mo si ni
1: mo ni ba le na
0: ni so bo se se wuju ma ti ni yo komi ti n ba le
1: o kan re ba le da ga ga ni mo fa kan ba le se o mo ba le
0: so mo fo wa ya nu o ki o ba ni fo kan ba le ki ya da ya de le a
1: eh yo fo kan ba le
0: se ki ni
1: fo kan ba le
0: o mo ba ti ni fo
1: kan ba le so akeye ka bo se ka gbo gbe foto san ti to ni ibi yo wu te wa te le pe si te tin gbo wa ni loko lodo ati leyin odi lohun ati ko awon royin de ile ita pe ni gbugbe to je pe afun sinra gan ni gbere papo to ni se wa nje ojo anu laba olohun anu olohun ba ko ni fi gogo ku awa sile latini salao omo ba do ko temi ku kale
0: oda awon koko royin ohun se mo kawon na la koko mo de siyin leti leyo kokan ijeji ko to di pe a pada wa bo sinu ketepe gbugbe royin losan tun ni bi o se e ma bo lori facebook wa o lori social media wa pelu la gilu 96.7 fm e la anfani ati wo e ba wa fan ke fi ife han si wa ni agbegbe obo oke ko ni ife yin na ile ko si ni se yin leyin nikan oda ni ayin koko royin akoko ile ti won koko gba mu ninu iwe royin the nation nibe ni mo ka mo to tin se adura wipe ogun ore leko nile orokunkun loko o wa ti oko orokunkun loko to boke mama jari
1: ami o
0: won ni eyin oko trailer kan mo re o won ni o lo ri rodu awon oko kekeke oko lo ye mefa ototo loju ona mo sose eko si ibadan agba sa ni gbengbe yin ki lo pada sele nbe eh o wo ki won mo fi so sore so wa o
1: ba
0: ni arin gbogun gudugbe royin e mo gbala je
1: ipinle ti osun na lo je pe royin leyi to je pe akori re na la kon fun yin fun ti tosan tun ni o to je pe iwe royin ti dile post na ni o ko to si ti di gudugbe fun tosan tun ni onileṣẹ ọlọpàá ti ẹka ti ìpàṣẹ ti ìpínlẹ ti ọṣun ni wọn ni wọn ti fi ìdí ẹ múlẹ báyìí wípé àwọn ọmọ ẹlẹgbẹ òkùnkùn kan náà ni wọn ti pa arákùnrin kan tó kọ rẹ ní adéjúwọn adékunle tó jẹ pé ìnagijẹ rẹ náà ni wọn pè ní àṣà gidigbe wọn ni wọn ti ṣekú pa nígbà tí wọn yìnbọn pa nílùú ọṣọgbó kí ló ṣẹlẹ tí wọn fi pa àṣà ẹ mọ gbọ lọsàn án tòní.
2: ọgbọ́n sáyé ló yẹ ìyẹnsẹ̀ wo ló ṣe ìtẹ́gun pa mọ́ ìgbìmọ̀ àmì ìsáàmì ìṣẹ̀lẹ̀ ìjọba ọ̀gbọ́n ìjọba ìjọba ìjọba ìjọba ìjọba
1: ìjọba ìjọba ìjọba ìjọba ìjọba
2: ìjọba
1: ìjọba ìjọba ìjọba
2: ìjọba
1: ìjọba ìjọba ìjọba ìjọba ìjọba ìjọba ìjọba ìjọba ìjọba ìjọba ìjọba
2: ìjọba ìjọba ìjọba ìjọba ìjọba ìjọba ìjọba ìjọba ìjọba
1: ìjọba
2: ìjọba ìjọba
1: ìjọba ìjọba ìjọ agolo ti bere awon to da gun sun sekere
2: sekere okay
1: sekere mo do konga
2: okay
1: meji
2: o ni do set
1: ah o fa o se un kanju ni ma ti mo ni tan mo wa lo lunju merin ta ni ya lu
0: to mo ba pa pa pa pa
1: pa pa pa
0: pa pa pa
1: pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa
2: pa
1: pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa p
2: kini ko eyin kita
1: na bi kita ni mo
2: kama fa wa ya
0: kama ko gibu
1: kama le ko gibu alagba e gaga pe mi lo kan kiki won so se awon
0: e ko wa ba
1: mo mama mo ribo ba owo ti mo bere
0: o le lulu won so se mo ya o
1: ah owo ti mo ti e bere
0: mu e ba o lulu ya ni
1: ni lulu ya dede mo ma na eh den
0: so to won ba tell bi ara ilu ya
1: won lu mo ya ilu le mi ya
0: emi o ye lulu but e wa ko si wono sala yoro po mo lulu ni
1: emi ri ilu ya ri
0: eh ibo ja lowo re
1: lowo mi ri dede ni
0: o ra bi
1: dede ibe dede ko ba ri wo
0: o sa si ni ilu ilu ya
1: mo ilu mi ilu
0: ya o ilu ya
1: e do lati ilu ya o sala yi mi do ti
0: o si lu be
1: e ya o ilu be ri
0: we ro yi ni punch ni ayin ko bo ke ko sa me ni
1: ami o
0: won ni ile ise olopa ine mo ti dola omode kunrin kan le ti ani awon obi re ise ni ati mo eh ile isega ye toilet ni ipele rivers won ni gbegbe yin ile ise olopa eyin le ti mo ya bi won ni be ni pada ko buru ni atoko ati awo won ni ti pale won mo kilo se te bi ti mo be o to ojo mi lo te ti mo be se e nfun lo nje abi kan n abada ni gbogbo gbogbo iroyin e mo gba la ni o
1: ipele ti kwara o na lo je pe iroyin ile ti sele ni ladelon ni patigi joba abile patigi won ni awon ti mo nji mo lugbe o na lo je pe palaba awon ti pada segin bayi won ni tori pe awon ko to je iko alabo na ni won ka won mu nigba ton tun ti fe je awon mo lugbe ni won ni a tun ti de eyin ara bi tun ti de gere won ni se ni won ko mo bo won Olorun merin na ni won je Olorun ni pe ko lo ndakun jo ko mo fi iwa la abuzi wa lowo ta na ba si iwa la abu lo ka na se kini ta jule ta ba se gidi se
2: eh oji sa oji mere ni
1: ani mo fe ran ni
2: wa ti mo tun gba
1: ah o si ti le gba yo o tun mo ko rege ko si ti le
2: mo rege o ti mo rege wo fu jo ya ko
1: Ah, what you want for?
0: Oh,
1: you party.
0: So far, so good. Where's the living if you want? The living if you want. Ma ke baju ba lo suno toto lati ma fun won HK21 won ni won si gba pada lowo won ni ipele Niger ni sele on sele awon so pe ile ise ologun abere fun yin o gbosa lagbon be won
1: ipele ti Benue o na lo je pe iroyin ileyi to ti jade sita to je pe iwe iroyin punch o na ni won punch e to si je ah kini won un fa to fi se ha ha o na ni won ni pe awon ko agbeban o na ni won tun dode iko ileyi to je ti ko osise awon lopa ile ti won ni won dode won ti won se pa olopa meji won ni won dode won won lu gode won won pa olopa meji ni ipinle ti benin ko lo nda kunjo ko ma wa sanu wa bayi ni nigba to ma tin dode di olopa bo wa ni
0: en ti sa ba won ni mo sa lo
1: ti wa ni ibo kankan ni owo bayi let's go
0: oda iwe iroyin daily post won ni ile ise ile ejo kan ile to fidi kale si ipinle Kano State Court won ni lomo ti palace ni pe oko kan re o ele ti won ni oge ika ikara re oge sogbo won ni ti palace lori owo kan to million lona 100 naira won ni won ti ni e wi bi te fi pamọ si e toju e o ayin kini tetanus oko gbodo wo be o
1: oko ronu
0: gbodo wo inu owo ohun won sa ni won toju e kilo wa gba lero to fi bara re nbe ba ba da re gbogbo gbogbo gbogbo yen mo gbo
1: ah onun da kun jo ko da nsa o sanu wa on le se olopa na ni won ti salaye bayi pe wa won ti awon afurasi kan meji ele to je pe ni se pelu ikun ele to pa ipeto kan ipeto olopa ele ti won mo pa mo le re ni owere lohun kini ipẹ to awon se ti won fi pa awon wo lowo te gangan e mo gbo lo san tuni
2: oda eh ile gbe ma sun fi ipele ku won ni won ti wo nu ah atun se eto suna odun 2026 alase kun ile ti ah won sun ti wo nu wo kan owo ya bond ni ile ti 1 billion naira 200 billion naira ni pe ko ni
1: ìpínlẹ̀ ti cross river leléyìí ọlọ́run ṣàánú wa wọn ní omi ò lápá omi ò lẹ́sẹ̀ omi wọn yọrìn báyìí omi tẹ́rù ò kọ́dọ̀ ń dákunjọ́ mo jàrí já omi ní ìpínlẹ̀ ti cross river wọn ni kò dín ní àwọn èèyàn ilé tó tó ọ̀ọ́dún níye ilé tí wọ́n ní omi ẹ̀kún omi tó ti sọ di aláìlè lórí tó sì jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ni wọ́n ti ń wá báyìí látàrí òjò àrọ̀rọ̀dá ilé tó bẹ́ sílẹ̀ ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún
2: ẹyọ ayé omi ilẹ̀ kuru bele ninu e ko wo da ogun lagbaye omi lo po
1: se
2: lo wo mi okun ewo ni yoro se mo si riaye ni lo wo mi okun lo wo o ri India Ocean Atlantic Ocean eh awon river to wa river Nile o get awon mi se si
1: bole na ra gba e
2: ya lo
1: mi si bi na o fe o o fe o a o le dan
2: anti red sea
1: en lenu
2: red bibri sori e ko lo mo bo yesin
1: men na iro ni ato sa to iro ni ko ni zu
2: sori bo ti wa map
1: na o sai o le ba ni
2: be yo reset
1: e jogi
2: e ya lo so ku mera ba ni
1: ya yo ran bi o ni muso di mo ni muso e eh ipele ti castina o na lo je pe royin le ti jade won ni won ti fi iwe so we dowo ni wọ́n ti fún àwọn mọ̀lẹ́bí àwọn òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá ilé tó tóbi márùndínní ọgbọ̀n ilé tí wọ́n sùn lójú ìjà wọn ni owó ọ̀hún lápapọ̀ náà ló tóbi mílíọ̀nù owó ń pọ̀ díẹ̀ ó pọ̀ gan mílíọ̀nù méjì dín ní ọgbọ̀n 28 million ni wọ́n fún àwọn mọ̀lẹ́bí márùndínní ọgbọ̀n tí wọ́n sọ ìyẹn wọn wọn ni wọn pin
2: oyin ni wọn tọ owó yọ ni ṣé wọn install
1: ẹni wọn rárá ó mọ install ẹni tíra ẹ ni wọn rí
2: ti ń lọ nínú
1: ti ń lọ nínú ojú lukuri
2: kìí ṣe ti lẹyìn
1: ọjìnà
2: rẹ dẹ máa mọ bó ṣe wà ní
1: ọjìnà jẹ wà ní
2: mi sọ pé kìí ṣe ọjìnà náà mo lórí ọjìnà yóò mọ
1: ọjìnà
2: ni ilé ìgbà
1: ọjìnà
2: ni jàǹdùjọ́jà.

0: le raji una gbogbo emi to waye patani o to ikuwo eyi ni magaji gbogbo e bi olufadeje ni le loko leyin odi magaji omo sojo fate amsati adegoke tun kede ipapoda baba wa to je bali e bi olufadeje alaji assist adegoke ti won je pe olohun allah ni owuro oni ti siku yo si mo waye ni agogo mari osun oni ni agbara olohun allah ni ile won ni ile ori dagogo pon photo isale osi ibadan magaji omo sojo fate amsati adegoke ki gbogbo e bi olufadeje ni le loko leyin odi wipe aku ara fera ku baba wa won si tun se ni adura wipe olohun yo gba abo won ati awon ti won lo ba won si tun wa se ni adura wipe olohun wa je ki odun dinna sira won ko si mo se ni tele tele baba wa aziz akko adegoke omo alakire toro sabo omo simo si omo simo we ti ni fin gbe yoko omo lowo osen baye kowo to dowo omo landu si sunre o
1: ojo e lati wa alawo

0: e ka bo pada lati oju oja
1: beni o
0: gudu gbe royin o na lo nse be o n ba fe fe sore o ikanni lagilu 96.7 fm martini
1: beni o
0: bi o se eja ma gbe kini ohun leyoko
1: ko ya ka be
0: rara dadu
1: ka gbe ka gbe ra
0: bi ahin ninu iwe royin the punch nibe ni gudu gbe royin ele o ti ja o won ni ile ise olopa agbon ti ipinle rivers won ni won mo se gudugudu beje aya mefa mo si beri eje koko yo o won ni won ti fi kele ofin gbe loko laya kan o lori esun wi pe won mu omo ti nse ranlowo fun won ninu ile house help ele ti ani ojo riri a ma je odun 15 years won ni fun ese ti won so pe won so pato ese to se omo benin na ma je amechi won ni won ti mo ile sega ninu ile won o lagbegbe abuloma ni ilu porakod won ni nibe na ni won ti omo benin yi mo e won ni portacolo ijoba bile portacod city won ni nibe ni won ti wa kotona omo de benin yi won ni nlowa o lati ipinle eboyin ni ti e ti won si ni awon ise le ise olopa ti abuloma police division won ni ini omo lo gbe igbesi akin ti e lo redo da omo na o leyin ti ani landlord ina lomo fi gbe ta fun awon olopa pe egbo o won wa le loku eyan lorun pe omo kan ni anti mo irele lati ejo yi o lori pe ohun ohun o ti e kokko mo tulasi ibi ti omo won wa ni omo tu di bi omo wa ko to ri pe aja o da tan mo ti omo mo le ni won ni loko layo ohun ele ti won ni e ma ti foko won ta lo je pe won ti omo na mo inu ile se ga won o lati nkan bi opolopo seseyin ti won si so pato nkan to se bo ti le je pe enikan ele ti o na mo bi oro ohun se lo to na ba won ni royin soro o ni heni se ri ta ba ma so tenu ni ya pegere bigba eje mi o so toro fun yin o ni won ti omo bene kekere jojo loyi won ti mole to si je yi pe e kan lojumo ene ma fun ni ajeku onje o ni ba ti fun ni ajeku onje won ni e kan lojo e o ni nti o ba di alenu 100 ina ni omo se won ni ajeku bi a e dakun e sanu e tuun le pe ohun re gan ti e ma jake mo nigba mi won ni won gbo o pe e kan lojumo lo mo jeun enikan na ti o na so pe o mo bi oro hun ti je lọsala yọrọ pe kini omo nkan ma sunkun jade nigba mi ba ti eyin o ba ti lokun die yo sunkun pe ejo etun le won ni eyi ni kan la won kan lara won ti won jo ngbe ladugbo eni agbo ti won bi ta won olopa lo lobo e gbo awon eleyi opa omo olomo nu ile o te fi wa fi kini fi
1: lo wa se
0: fun ti gbo kini ba se
1: won ti nu ah ha te ko bi kini ko se
0: eni to je lewon gan
1: won
0: ti dan
1: to ti dan won
0: ijoba ti ti mo abolongo abagodi
1: won ti mo le
0: won fun lo nje won si nje won mo ni ibasepo da won jo mo so
1: won ti mo le
0: eh won ti mo le ga
1: koda
0: onje kan lojumo
1: so won ti tan wa
0: awon kini won lo awon lopa ti won po nkan
1: kan
0: ise ye won baje
1: won
0: pe won le
1: iroyin leyi to n temi lowo o na ni won mo pe mi won pe wa ni ise wa pe oku kan be ni agbegbe gate ni ilu Ibadan oni bi yana ni bi gate ngangan bus stop oni ni po wells drop bi waju be na ni oku ohun wa ohun to bi ojo meji bayi won ti pe awon lopa ohun ohun ti e fe won bere
0: oni lamu kan
1: oni tori pe awon awon ti pe awon lopa oni awon gbon kankan oni ko jo o ba won osise council ile ti oro ohun ba kan kan dakun jo kan ba won gbe oku ohun ko nbe kan ba di ajakale arun tori won ni awon eyan ti n bo won bo to wa si ti ko ti n lo bi ojo mi meta ni nigba to ba fi le buweke kan da fun jo
0: ko mo di ajakale
1: e wa jo yin ti oro ba kan
0: ile se wole wole eyin ministry of environment
1: ile to je pe won ni awon agbebon na ni won ya lu ti won si yin bon lu won ni oko re na ni adeju won adekunle to je pe inagije re na ni asa won ni awon agbebon ohun na ni won yin bon lu ni ilu osogbo to je olulu ti ipinle ti osun adekunle ohun na ni won salaye wipe nibi ti o ti n gbafe nibi ti o ti n gbafe ni agbegbe ti dile yesa ohun na ni won ni awon agbebon ohun na ni won ti dode re ti won si yan ti dode re ti won si yin bon lu gẹgẹ bẹni tó wá jẹ alūkkóró iléeṣẹ ọlọpàá ti ìpínlẹ ọhún enti se abiodun ojelabi na ni o fi di isele ohun mule oni arakunrin ohun na ni jo bi pe awon kan tin dode re tori ibon ele ti won yi ilu ohun o po lopo lopo oni pelu awon ti won ran lowo lati gbe lo si ile iwosan odi kete ti won gbe ile iwosan bayi o na ni won ri pe emi o ti bo lara re o oni isele ohun na ni isele dide ago kan abo oru si ago meji nibi ti awon agbebon ohun ti won ti dode re jade won asalaye bayi pe awon to so se ohun o na ni ile ise olopa won ti le fi de emule bayi ati on to fagan ti won fi se kupa asa olodun dakun jo kun gba lowo enti to nso wa ta wa oso
0: iroyin wali asiri kan lele yaye won ni awon ti won je ajo ti on ri si oro ipinero agbon ti ipinle Kano won ni won mo ti pa lase bayi lati owo ile ejo sheria kan wi pe ni ipinle Kano bi e lo ri ri daju wi pe itoju eleyi to peye ile fun Yusuf Muhammad Rano eni to ti wa lakata won bayi lori esun ti an fi kan wi pe Olorun so ni oge omo kawo re wi pe omo kawo ohun to si ge o ti be oge leyin ti awon kan ti sadeun fun pe baba fi le gbe million na ogun ni
1: awon tani awon ere ko ge wa ko ge wa awon fe lo
0: ge se gbo wo
1: ko ko ge kan ka ko ge awon fe lo awon afun lo ise
0: me ye pe na na ni lo
1: ise
0: wo na na ni se kan
1: wo
0: o le o le fe ko ko fi mu foko mi
1: okay to
0: Omo gbọn lati se nto je mo emi okunkun ma se ogun lemi okunkun ara won ile ejo ohun oni bo tile je ti awon le gbe idajo kale lasiko ile je ti ni fe gbe idajo kale saju nitori pe awon ti je agbejoro ijoba won ni won gba nigba ti won fe se igbejo na adajo ile ejo ohun ma lan Kamalu Haruna lo wa salaye pe awon ti sun igbejo ohun o di ojo bo Thursday ti se ojo keta ni ogun osu kesan odun ta wa yi to se parase bi pe awon ti won fe wi awi jare enu won ti an rojo mo enikini ati enikini lori enikerin ina ni ki won si ma wa ni ogba toniro pe be se wa wa ni ogba toniro ni ipinle Kano eri daju o bi pe Yusuf Muhammad ti ikare ti relede o ki nkan mo wo
1: sawon lo ba gbe fun e loge
0: won ni oge ka re ni so
1: video gbe lo
0: bo yo se gbe ti mo ba ni mo ku awon wa gbe adajo bo yo se yo o gberu wole ba fe
1: ka ye din lo nu
0: mele mo ku baba
1: no won na
0: o je try
1: won na
0: wo se e je sise so ise teyan te apamose ise to legit ni o to lopa le bombe tabi tawo yan koja to mo ki won pe a le bi la wa
1: o
0: ti o ni burese ti o ya gbara gbara bi won ro ka yan lawon se gidi ehn
1: to se muyan gan
0: to se muyan gan to ba ti se to si nbe lohun oro ri ogbon o le mo tete po de sun tele tele ni mo dibu o lo lo mo ye nikan wa ni pe e lo farun mu tu
1: mu mo ti mu la ti mu mu
0: akemi
1: mo ni to lo wa pari wa ni se mo je pe la pa mo je pe mo je pe
0: mo so eyin ni mo so eyin si le
1: je mo da ko re ni
0: mo da atapo ko mo ju
1: en ko da ko re bo to wa ni kan wa pari wa ni
0: se mi ate ko la jo
1: alele bayi ipinle ti Kwara o na lo je pe iroyin eleyi na ni won se lalaye bayi sita ri pe ija ile ti o be sile laarin awon ti o mo njimo lugbe oni inu oko awon eyan la won wo nti won oni won ma wo oko arakunrin kan ile to je agbe to se pe mo lu o na ni o mo nsin oni ni ijoba abile ti party gilohun ni ipinle ti Kwara na ni sele ohun ti sele o ege bi iwe royin ti punch metro ti won se ko royin ohun jo oni nigba ti awon ajima lugbe ohun ti won wonu oko ohun o na be si ni yinba ni won be si ni yinban soke to se pe ati awon agbe atawon to fun awon mo lu lo nje òun náà ni wọ́n sá dàgbé ọ̀nì nígbà tí wọ́n kó àwọn mọ̀ọ́lù ẹ̀sìn mọ̀ àwọn tó bá ń jí mọ̀ọ́lù gbé wọ́n ti mọ orúkọ tí mọ̀ọ́lù ń jẹ́ ọ̀nì wọ́n pe àwọn mọ̀ọ́lù báyìí àwọn mọ̀ọ́lù náà ń tẹ̀lé wọn lọ ni wọ́n kó wọn náà ọkọ̀ ni wọ́n kó àwọn mọ̀ọ́lù tó tó bí ogójì mọ̀ọ́lù ńlá bí ogójì wọn náà ni ayé ọkọ̀ ọ̀nì nígbà tí ẹni tó ni oko lónìí ogun tí o mọ̀ fi àárọ̀ ọjọ́ tí o mọ̀ fi kójọ mọ̀ ni àwọn ẹni mọ̀ ń kó lọ ọ̀nì ṣe ni ó pe àwọn ọlọ́pàá ọ̀nì kété náà ni àwọn ọlọ́pàá parapọ̀ pẹ̀lú iléeṣẹ́ ọmọ ológun àti àwọn òṣìṣẹ́ aṣọ́gbó àti àwọn aṣọ́gbó ti ìbílẹ̀ eléyìí tó ń bẹ ní agbègbè ọ̀hún wọ́n bá parapọ̀ náà fọwọ́sowọ́pọ̀ ọ̀nì ìkan parapọ̀ báyìí wọ́n mọ̀lé òun náà wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní lé wọn lọ ọ̀nì wọn lé wọn títí títí náà ni wọ́n karùn mọ́ àárín ibìkan eléyìí tó jẹ́ ẹsìn ògbèjì ọ̀nì ìgbà tí wọ́n débẹ̀ làwọn méjèèjì ni wọ́n kọjú ìbọn síra wọn làwọn náà ń dá wọn lóhùn padà pé níbo ẹ ní kó mọ̀ọ́lù yìí lọ làwọn náà ni a kó mọ̀ọ́lù yìí lọ ọ̀nì ìbọn ọ̀hún pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tó jẹ́ pé lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn òun náà ni àwọn iléeṣẹ́ ọmọ ológun àti àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò òun náà ni wọ́n mú mẹ́rin balẹ̀ nínú wọn ọ̀nì alele náà ni wọ́n fẹsẹ̀ fẹ ọ̀nì wọn sá dàgbé wọ́n sì sá ọgbọ́n lọ ọ̀nì wọn láǹfààní láti kó mọ̀ọ́lù eléyìí tó tóbi márùnléní ọgbọ̀n padà 35 nù nínú ogójì wọn ní márùn gbé lọ́nbẹ̀ ọ̀nì ni wọ́n bá tún láǹfààní láti tún dá àwọn ọ̀bọ̀n kan gbà lọ́wọ́ wọn ọ̀nà ara wọn náà ni AK-47 rifle alábẹ̀kọ́ páànù tó mọ̀ ń tẹ̀ báyìí tí ó mọ̀ títí tìǹtìǹtì wọn ni wọ́n láǹfààní láti gbà yẹn padà wọn láwọn yòókù báyìí wọ́n tún ti ń wá wọn torí pé wọ́n ní àwọn òní jẹ́ ń lọ torí ọwọ́ gbọ́dọ̀ padà tẹ̀ wọ́n ní ìpínlẹ̀ ti Kwara.
0: Nigbati o ni tomo gbe papa to mo lo titi so o ti yin ri ni
1: awon gbo won fi mo so won na won rambo
0: awon
1: mo fi mo rambo
0: mo ku like fi mo gan o
1: awon da wa eke ara iwo mo
0: nkan
1: to ri ba ti n wo se jo
0: kan
1: ba ti n wo se jo kan ba ti pe mo fe wo be sun ati wo ba yin mo so mo sun na
0: le ba wo ko so pe eh ya wo so pe eh dale o to bi pasi fe bi lowo yin no mo gbe lolu ko ti baba ni
1: yo so
0: no mo go da le
1: yo so I'm talking from experience
0: ma wo ti awo mi ba tin si rara si mi
1: wa ni ta ni ba ko dai service ba tin ko ba tin wo
0: te fight ni ke ni le leti
1: ah
0: wa ki
1: mi lo sele bi lo sele se mo se nkan to wa se na se ko da ni
0: ti e mi re eh n to sele ni pe eh mo ke bi en boro boru so te ba so pe owo supo mo pe eh ire na won ni mo ra facebook ko ra sele se lo so pe o fe wo film ti o si pe o si se
1: ko
0: pe
1: lo lo
0: ole wo
1: ti mu bayi mu sun de
0: hello san okay now iwe ro yin the punch ni ayi obo ki mo sanu eni
1: o ami o
0: ko ba okay ko mo fi so re so wa
1: ami
0: won ni eyan merin ototo ha eni won ni won mo ti kede wi pe won ti dagbere faye osi ati ese yi lojo ru Wednesday leyin ijamba oju popo road crash eleyi to sele ni nkan bi ago merin kutu idaji ni agbegbe ibi ti ilewe straight gate wa ni ipara remo loju ona mosose eko sibadan ninu atejade leti won fi lede won ni ikolu alagbara na lo waye o nigbati eyin oko Mitsubishi Canter kan alawo aro won ni ti ohun ati ehin oko eleyi je bi keru owo truck eleyi to nje alawo heru eleyi ti won segbo loju ona ma sose na gbogbo bi isele ohun bo se waye won ni ina ni o se leyi ere asapajude won si ni asure tete koni koja le arin gbere koni suona won ni ere asapajude to ti ko ti ma re ni de ka wa ni rara seyin eyin sare gbe trip eyo kan lo mi ba ti de ma wa sun won ni ati mimo ya oko le nibi ti o ti ye wrongful overtaking won ni na ni ko papo o to bi isele lasigbo eleyi to sele loju odo na won ni eni ti se dereba oko mi sibushi ohun eleyi ti eni o nserin ajo ti si n tele lo ya loju odo ohun won ni sebi na ni o lo re dabo oko akeru ohun tin lo ni ti e nigbati o fe ya oko akeru na le won ni bo ti le je pe o ti re bi ke yan gbe pe bo ma ti debi to nlo abi ko won wa bi ti ohun o ti sun ni o won ni leyi na kun to fa nigbati won mo fi oro lede eni ti se agbenuso fun ajo eso aboju popo agbon ti ipinle ogun iyen ogun state sector command ti federal road safety corps olo chief root commander afolabi odunsi nlo fi oro lede fun awon oniroyin ni ojoru wednesday o te waju ni oro re pe se ri awon eyan ti won fi ara pa

0: n sa lo oni awon agbebon o na ni won ti parida bayi oni won tun tin le awon olopa ni ipile ohun oni bi ose die seyin na lo je pe olopa bi merin ati awon olugbe ipile ohun bi meje o na ni awon agbebon ohun na ni won se kupa oni na se ta tun wa yi o na ni won salaye oro ohun to se je pe iwe iroyin ti punch na ni o koroyin ohun jo oni awon agbebon ohun na ni won dode eni ti o je dpo ti ile ise olopa ile to nbe ni iya lomo oni njoba abile ohun ni njoba abile ti logo oni o bo lati bi to ti lo sise iriju re oni nibe o na lo je pe awon iko agbebon ohun na ni won dode dpo ohun ati awon iko re to je iko olopa ati won bo lati makodi oni nibe na ni won sadede gbo ibon ile to dun ni bi taya ese oko won oni won bele lati pe ki lo sele ki lo de won ni awon ibon o na won bere tin roju re le won lori oni ninu won na lo je pe awon eyan olopa bi meji o na ni won sare mu bale ege bi iroyin ohun to wa salaye oni awon olopa bi merin o na lo je pe won tun ti wa ni ile iwosan bayo nibi ti won tin gba itoju en to wa je alukoro ile ise olopa ti ipinle ohun ti se dsp peter odongu na lo salaye oro ohun sita oni awon olopa ti won ti ku ohun na ni won tin be nibi ti won se oku lojo si to wa salaye be pe ile ise olopa ti wa bere to se pe aya bele bayi o be are ni oni awon se tan bayi lati dode irufe awon eyan eleyi ti won wu wa labi ohun olorun dakunjo ko sanu wa ni o ni bi Nigeria
1: gugu dugbe iroyin

0: adupe pe okun akiyin akiyin akiyin bi gbogbo te ba ti lori ofe lati ma gbo wa ki la ri gbo flat 2 na ni eto gbogbo yin la ki o lokun ati lobirin ko diwo yi jeje dada gbere fun ra pe a to pade lori eto yi ati wa nbi emi ati Folakemi Mighty na lajo wa nbi fun ti osun ni e ku ise o nbi gbogbo te ba ti gbo wa bo ni le bo lode aya nko omo nko asiku iwole an ma wa lagba olohun awa lajire won lagbara olohun awa lajire won lagbara olohun
1: seyi iwole teso yen lo je ki ro ti ya mi kan awon to npe wa
0: okay
1: won ni Folake o ti na kan le o
0: ki lo to sele o
1: be se ni gbogbo awon to wa ni compound awon so pe yoyeye lo ma pake lo ma mu ta bo te je pe Folake ti lawon gbe do pe ini wa dun pe nkan ta so ba yin lara mu adeliro wi pe wa you were able to meet up o ni lojo keta iwole bayi
0: abi
1: abade ni ka wo opolopo obi na ni you know ti o je pe won ti farasi iwole won lawon kan te pe tele tele won fo se kan mo only dey won only sibele won ni rara o ani se won tenu mo se pe
0: alade te wole ni o
1: opole
0: we gas dey go be won ba ti wole ba won ti bere ise ni ko saye awe wa ko saye rin roborin bi ko saye re
1: kini kan mo wa fe pe akiesi gbogbo ara ilu si
0: kini o
1: papa wa ta je iya nkan to ba ti mu yin te ba ti pe kuro nile kosaye awon arof kankan mo
0: kosaye awon arof
1: e didi le e kufe kan didi le
0: e ti mo pe ti late already
1: e ti late ko awon mo kuro ni
0: ke se pe ko ba yin nikan
1: ke wa didi late ni o beta du ke lo ma wa mo to bi abi faya wo lo to ba ri mo ni ro o a lati so ile lati tenumo what should leave oni kaluku de lele pelu iyadugbo to nbe
0: be ni be
1: mo de gbe wa de pe to ba pe 6 am lo kuro nle o si ma meet up nkan ba je ko kuro nle ni 6:20 e ma gbe nu bomber to bomber ba ko boye jomo e jomo e slow de bi
0: le
1: road ni you understand so for you to know that to ba ti mo gbo fe tete gbo mo de lewe iwo no de ko o se yin rojo fun kebugi tete se kini
0: ko de mura
1: ko le or else e jo ma face e ni you understand
0: so we yen ara won kan ta kesi ta kọ àwọn ọmọ wa nìyẹn tá a kíyèsí tá a ń kọ àwọn ọmọ wa káti ẹ̀yin ẹ̀yin obìnrin lápá àbìkan ìdí ni pé ẹ pẹ̀kẹ́ tó sùn ẹ̀yin náà lẹ́ kọ̀kọ́ jí ká yin ẹ̀yin obìnrin náà láti wá máa bí àwọn ọkùnrin a ní ẹ dákun ẹ jọ kìí ṣe pé ìyàwó yín mú yín léwu ẹ dákun àwọn ọmọ tá à ń tọ́jú yìí síbẹ̀ ẹjọ́ bí wọ́n ní kí wá ṣe pé ẹ sì wà lórí ibùsùn ẹ̀yin ọmọ ọrun obi o ti de legbe yin lago merin
1: bi
0: se nlo ni o mo bo bi se nlo ni o mo bo o ne no to lo kwa mo one after the other la mo ti won o ti to we o ne no mo mura fun ni o mo we fun nge ba to wa ji na ngba mi complain na ni ni gba mi papa yin na le agbe yan lo bi se de gbe lo school yen won se wa ma ji yin ni ngba ba ji legbe yin na fe we o yin na fe mura o ki won ni suru
1: o mo kekeke de lele won ma change e ni I want to sleep more let me sleep again is a sleepy sleep man o sleep mo ngba ton so fe latano pe ko tete lo sun to tete lo so o wa sleep mo mi
0: 25 minutes
1: let
0: me
1: say mo je ri ya mi eye gba yen won ton ma ti wo e lori bed to da
0: o
1: wo e lo niyan so ko fe fi warm water o mi tutu
0: yi lori e all like
1: ko wa tun wa je gba oye o ma mi ma so pe pe to ba ti fun tutu we ba o ti jare
0: oye o ti jare
1: oye wa omi tutu so awon parents e je ka fowo so opo pe lawon iya wa awa baba e fa ja fowo so opo pelu
0: awon iya to
1: ina awon mo tun ma nberu baba
0: wa mo ma nberu o na lopolopo eyin obi ma fi awa okun ngba mi fi hale ma won omo sugbon ko lo wa ji ka wa baba na o do sai wani ọpọ baba ni o si laye ibi ta fi si ọpọ baba ni o si nbe ko lọnu anu re ko je mu odun saye won ta ba wa n pariwo le yin lori ta n ro yin ta n be yin gbugbo alajo jiri ọmọ yen o agbara ọlọrun e kun awon iya wa lọwọ ka awon iya wa no si fọ so po elomi oni mo ti fowo le atile tun fe mo ti ra wa mo ti ra wo I've given money I've given this I've given that what's my problem do I need to be to still be doing this again e du re o
1: iye la fi n kí gbogbo àwọn etí tó gbọ́ àtòyí tó wà káàkiri àgbáyé kí ẹ káàbọ̀ sórí ètò kí láàárín gbọ́ lórí ìkànnì lágẹ̀lú 96.7 FM àtijọ́ ń ju síra látàárọ̀ Folakemi Mighty olórúkọ tèmi.
0: tó akin akinyemi nlòkọ tèmi jẹ akinyin akinyin ẹ káàbọ̀
1: sórí ètò mẹjọ ti wá kọjá lára ago kan báyìí àwọn tó mọ bó ṣe ń lọ wọn tiẹ̀ ti ń ta ká tó sọ àmàyíkò tó káàṣẹ àwọn méjì now they make 50,000 naira. Two lucky winners. They're gonna share 50,000 naira. I need 25,000
0: Oh, give it.
1: Kiwale nilo lati se lati je
0: ona ti mo
1: star 347 star 1004 star 2 hash te ba ti te soju phone abi
0: nigba te fe pe yan ni o te ba fe pe yan se de bayi ba to ba eyan te ba ti le te ba e kan se send be be make call
1: beni
0: yo a ma gbe awon ilana te wa tele awon process to ro mo
1: back to back e ja tutu to le kan si star 347 star 1004 star 2 hash f any anfani ati fi 500 naira you know care feedback
0: eni e kan leta
1: awon to wa mo bo se nlo won ti mo pe ma je nta le kan
0: awon ta le meji
1: je nta le
0: awon ta le meta
1: elu mi e ma
0: awon ta le meri awon ta le marun
1: ki wa se pe marun yen na le ma te to ba kan ti bi pe melu le feta te ba ti so pe 2 3 a sa fun yin ni ye te ma te soju e lo ba di
0: lo ba nu leyin yen ni gbe lo account number ti e fi owo sowo si o ba nbe ninu account osun yin tin be lori phone yin e le si lati be be ba wa ri e sumo POS to ba sumo do yin e soju se yin
1: number
0: to wa ten di fun yin so iyen lo je pe ori account yin
1: I'm going to go home with
0: 25,000 naira each,
1: which is total of 50,000 naira. 25,000 naira.
0: Oh, nin to se. Bole ba mudoja oje ni sin. Yoko nkan wale o.
1: Yoko.
0: Beyan si mudoja wale orita challenge lo mu lo. Yoko nkan wale.
1: O ti wa.
0: Ko jeru yun ni sigin oba daku te Olorun te jeun ti yin oni ta o e po gusi o e jo lawon tinu eran o e fe ja kika na e fi se o won na yin lo po se mu na da ka fi at least oko wa sadua
1: le yin kilo le ta mo kun yo kin fe se onje na
0: ta kin fe se onje se ka to di pa mari abi lafta ta mari tati marita
1: e
0: ati gbagbo pe ni stolon ti se yanu tati ri egungun e fun awa ta si di fe ni sulo kabi ati fe yawo ati gbagbo office eyin obinu
1: wa pa pe e ti e ko su 42 lo
0: aha
1: be se e fi gba kuku
0: to dagaja
1: e fi pa e fi gba awon to for so
0: odenu to mo la
1: e fi gba awon to ti o
0: bi mo odenu to mo la
1: awon kan tun wa te pe oko won gan papa bi baby na se ma nse won
0: aha e mo kewa na
1: ni ton wo so ton ton fe jade te ti e jen ke to lo to ba fi bible so won okunrin ni aja ko sa
0: na a fin yo awa na the first born yin
1: ayo yin o mo di mo
0: awa ni first born eyin obin ta ba ti fe yin awa ni first born awa le ko mo toju gbe ba toju wa later ni lawon mo wa mo wole ibi awa ti a mo wo na gba ta mo ba ikini ba de ti keji ba de ti keta ba tele e wa consider that e se yin sori awon mo le wa pa first born yin ni agbe egbe kan ko si ye ko ri be
1: be mo wi pe first born na tele it's like your brother ta o mo ba si si de brother lati lo se o lati
0: so ba ba pe nigba to lo ba ni kan mo won wa dagba tan ta ri won to ta ri won wo ti en dagba tan ti ko won ba lo saye won ta gbalado akolo won lo re mi wa ka je se owo wa njo ba pe a wa first born yin na la wa jo a pada pa ma si roiro lede
1: laye ta ti wa ni 2026 kala won kan sese fe marry blini February bi lowo yin lodo titi yin omo melo leyin ma gba won ni yanju
0: bi kon mo bi olake mi
1: tele awon yen won fe marry 2026 iba
0: na mo wa ti an fe sigbeyawo ni si lowo lowo bayi koda olake mighty awon to ti sigbeyawo bi odun meji gan meta merin marun seyin ya ko won papo
1: meta marun mi leyin sa awon yen ti wegun
0: won ti ko kanle kaka na se ni eda ko
1: awon to ma marry bayi
0: se ran to marry bayi tin ba gba won ni yanju atoko atiyawo
1: mo your experience
0: experience mi o
1: from your experience
0: so
1: ati from the fact that pay Olorun ba lo nse gbogbo
0: lo so gbogbo Olorun ba ti da wa lo nti o fi ta npe ni eso je wa ni ya meta ti to maximum
1: o ti bi lo ara le gan won tin pe
0: ewo lo nbi mi lo wa woju mi si maximum
1: mi ti bi lo wa ara le won tin pe ni
0: maximum
1: bi de ro wo ba bere
0: meta o ti to
1: kilo de te so pe meta
0: ah
1: se ran ti owo school
0: na ni mo ran
1: eran ti owo le
0: mo ran ti mo ran
1: eran ti owo we
0: mo ran
1: eran gbogbo
0: na mo ran gbogbo na mo ran ti temi wo ni pe
1: awon to ti bi e ma gbagbe awon to ti bi ti won
0: ba o ri pe mu ni maximum fomo to fe se pe yawo ni sin
1: loni
0: to pe 3 bedroom flat ni sin ni badan ni sin koda bi yan lo nu agiju yo ma mura 800,000
1: baba mi
0: ewo ni ha
1: ko to yen
0: ko to kini se ke o se do that o travel ni
1: mo travel
0: o travel
1: mo travel
0: o kan lo ojo di la
1: ki lo sele ni badan
0: ni badan de sin 3 bedroom
1: eyan yi ma ri 3 bedroom 250,000
0: nibo se ni bere abi logun pa abi loja ba
1: owo school gan
0: abi ni mopo
1: ejo teyan ba sese fe mari to sese fe mari to sese fe mari e te fun konike advice
0: te ma nge gba ma ma na
1: omo melo
0: omo melo le fe mu
2: omo melo ze to
0: hello ba o
2: ola ide ade ba yo ya la re do
0: to akiye ka sa
2: ola ka mi ma ti mo ki yin baba mi na ka ti yin mi mo ki yin
0: o ra ma o
2: awon omo si mu ora wo mo pe si je
0: bibo
2: What are you doing? Somebody can't take us. It's 2 bedroom flat. You can't pay 800.
1: Eh?
2: Ah! Somebody let us go can't take us. So good, no good, you know.
1: Ah.
2: One level is 200. Now 1 is 500.
0: Ah.
2: Of course, you know they don't know. You need to go
1: 2 bedroom.
0: That could be bang your bad draw. Tell me about that. About 4 for 1 man. Hello.
2: Hello. Wait. Oh.
0: Hello, ma.
2: Amen.
0: Amen.
2: Ayo bi ma meta gan mo meji lo ti te nbi
1: ah
2: meji ni meji ti to
0: ma mi ba so pa fe se pe yawo ni sa to ko aja o je ba ni meji ni e fara mo
2: o ri da ba jo pe ba jo bi gbogbo lo mo
1: e se
0: gbogbo lo mo
2: e se
1: e se
0: meji
1: ah
0: meji
1: king grandma wa so meji ba
0: meji ah ba n gbo omo nbe lara mi eh aya mi ni o wa omo nbe lara aye ijo mi yen kore
1: ko fe se kini ba ki meta koko wa le kan na
0: eh
1: ki lo se le
0: final no ewo ni ki dege si final
1: star 347 star 1004 star 2 a show ni number te ma te te ba fe ko pa dinu ka se ta ba tun wa fe bi yin pe awon kan fe mari lowo lowo bayi
0: lowo lowo bayi
1: ko bere pe ke advice
0: ke gba won ni moran omo melo le ro pe fun eja polowo jana an pada bo.

Togas Togas. Atojo di eseyin ti mo tin gbo nipa ile ise Togas Multi Dynamic Concepts. Ile ise to saranto nipa capability gbo pelu ogun lona igbalode to pe eyan de nkan sara si won. Ile ise Togas to ti ba won tin sise fako jeji ati ogun tin fo kidere mo toni toni jade bayi. Beni awon ogun tin jade lati ile ise Togas Multi Dynamic Concepts. Ka si ara ewo gbo water ko jeji nda laun. Togas aba powder ni bere fun. Bo si je kidere le tin Togas liquid ni ka bere fun. Togas liquid ni o ba fo kidere yin mo toni toni. Be si ni gbo ogun wa ni nafda kitchen ni wonte. Gbo eyin te wa fe mo ba wa duro po. Ile ise Togas te fe mo ko ogun wa ni opo ko yoku. Abe yin te fe mo ra le yoyo. Tori wi pe awon alagbata fun gbo awon ogun wa. Ile ise Togas Multi Dynamic Concept. Fun Akala Express. Branford Bus Stop. Nilu Ibadan. Tabi ke mo pe wa ni ile ise Togas sori 090-294-9024. Ile ise Togas loni anifasan gbogbo.

0: lo si o si lo bala o si se mu gbogbe na na mo le bi o ma ti yen si mo wori awale yin e injo e baba se na wedding tan kini awo won mo je
1: oye ti so yen oye ti so role e ti so ro pe ko lo owo to ma fi da ati pe o ma furnish e ti ba furnish kini keta
0: ah eh iketa wa ni pe madam to wole ti e ba ri o ni mu osu mefa si te ni problem o nje wa nu le ni o be mo so fun e ebi ipa yen koro mi owo
1: so come on, kunin to stand proper sin pe ya o on fe lo se kini o o de fe te wa gbe awo ba on fe ko le gbe apon
0: so ra won odo wa
1: so
0: ebe ni so
1: adana
0: adana
1: a tun wa fide awo
0: yo fide
1: baya we ma ma se na
0: e o no si sa ni o ni se so mo ko iru eyin tun manage so mo de ba wole ya de salasa so mo ntan mo yen gbe bota ko me
1: 35,000
0: no ko ni 35,000 ma se ba ba klemi na ma se mo fi
1: support e
0: no da ma se
1: mo
0: la
1: eyan mami all back lo de de awon si awon si
0: yeah me je no that group
1: ora
0: ma wa obirin emi ni mo sit mi down office mi ta baba won wa accommodation pe no ni suru omo no that place is not conducive uncle ake is not conducive ah ese fe bere ni oh mommy, what lati biti inu li parent e wa.
1: Se be nke be ba wa kini ni ewo labro. Ma ti so be so fun opo ko lo gbo ni god boy jare.
0: Ni god boy. Te ma ro wo odun kan. So ma do you know pe I kiss ara yen.
1: E nse ma advice omo meta ba. E je agbon nkan
0: ti. Meta ti to.
1: Because nse an ten mo meta.
0: Eh the space here. Odun merin merin.
1: Itu ni space here. Igba na to fe bi.
0: Hello.
2: E ka so we we gbo ni eya.
1: E ka so ja.
2: Opo le yan ma ni da ro.
0: Oruko yin mo le din pe wa.
2: Oruko mi ni Asif.
0: To an gbo yin
2: ana ba ko kun wa lowo
0: ami
2: e ka bi mo ton lo
0: ka bi mo ton nu
1: ile ya bo bi bi mo ton
2: nu ba bi mo ton nu
0: ki no sele siyan ki no sele
2: yo omo mo wori
0: e mo tan yin je ibe ne dosi e mo mo tin wori
2: eh je se ka ku ko ko yin
1: o ya
2: eh iya mi awon do bi omo bi men tele ko to lo wo lo oga na wo ni oyin mo dara ti dara ya lona ya ti bi nuno e emi je wa gbe eh bi ku en emi en to go ju o ko lo ti dada ko wa o bo ju se ga pada ga ko mo pe ti se ka ko kan mo ti ra ko o eh te ba dara ko mo se ko a mo bi ni da na ya ni mo ran me ka eh se wa da ba ja bi mo o e ja ro fo alowo e ja bi mo
0: hello sir adupe lowo olorun adupe lowo olorun dada adupe lowo olorun eh eh iru awon case te da ko wa wopo bi merin meta nu ogorun ni o
2: be
0: e ma je asi awon odo wa lona o eyin na ran mo la bridge ere mo la bridge woro odu o
1: dada dada loro kan omo melo leyin ro pe keyan bi bere wa ni
2: e ni ti se mo de mi bi o merin mo bi
1: merin si ma busy
0: le busy
2: ah e wo mo di so
0: bandage iro e ja bi mo tanu o e ja bi mo tanu o
2: bandage mo di so roba o mo di so roba
0: e ja bi mo tanu o e ja bi mo tanu hello
2: e ta san o
0: e ra sa
2: so ni olugbile lati sey
0: to an gbo yin
2: ni se la gilo ni baje
0: ami
2: gbogbo wa teni olowo lowo teni ti olowo lowo gbogbo wa ne la npa yo sin ah je ko lo won flying bi fi aye wa fun wa wa la flying re fun ra wa akure re fi obi so e pe lodo e ni obi ogorun ni tin gbowo nje eh e da ko je ka gbogbo nkan e le fly re
0: lo e ba mi se gbori barista kan se gbon fun yin
2: ki le pe
0: se se di gbori barista kan se gbon fun yin
2: eh ma wo re fun
0: kan o ni omo bere o si bere bukata lo da o
2: o
0: ba lo gbara meji o lo bogun takun ya bi meji ko duro
2: hello e je ki so yin fun yin awon to ba bimo pupo o ki so si o e wo pupo awon to ba bimo pupo o
0: laye baba mi laye ijohun
2: laye ta wa yin ne
0: tole to ni se ti ta wa yin ne ah mo ta fe wed this land so ke se ba won de wed se yin
2: o mo to lo wo pupo ba nu kan jo ke o
0: e ma so be mo Olorun ni Olorun ni lo wa pa. Awon David ti wa si u David ti kan si wa lanu.
1: Olorun gan o like it.
0: Hello. Hello. Hello ti wole o. A gbo yin o. E ba wo oju to po un. Hello.
3: It's just not.
0: A gbo yin. Aba lori ikani ba ndore. Ah, one is a pretty that most of the people that are calling have turned it to jokes. this generation that we are now, one or two is okay. Even though the second child must be long before she's born. Well done, both of you. Yes. Yeah, don't even say. Come, I met a you come out to one university like and I can make you go on my do for can.
1: But I can your baby to okay, I should you know my Mary. Quick to God bless you. Hello.
3: Hello.
0: Hello.
3: I can but I
0: can never do you?
3: I'm not doing for long.
0: Any?
3: I'm not doing for long. Come up here, my Jimmy. Yeah, yeah, wa ma wa awa ni ka ma so fun o ko ma ko jaye o ba si ni yawo
0: iru ara ka ma ko jaye na ni kan bi ntagbara won ka o pe de plan lati le oro pa ndiyan fo lohun ko niyan o
3: no kale wi ari o kale wi sare ko ti fe yawo mi won kini de le ko lo ba ti gbadu plan
0: ka ni baba
3: ni ka kere ti ma nda
0: ah ma wa si o ni gba face mask laugh you e be lowo omo yin to ba jobin won ni gba e ma wule ja ma paro lori radio ah ma yin o ni gba
1: Eda ya omo kule e se te pe wa
0: edi number na si na e ka bi yo ga mo bi lo na marun le yi fo omo kunle lawon fe
1: awon o fe gbogbo an ka mo
0: an ka mo
2: hello
0: yes sir
2: wallahi o da belege sere o
0: ayo
2: e ja gba be awon lo bo pe kan e le ba na se po pa wo yen won ni what your coach according to your size
0: I don't know. I'm going to go to the hospital. Ti o rin ko a ma se fiale kan ti go ti o da why lo po obirin fi ku lodo oko re ngba kan da why nkan ta lo kun le
1: awo birin de re opo lori bi to tutu ba si ko lohun ko sha tori soft life lo lohun da wa
0: de mi lo se to mi ma ndodo pe bi ba meji fokan mi nkan wa yeye tun to ba lo lodo elomi me fun meji teyin bi en seyin le moju to won
1: just in case
0: life ti oko yin be
1: so share lori soft life yi that matter you to so far eyan pe soft life wa lori cash 50,000 naira lo wa lori la lowo lowo bayi awon meji de mo ma pe 50,000 naira meji that's 25,000 naira ki o ala ki le lati se
0: oju opun yen
1: eyin e sha mu phone yin e mu e te si bi eni pe fe call eyan
0: bi gba de fe pe
1: eyan wa te star 347 star 1004 star 2 hash
4: Ni la ribo ni bi ise wa ati be be lo e so ati pade Folake ni mighty ati Rapping Daddy lori eto ki la ribo oyin agbe ni wa fe 96.7

0: ṣùgbọ́n nǹkan tó wá ń kọ mí lóminú ni pé ẹlòmíì ẹyọkan péré ló bí àti tọ́ ó di wàhálà ẹlòmíì sì fi méje ọlọ́run fi rọ̀ ọlọ́run bí gbogbo ọ̀rọ̀ ká máa bẹ ọlọ́run kọ́lọ́run fayé rọ̀ wá lọ́rùn ká má rí nira nílé ayé yìí àtẹ̀mí àtẹ̀yìn àní rí nira o olúwa kọ́ńtẹ́ẹ̀nì àríṣe àríyá lásà pátá àbàdàn kóòtù.
1: So adúpẹ́
2: ikoni lagelu 96.7 fm ibe oni etin bo wa losan to kilari gbo leto pelu Folake ni maite
1: Akinyemi
2: like pelu ijina amato yi koto kashe *347*1004*2# oni number iti emate *347*1004*2#.
3: Some people live their life caring for children. Obinrin ni lose gbogbo goal ile aye ise to fe se what she wants to become in life pe nto mo. Awon bi wa so mo wo 45 won to mo wo 50 won so pe ko ma bi gbogbo mo tori. Kilo won be biologically won ka bi mo to be 45 do Olorun lo so mo lo bi te. Se na putting your pushing in go on God to me. Amu kan gbogbo okun to so la tare ti ewo ta gbogbo yen ewo ni to. Then is the only money. Everything is all about money. What about the emotion? What to tell me? I'm not going to give you the shit to tell me alone. To get up for children, go to the motor one, you are going to the one, you know, shoot. Go to the question, say, lady, like, no, no. When you have them too much, I tell you, man, I tell you, I'm going to have my thing. So I love you not to make it up.
1: This is 2026 before Lake Medicine. We can't let me. I want to go back. Hello, ma.
0: Hello,
1: sir.
0: Thank
1: you. Hello, sir.
0: Hello, sir.
1: Hello, sir.
0: Hello, sir.
1: Hello, sir. Hello, sir.
0: Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir.
1: Hello, sir.
0: Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, Abi ejo nje gbogbo elu ma da o e o bi mo to ba le so ni un to ro ma jiyan ni waju olorun won ta le abodo bi mo un ke ba bi mo to mo ba ntara kaka akiri iya iya eni pada po lori eni to bi tori pe ko toju e e ma be to bo wa pelu yin o
1: se mo wo tabi kan ti aliko dango to se lolo yi boya lana bi jeta won wa ba debi kan wa ni so si n wa omo si o ni ngba kan lohun gbo lohun ba fun lomokunrin o ni se olohun ogbadua re mo ona omo benin meta to n bi oloti tohun o ni ko si ntokun e fe se gan ta won omo benin meta ta to n bi yen ti won se
2: because you know I was going to say like he saw my mind I was going to say that shera won kan wa to je pe o won lati bi omo pupo iyen agbe fun won ko lohun ko joko ba olomo to omo
1: ami
2: awon kan wa to je pe won wa obirin ni tabi won wa okunrin
1: o wa be
2: adupe pe ko si keta omo
1: o wa be
2: Elomi de lele o ti plan with just two children, one boy, one girl, and I put a full stop. But Olorun ba de gbe se di abokunrin meji. Ta ko bebere, a ma so pe je ko n try fun. O lo fe di under gender. O fe titi to mo fi pole bi anti mi to pe to Olorun pole la o fe. To mo fi ma po. Awon kan iyen. Awon kan wa to je wi pe bi awon daddy mi ti won interview lowo lowo lori BBC ni. Yawo meji meta meri marun o ni won fe. Ah, de wa ri rara ikokan bi meta meta meyin me ninu ile akun awon yen ati gba wi pe o wu won ni won se be ati pe o dowo olohun o dowo awon iya won ko ni kaluku ma
1: ko to e bo agboro soro ni iya be yelegun si ngbo won ni da won ni si kaluku ni awon dadi ogbiyanju o
2: so ni kaluku on lo ma se kini lo ma boju to omo e you know so there are different reasons why people have different
1: to bini baba bi bagbara ti eka so le moju tomo to ko re bada bi pe ko bada si
2: ko owo ati omo ati kini kini fi din le
1: owo ati omo ati la to wa ti mo to ati la fi ati buku ade bi ko
2: fi din ni sorry mo fi din le ni an ko wa wa to je pe awon o fe mo ti e ke aboya ma bi mo to po aba ni bi mo to po won kan ni plan for life
1: mo ati e wu baba wa na ni
2: eh to ba ti re
1: asati kan wa ke ke wu
2: omo kan wa lodo mi nigba kan eh o ti bi mo me o n gbo bi ogbo o ti bi mo meta mo de so fun pe o ma bi carry ni ara bi gari gari ke mo ni lo se family planning no tori mi mo ye ton gba ton ton bi mo
1: ton pa mo le bayo
2: o ni no no no no no igbe in fact family planning mo lo ma njori o foyan
1: e mo nje do dunyan
2: e wo sora o wa se o wa mo lo ba gba monthly break to ma gba lo ba de mo sha ko se se lo se se se mo ba pe lagbaja wa
1: o ti loyin o to carry o carry bucket mi wa
2: o loyin o won loyin okay ngba to ya o ba resign ko pe lo ba pe mi ga o n de sick for some mo ni ki lo se so lo so enu te ba mi se o ba ni e oyun ni oyun oyun e ja meni akoko
1: e mu e ja meni akoko e da ko mo binu mo binu mo binu a meni akoko ni se a si mo eni keji a meni keji pelu e papa ni papa ni awon bro at awon family e na ni won
2: hello e ka so
4: hello e ka so
2: e kan ni lagele 96.7 fm latin pe yin.
4: Yeah.
2: Kele rin fun. Eyin na mo ko ti je abi 25,000 naira.
1: Awon customer care awon ma pe yin lati
2: 25,000 naira.
1: Lati cash lagbara Olorun a pe yin lo se. E ma wule bo da di pe number yi o. Awon customer care awon pe yin. O da lo seun. Won ti re. Eja to beni keji ka wa didi ka ma lo.
2: Eja meni keji.
1: Oni bari sa da po. O ma bere o si bere bukata ni ndo.
2: Atenu mo yin po ede lo join
1: lo. Lagbara meji to lo dadi to dakun ya bi meji ko duro. Ko ba de lagbara 24. Baba ti lagbara ti le to won ko ma se ni to di o lowo mu.
2: Oluwa ro ti mi Johnson.
1: O ma se ni ya baba to won. Iwo ni kan managing director. Chief executive lenu se executive member ninu egbe olowo re o le fi tomo o
2: se awon kan yen de tun wa
1: awon yen de ka kole dale awon da le pe ni respond
2: melo oyin e to fe mari ye ite SMC fun last week o ni ko bi
5: melo melo
1: melo melo melo lo fe bi melo melo melo melo lo fe bi
2: o o ni ko bi melo le ma advice for
1: fun obi
5: e to fe ah salary e ba se gbe ni be mi e ba se gbe ni
1: salary lo ba da mi
5: be ni sir
1: o be lo nwi
5: me ko sa won ko nko wa la torun mo to won ti tile kun gan pe won ta papa lorun mo se pe gba e won ko kini kan te ma le e lebi bo won ko wa mo si won ko nkan kan wa la
1: o ke go mu yen mo na kini ta ma lo fa mo gege ta ma won ta le si
2: hello
6: hello ma
2: e ka san sa
6: e ta san ma o
2: congratulations
6: Ah,
1: lagi
6: loni
1: baje o. Ami, ami.
2: 25,000 naira. It is jealous saying.
1: Ah, customer ke wa ma pe yin. Won bere account details yin.
2: Yes sir. All right, yes sir.
6: Thank you so much.
2: You are welcome.
1: Lord,
2: you are welcome. All right, sir.
1: E ba di wa gbo won tan, ele mo BC o. E ba di dey bus stop tele.
2: I want to love like my sir.
1: Aga ki e bi lo kan te bi nje. I want dey for ya. Mechanic ori Ategun. Owo se kini
2: yo ko le ko ma bi lo
1: o ni no o ni olohun o ko awon awon eru kan wa tolohun gan o ko wa mo lati

0: wa ko
1: ko ko ko ko ko ko
0: o o o
1: a
0: a
1: un
0: a
1: a
0: lam
1: a lam
0: ne ne
1: ne
0: ne ne ne ne ne
1: ne ne ne ne
0: ne ne ne
1: ne
0: ne
1: ne
0: ne ne ne ne ne
1: ne ne ne Along Obamba, Mama, Wale Jadeni, Tobe, Eto, Awaka, Hele Dumari, Alani, Rinurode, Lumarako, Baba, Mi, Awaka, Alani, Loduroni, Achimako, Lera, Lasa, Lasa, Boni Viswa, mo sawo ile elodun to lo mo tun bere si san
2: eh wa se aye re mo wa ni
1: de mo so fa pe o ma bi ma lododun ni
2: ah se mo ko be ni
1: dona tara ba tu es o mo ba ti stop
2: o emi na ni bukata ti mi o
1: emi o bi ma tu e what is your problem
3: bo je ni ya loduro ni wa ti japa
1: wa delete number danu danu
2: wo bi kaluku le ti e to leru
1: wa ba wole gate
2: wo bi o gira ye now ti mo se na lojo now
1: oh last sunday mo me mo de ma bata to wo ngba mo me
2: ah iro o ah e so na mena kika kaka pa o lo wa bo se saye re o
1: ai se family ma mi lo mu mi mo family baba e
2: no olorun le mi wo me la ti ki ba se o pe
1: if not because of the judgment
2: olorun pe oju lo njo oju sanu mo mo ye ranwo si mo ti ranwo lowo na
1: gbogbo bo se n baba ji lowo mi
2: mo ti ran lowo to
1: gbogbo bo se ma npa mami leyin mo ma ko fe toro ni
3: bo ye ni ya lo duro ni wa ti japa
1: baba mi adupe o
2: wa ti siregun o
1: oro buku o ti jade
2: wa lo pe lo pe awon
1: ba lo loro ti mu omi je kikoru jade laye
2: won wa pe eyan meji meta leyin
1: won wa je ko di mimo
2: re na ti re mi pe lo pe mi lari won
1: ah
2: se won so fun e wait cha so fun e
1: mi gbo kankan ah
2: ti ba se
1: nkan kan le
2: ba se mi ah won ti ku
1: eh
2: ah se sa so fun won ni
1: daddy won o fomburi ni ah eyin na le eyin na le agbara won te te gbe te
3: bo je ni ya lo duro ni wa ti ja
1: egun pa
3: won ti soro ta fi lo
1: ko
3: isin
1: won ti
3: tabi a ma wo kon doro tabi a ma wa kaga ti
2: abi a ma wa ti re la ta ko se
3: ni o ni damu oro buku be lenu aye
2: ah
3: oro magele
2: oro ti won so to je pe
1: eh
2: e yo so pe iru aye olu wa ada bi kile lalu
1: ke
2: yan ko si
1: lo so pe teyan ba ti so asiri eni ti na lowo fun yawo
2: ah
1: to ba be pade leni wi e o le pe pe ma yen wa o de nwo mi ngba to nse msin be yen so mi o mo kere ni abi
2: e so gbogbo wa laye wa laye gbogbo fa papa e gan
1: eh
2: gbogbo lati gbe won so fun e o pe pe wa le lara e na
1: excuse me na kini problem e awon me gbogbo an to wa school ati bo se nje gbogbo bi dad se mu o lowo je na bonu moto tan lo gi aso fun e loja tan de pe te lo won to be ran
2: sori
1: ah
2: remi tan ba wa so fun eyan tan ran lowo wallahi o da
1: ti je pe wa
2: ti pe third party o ni sori ibu re mi
1: pade leyin
2: o so to wa funny
1: ke
2: to lo le ma gbo le ma gbo le ma gbo iru pade yen lara pade to pe leyin re kan tun wa pe ni to je bi boya iwa ti o gba ti ara yin
1: te close soro kankan la
2: ta le pe ni boya bi ota re
1: no eni to ki to ba soro na e jo soro e ni
2: wa wa pe si ma kan wa pe suru pa
1: ni o wa joru joko yen
2: aha
1: ani e ti le mo ti mu koro meji ndun ti mo fun mu
2: aye raye
3: bo ni ya lo duro ni wa ti japa
1: baba mi o se o
3: bo je ni ya lo duro ni wa ti ma siregun
1: olori aye
3: oni duro wa se
2: koda bo je sola re oloduro ni a ti ma kunyun muyun mo
1: gbo ma so ma ni o da ya mo ni
2: kilo so
1: ijo to ni na wo a ti je a ti mu ko to
2: di ko wa jo
1: o gbo ma so ese be I agbole won o dena sile former governor akala
3: bo je buki lo duro ni
1: o je ma so oke ka o gbo ma na ni rin tori ti ba na nge o lele irin yo pe olorun bukiwo lo fe ma so buki ti mo mo pa to ko nu oro re ti mo mo pa ti nko
2: la o da na bo je to di olawo lo duro ni ko le sa
1: lo
2: le
1: japa
2: ko le japa
1: eh to wi le ka si
2: bo je to di olawo lo duro ni
1: yo gbe wa soke o
2: ko le japa
1: ko le japa
2: bo je ke bugi lo duro ni ko le japa
1: mi o ti e gbo yo ba le lo yo
2: gba yo o gba yo ba buruku mo tan re
1: o gba yo ba
2: ah iwo ko lu ba bu boya
1: e ro pe le ka si bo je ke bugi lo duro ni ale yo ti sa lo
2: o le japa o omo ina le japa
1: ibo oke ibo ni awon eyan omo to se
2: tele o le japa o
1: oke ko pe aiso ma do
2: my ma what happen now my ma what happen now
1: kini program
2: na why you do like this
1: ah oh ya continue the program now
2: he is a very good man he was friendly
1: e ta wa fi pe ni coming senator 2027
2: brown sugar handsome man of God
1: on young is ni irun gba yen ke brush e
2: bo je supo
1: le
2: duro ni duro ni a ti japa
1: o le japa
2: se supo dad
1: ijo ni foko re ran lowo ko ra moto ntori ebi bo je supo
2: lo
1: duro
2: ni ko le japa
1: ko le sa lo omo mi gbe ri ayaye
2: e mi lo gbe
1: akai mo ye igba ni supo ijo yawo e ebi apinra wa ni emi duo ti mo tun semc fun doni iyawo e o le mo pe baba oko mi eh mo dupe ojo mo ni ko toro
2: bo je antoni bodurin lo duro ni
1: ko le japa je bo ko je sa
2: bo ja bi oloyo ni yali lo duro ni
1: ko le japa we lo re no
2: bo ja fi toro gubi lo duro ni
1: ko le japa ale ko abede
2: bo je iya fashoro elepo lo lere lo duro ni
1: mama dada ko le japa
2: bo je lowo le sote
1: lo duro ni
2: bo je soladi
1: lo duro ni
2: ekins bo je tosin stockol
1: bo je bajada se opakole ni yawo ti yawo
2: bo je iya salemu ni won le japa
1: bo je ki mo mo pa sola lo duro ni won le japa
2: bo je yawo li dokas maye
1: bi lo duro ni ko le japa ki le fe daddy
2: ki lo fe ki lo to fe ki lo to fo to wa bayi
1: e ja sanwo
2: advert ni abi kede
1: e ja sanwo ogun nu te fe si
2: ja ti san 25
1: okay ka san 25
2: ja sanwo 25 oya kante ja mo se to lo ma gba advert
1: uncle
2: a sanwo
1: e lo ni advert 25
2: lo gbe lo 5 million
1: e soro soke
2: o le 5 million lo ja sare dowo le fun jare ko mo di wa lo ka mo se to lo
1: ni ka ma ba lo
2: oya je oya lo polowo eyo kan to se da kan be eyo kan ka fi lo ka fi gba kante oya se be eyo kan ka fi
1: tori jojo ata ka le yi mo ise olori bu
2: be
1: da
2: be eyo kan ka fi sare gba kante
1: se ah pe ki kan ko lo nbi to
2: jo be eyo kan pere ka fi dato mi ka wa fi
1: ka ise mi
2: send owo si station leyan eyo kan yen
1: so ala kante station lo
2: mo ni
1: ko si wala
2: se police station
1: police oil ni

0: ayo
1: to ba kan igba titi e eh iwo mu record olore re
2: iwo todo e
1: iwo
2: ko vi tele aso to ran tabi ona vi tele pilo ma
1: iwo ti sabe rogi
2: tabi ko o ma te la ba wole
1: o mu si di ori e ko le sita
2: to ba wa ko la to la lo opo iwo wa bere bo le ni an lo record opo opo to nga ti po laye wa o wa mama ma ran chi bi to ti tobi to ti po laye wa
1: to ba de wo
2: eh
1: o le mu ise ati nkan to ni se pelu lore re se basu basu
2: o le joko le
1: o ba nbe
2: abi yo ba nbe ni abi o no maybe kini ba nbe
1: eh abiola yali yali
2: it is swear
1: on loku ta reti record orin yawo e bae
2: o ma se laipe
1: ta mama play record orin yawo ti e
2: bae ke se pe boya yawo ni o se record
1: bae ti kunfim normal yi ni kuro nbe o
2: oni ko me o
1: o n lo be ni o
2: boy ti swear ma bo studio to ma fo se record
1: yawo e yawo e na
2: mo wa fe ko je pe mixture orin ni to ba ti n ko ni islamic song a ma ko ni ko su record
1: elo elo
2: yo ma popo yo ma jade ilu lo lu kene problem e
1: nkan ti mo so yen ko le work tori oyinbo ki kore
2: kene problem e
1: iyawo abi
2: yale e se iyawo e ni o kore ni
1: ma so pe mo so fun e o ma je kawon ara le
2: gbo o ko no ma bo studio
1: ma je kawon ara le gbo tori abi yale yale iyawo o se awa bayi
2: mo ti mo ma ko white ni
1: e white ni ke se
2: mo
1: se dudu
2: o ma nti mi ni be yerun kan ni citizen ni be la bc
1: ni ta ni iyawo
2: kene problem e
1: se ni yawo ta ni
2: no woju yawo
1: abi yali yali ni woju e
2: yes
1: papa ibi gimu yen
2: iwo lo so be o emi o wo gimu o bo ti sawa blood is my blood
1: yo
2: it is swear
1: is it your blood
2: rara
1: but it's not your water
2: no it's my water
1: is she your flesh
2: no
1: do you know what they call flesh
2: I'm a black

0: n ya loruko eto ya ti de o
1: e ma se gbagbe pe gbogbo wa patala wa ma fe muna yin dun
0: awa wa nbi
1: lokande lagba
0: inu yin dun
1: lokorin lobirin
0: awa wa nbi lati payin lerin
1: awa fe ke ma ma gbe gbon ko
0: awa wa nbi lati munu yin dun mu ayo yin kun ni o
1: olorun
0: tori ti la wa se wa nbi
1: honestly
0: a o fe ifunpa giga fun yin
1: a fe je ru
0: a fe ronu fun yin
1: a fe inera
0: a fe wahala fun yin
1: awon fe suke
0: tori na la wa se wa nbi
1: olorun
0: e so ko ba ti gbo remi ati remi
1: oba tere mo leko ni orun
0: idunnu le gbo yen o
1: olomo ma je odi ma fa pe ba ba ti ibire mi tete gbianju bo se loyun remi
0: alpha se owo nya o gaga bi oruko eto yi o
1: sala fi ale wa soja nta se owo nya se se
0: lo gba o se ti pawo lataro si o si yonu o
1: se ko si oludiwa ati oludena kankan waju yin emi atoka
0: bawo loju ojo se ri bawo l'office se ko si problem kokan se
1: e je ka ma boya baba loja ngo ti ya loja lagbo ye
0: akin akin
1: awa ma loore faye yin
0: eku dede asiko yi
1: aden kin pe ku atoto eku atose
0: loki okun
1: ni nigeria
0: ati kakiri agbaye te ti ni fere mi ati ti re mi
1: gbogbo bi afefe fe de la wa ti gbagbo pa fefe
0: ti ra de ti lanfani ati ma ko le ise radio yi je te n ko mi gidi gan
1: e ma gbagbe pe gomina mekuru la wa
0: adupa lowo yin o gomina mekuru
1: ata kan gan ni pe ni pe gbagbe ni kan ni o
0: iro o
1: a be ni kan leri awo osile olorogun o
0: oga ni oga mama je
1: olorun
0: olorun mo la fe olorun mi awon ga ti a
1: le
0: are mekunu la won
1: ibe la won wa
0: are mekunu re
1: o lo ti sun bi gan ko to nka abuja ni tin sun ro
0: to ko akin le kan si eku de dasiko yi sala fe le wa le gugu gumele ni agba la ye
1: patapata
0: ni gugu ri gumele ni agba la ye te tin gbo wa akin akin sala fe le wa bo lo jo ojo se ri o so won ya loruko eto re mi ati re mi na le ngbo ikani la gelu na npe bi o 96.7 fm ile funfun balao pelele nile ibadan
1: baba kan man ki wa re mi adesina
0: yes ke
1: ruben oladapo falade ati mama wa jenet aboshede falade eyin ma bi amule ni abi sopo ni baba loko lo ti ajo lo npe mama ni ma npe wa ti ma npe oko mi lo ma npe yen sugbon jenet aboshede falade loruko nta pe ni balogun mama ti lo ba baba o ko pe ko jina jibi pe mama yi mama to omo o gbe omo jo gbe omo gegege o si do ta won omo re lara won ni next level bi ri ti ajo lo kin jo si loruko ti baba ti omo ti e mi mo ojo ni ti yin
0: o
1: mama ti baba won ti jo di eni ti en ti kan le bora sugbon ri lara omo won ti o le mo pe wa tori pe omo o jena si baba ti ya ngba na iyen gangan ni bonme next level ni hope ni gbogbo ta pe ni biuri ojo oni ti olagbara olohun ile etona ati gbogbo ti baba file ko ni baje o
0: akin re kan si loruko loto eto yi ti se kenet igbeje kebugi
1: kebugi
0: sola re o lo nte lapa bi ta jo se
1: woli tora nugba
0: lomo lati le ogboma so ogboma jogun
1: o se re
0: to gbe nje katon ton fe ko
1: yan kon le
0: akin e ka so re bi adesina big map presenter loruko ti mi je o
1: baba ni parota ni se ke kaka lo bi abata do rogbo ki ko enu oyin kan idaran ba ikokoro oro yan ma do ni oro
0: won
1: ma da ni
0: emi
1: ama ni omo ba yan ja ma ba yan binu
0: e
1: to ba ni gba
0: ma fi
1: le lo mi o ka jo ti ati da ti e pada le orogun lohun wa won o si wa ja gboro re mi baba jide loruko temi
0: akin yo
1: aki dogbo eyan lojo bi wa o tomode tagba patapata laki lara won ni iya 60 iya alayo serifat romake mama wa ninu gbagi tuntun oyinba alaso mama alankara emi yogun o lagbara olohun eni sare e so podun laye iya 60 se golden yen abi sliver
0: mejeji
1: mejeji yo da fun o mo jo ni nkan
0: akin le kan si libi ta de duro ire mi bajide kini to ma nfa ti abiola yali yali ta ba nseto to je pe o ma nrerin
1: no
0: se nkan se to wa npa lerin ni
1: so mo
0: o ti send awon erin
1: o ma bo se to ni
0: o ti send e bayi
1: o ma bo se to ni
0: kilo ma npa ma yen lerin
1: na ta ba se asire fun o nto je erin fun abiola so ye
0: yali yali
1: o ni pe be ba ti soro be bi e fan ha to mi ateje re ti omi ateje ba ti mu n to pe ye wa so mo pa won oda bi wa to ba ti wo ise ati wa toro enu wa to ba e mu ko rerin ko do o ti bi n ta focus inu idunnu ne
0: baba wa abiola yale yale akin
1: it is well
0: anthony bodunrin emu mi yi wa
1: ope dai mi si
0: ope
1: ope munu mi dun
0: emu fun mi
1: inu
0: emu kun baba Anthony Bodoni Tony bi ola won wa pelu wa kene kete la won
1: gba
0: ni adugbo kan ni ilu lorile de Nigeria ti won pe ni Ijebu Ibefun
1: ah a ti jo lo beri lodo grandpa
0: Ijebu baba wa ta tin gba
1: Ijebu lo wa bayi ayayayayaya
0: ma
1: wori baba ti parita a kola
0: anbo
1: kosi buburu
0: anbo
1: kosi buburu
0: e je ka mo se bere mi ka si lala fibo tori bi ta n lo leni ta fe ya ta fe sojo pole e ja si lala fibo da ja se mi mu

0: olorin wo re kini tasu orin re mi
1: kọlọrun ko lo dumare ko ma je osubu ara ko ma je osubu emi asonu oba orin ninu gbogbo laye
2: o so re kini tasu orin
1: emi re o si ma ma pepepe
2: ami kini tasu
1: orin olorin eh title fi title le
2: mi fi le
1: eru eleru ma won lori
2: mi fi le
1: so title owo ko ma da ko re nkan ko to aloto
2: okay shaking fine title
1: iro bo ba ni die o si ni die
2: se so injo mi won le bere lowo enta
1: nebo rara mo se bi ddc
0: Remi
1: mo n fasiko iki bomi ikan ninu awon omo mama ati baba ti mo so yi bomi olabode seun ati adeleye a wa lodo tosin oluyemi itunu mbembe fa mojuro ati timileyin oladapo to mo n gbo
2: mama kan lara awon ololufe re ni ati re ni awon ololufe lagi
1: to ma n pe wa
2: won wa pe nsin labi aso mama ayo yawo nilu oyo
1: iya daadaa
2: maami ayo yawo nilu oyo oyo mo laafin ojo pa sekere monde o ma ti ba mama yen wa so nkan lori fone nsin won ni olorun asasanu yin olorun mo je payan olorun asanu yin olorun mo je ke je kerin ke je ke fe rin payan
1: won re re debi re ne
2: so mo wa ni kin biri lowo e pe se lo to ni pe ti a ba seto rin ma rin ki lo pa won le rin
1: e dono ni merin wa omo po mo to ba ma mo do ninu la fe rin gba lalejo o ti ka bi mo to ti o ba si dono nu omo te yan bi ibo ni ibo ni
2: o ti yin
1: oluso ji adede ji ada si ga o sa ji nkan oni si o nkan oni si ati rowe bo se nki wa ati rowe
2: okay
1: e bo olabode na ona to nkan si a
2: adupe
1: o ma mama na
2: duri baje
1: gbaro na to

0: ni ana re ni awon nti a ti ku lori e tele but ayan kan wa pe mi won ni mo so fun e
1: okay
0: eh ni nkan ti a so lanu but a kan ra lo be ni seju
1: je leri ti ile ti on mark
0: iro ile ton mark an so ron pa gbese pe lo ma je ka je gbese lanu so get so ma fe bere kankan ngba teni kan pe mi ngba tan pare eto lo wa lale won ni gbese ti pe gbese nkan kan wa teyan gbodo ma je to wa important today mi so pe se de dan ni kiyan je gbese ko to se re won ni gbese bi project nla won ni teyan ba je gbese
1: be ni
0: tabi ya won wo kan
1: be ni
0: fi laye mole fi roko
1: be ni
0: fi se nkan re
1: kare ni
0: won ni gbese nkan re da
1: abi yi gbese ni yen
0: so to ni
1: abi yi gbese ni yen o da ibi eyan fi de male kan ni o pese owo teyan o da
0: asiko lo re lana so to ri bayen pele ale arun fi wa ni
1: tin bi gbese nkan re da ko de eyan le je gbese lori ipo mo lupo mo fe wole
0: e se eyan wa le se nkan re lai je gbese
1: e so ri nkan re to wo odidi emi ni o tori pe nto fe gbe kale nbi ti e se bi wo lo tedo sibe so mo pe nto lagbara ni emi tin gbori leyin o ni fe lo iwo si fe tedo bi o fe se rere ko je le lo fe ko awon emi ti lo be tele koda ti e ti wa nbe keni ti ora ti o ko we le won ni fe ku gbese leyin o mama fi gbe nto fe gbe duro sori e o wa pe oba tola ya torun pe nti mo fi gbese gbe kale yi mo gbodo ro wo esan
0: oda abdul kabir jalaruru baba niyan
1: orilede
0: eh ni abijan nko lo fun
1: mi ade sina ma gbagbe pa so oro nipa apun awon ti won ma ma mark le won ni gbagi
0: gbagi alakia nega yi kankan
1: eh oruko pastor
0: ijoba bile egbeda kan yen ni
1: ene ene lo drop
0: kele oruko bus stop yen
1: ah bus stop yen la npe ni oruko kan o nje e baba re yin te wa gbagi ti
0: asola na na pe eyin te wa ni agbegbe gbagi
1: ko tenasi odo baba wa ambali sala
0: kwa isele yen soju yin tabi te ni pa
1: te ma npa wo ti e ni an wa bi won wa bi
0: eh won so wa so yeto kan
1: won ni an wa bi ngba to di pe wa wo ba tin so yi won ni an ko awon kan bayi won e ti fi won le boya won yen wa sase mo se tabi ko je pe won gbegbe se ti oye ki won o gbe
0: awon ti an doju ijako awon yin agba
1: eh boya won fe sese pe
0: eja won to wa loju
1: pe ejo eje ka mo ko bus stop e ka mo to sele
2: jagun
0: jagun nibe
2: ben
1: ki lo sele mama
0: oh
1: no toni jagun ni
0: okay
1: ora ti pe ta ba ti ku o nile iwe kan to lo ko jagun bus stop ni lati bi ile epo to wa ni to si last gate gbagi
0: okay
1: soke to fi de church kan tan pe deeper life let ko ta won bayi to fe rere express is old road gbogbo beun ibi cemetery ni kan lo ti mo
0: okay
1: ba ri le wo san kan gagara laja meta kan bembe ti a ma pe lo ko ti won pe gbogbo be yen pata ni won mark ti won je ko di mimo sugbon olodumare ko sanu wa be ba ni nkan kan so fun anpa e je
0: amo
1: tora mo po awa ti ri gbo labe nu pon di 30 ni fe jo si bayi san ti an ko nbe on di 30 na won o fi an le tora gbo pe won ti ko awon kan won si wa ni ifipamo e je ka mo tin lo pelu won bi igbese de duo
0: e je ka mo
1: ehn

0: ifi ti pa ti pa pe won eni eleni ma gba to tin to cash e bo ti o ti je ipe o si n tese si start 347 50 hey hey e cash e sa fe fowo pa wa lo sey o tun ti ju 50 o tun ti ju 50 mi bayi a ti a se yi si o 50 tun ti wole o hey eni o ta cash e lo sey ni o hello hello hello
1: hello tani
0: e ka san san ki loruko yin alafida lo npe yin lati lagelu fm se ta cash e lo san yin
1: mo ta cash e o
0: eh ta cash abi ki le san
1: mo ta cash e o
0: eh ari won be bi e wa ari won be bi e wa ari won be bi e wa hey, ya, yeah, hey, baba yo, gbami ma, ari won be bi e wa. Kilo lu ko yin, kilo yin, kilo lu ko yin ba mi, kilo ko yin. E ko be ari won wa o, e ko be ari won wa o. E ya bara ko be ari won wa. Ah, baba e ti da voice mi ma, o ti da voice mi ma gu. O ti da voice o ti da voice mi mo ku baba yi ki lo ko yin o ti da voice mi mo yi ka ga ni yu lati bo lati oke padi
1: lanu
0: opo oke padi ah e wo e ti je 25000 naira lo se ni e ti je 25000 naira e ma fi sorun ajija e ma fi sorun ajija
1: ajija
0: ajija fi mu se bere ni awon ka se o pe yin lati gba cash number yin sir e ma fi won ko e ma fi won ko e ma pa phone e ma pa phone o e ma pa phone o emi ti so temi e ma pa phone o mega child of god jan pada sori program mi je we eyan o pe wole won o le ko ebun lo abi won lo gba gbogbo ebun ti mr tony bodore ko fun mi ni mega eh iwo lo gba gbo ebo ti mr tony bodorin ko fun mi abi ti yali yali gbe fun mi ni iwo nikan lo gba ni ba soju opo le ka awon mi o pe awon ololufe mi o pe wole hello
2: hello
0: e ta se ki lo ko yin o
2: peter lati apata
0: mr peter lati apata o ye papapa e lo re ofia ti mu bere meji
2: number 4
0: ibere elekerin abi
2: bere
0: ibere elekerin o ni ki n bere lowo yin kini oruko eni ti o je akoni ma gba oluko ni akoko ti kokon fi 100 points to fi gba ideje premier league
2: pep guardiola
0: pep guardiola e se orire pep guardiola ni e bi bere yin to gbeyin sir
2: number 6
0: ibere number kini
2: 6 ikefa
0: ibere elekefa number 6 ibere elekefa number 6 ibere elekefa odun wo ni wo bere si ma lo var ninu dije la liga
2: 2021
0: Ben. Okay, sir, 2021 na bi.
2: Ben.
0: Finance ani yes sir.
2: Ben.
0: Ah. E gbianju ke se 2021, e si gbianju die si. Mo fun yin lakoko si. E gbianju ke se
2: 2021.
0: 2022. Oda. Eh be ba lo re sa ti pe wole njo mi. Odo sir 2018 to 2019 ni won bere si ni ma lo VAR ninu DJ La Liga. Eh e ja fe lo mi lanfani. Hello e ka san. Hello. Hello. E ka san ki loruko yin? Olale kan lati di kan bi. E mu bere sa. Ki la pe?
3: 25
0: ibere number 25 ibere number 25 ibere number 25 ele te lanfa lati mu oni ki n bere lowo yi wipe orile ede wo lo ni agba bolu to gba mi eye ballon d'or ju
3: orile ede ni ame to gba ballon d'or ju
0: bẹẹni sa
3: orile ede argentina
0: orile ede argentina final answer orile ede argentina naa ni orile ede argentina naa ni e bo si bere elekeji
3: number 31
0: abi
3: bẹẹni sa
0: number 31 ideje number 31 oni kini apeja caf
3: bẹẹni

50,000 naira re. Star 347 star 1004 star 2#. Eje sare yayin si eyin ti wa. Seri gugu eyin te nta cash e. Lati ojo jimo. Ojo jimo ke. Lati ojo Monday ti won ba mu yin. E ma foya. E ma beru. Seri draw ta ma pin ni ojo jimo yen. Agbari jopo awon to ti ta lojo Monday titi dojo jimo ni o. Ehen. Agbari jopo. Gugu awon to ba ta latojo Monday la ko papo. Je Monday, je Tuesday, tu je Wednesday. O ti su mi ma jo su o. Alagbara ni jeun ta. Maka maka si loye kan. Yo pada kan jo kan so ti gba bayi ma jo su o. O le je wo ni 1 million naira. Igba to wa so pe oni ta cash ni won wa fe fun 1 million. O si lo oni ta cash e. Aja mu number e, ta lo ni number e star 347 star 1004 star 2#. Ki mega chai di to ya wole. Ori to ba ti wole ba o ma binu to ni up Chelsea.

0: la se ta ya na se ton
1: o wa be ni ala se la
2: ami ave ni ala se la
0: ba ojo ba wakati oba iseju oba akoko
1: gbogbo egbe ti mo ni
0: ni be se be alagbara to ga
1: emi te mo fe mi aso
0: kabiyesi adani wa yi oba se kan lako
1: ade ke to mo me le oro
0: adigbo arore oba loke alamo to mo gbogbo ri
1: toku baba e lo be ko je bi
0: adani wa yi ibare o
1: omo ti baba
0: bi o je o loruko ase kan wa kun mo fin ki gbogbo yin kaabo lowo asale yin
1: agba jege oyun koyun
0: monki yin
1: e ba jo birin eni
0: ke kan ti lage luna 6.7 fm oke gajoke
1: omo fun ko si ma je se fun yin
0: e kaabo sori eto te nife si
1: kaabo te n gbo mo o
0: ite ti n duro.

0: Aja mo dupe n ki doctor ka bo sori eto. Aja mo ibade do mo dupe o. Olaye Florence Opeyemi. Imule Lukman omo ti jani. O se unte wa nbe pelu mu. Mo wa ki wo yin dada. Aja kin ki eni keji mi lori eto kin yanda fun yen na ko ki ara le ka wa agbara kan si la. Olu atu bi lawa ki awon yen wa nile.
1: So gbogbo ara le akudede asiko yin a le so pe kale a le so pe kuro le to gbagbaye le tin bo wa
0: asiko yin oserinu
1: e si ka bo sori eto yin eto wa ohun ojuri se be mo bi ta ba de e ma rush
0: lojo jejo
1: abi e ma rush e ma gbo gugu e patapata le ni oluwa to bi lo ba omo baba father retemo somo ni radio lo n kiyin ka bo sori eto e ka bo yin ba fokan ba.

0: sí de. Tino la good. Otumba Adele Felix la Akiyemi. La to really de Germany. Ara ni yaya lati ilu Isẹyin.
1: Ẹkun toto
0: Atayi Ajadi. Atayi Ajara Tolabisi. Alaranse Abdugeni. Ikola Bamu kiyin ba mi o. Oji Sola fun mi layo Idowu Eso. Lukman Oye layo.
1: Oyin ti Madomu Daniel ma kan ti egbon won ba tun sekun leri. Japani to bale ju e mejeji pata.
0: Ami ara ni yaya lati ilu Isẹyin.
1: Oju teri yan ketepe.
0: Oki omo ti ja ni pe o ta e ojo bi.
1: Igbo su di ju re la e foro.
0: Long life and prosperity sir.
1: Ti ma do mu dani.
0: Mi o.
1: Mo ba tu sekun le.
0: Olari waju mi ki omo ibile.
1: Kan yi si mi loju, kan yi si mi loju ogba
0: ogba. Omo ba mi mo dupe lowo yin, e seun te wa nbe pelu wa.
1: Ijapa yin wo.
0: Itani lage lure. Lori eto ohun oju ri la wa ti o fi da ago mefa gba ago meje gbere ajo wa lori eto ile ni. Odunu galu akemi. Alaranse Abdugeni. Alaranse Abdugeni. Olori tija ni Fati.
1: Ẹyẹ
0: fa akoko yi ki n fi dupe lọ gbogbo eyan fẹnifẹri pata. Gbogbo awọn to fi ipe ranṣẹ layajọ ọjọ ana. Àwọn ni text message. Gbogbo eyin elebun ayo pata. Eyan laṣọ mi mo dupe lọwọ yin o. Gbogbo àwọn tó ń fàdúrà ránṣẹ́ lọ́tún.

0: pe ti yin melo gbogbo eyan bada ta bebe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa da da ni ṣugbọn ni bata daye ona kan tabi ona mi ta n gba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara ṣugbọn ninu gbogbo eya ara oju lo bara idi pataki re ti ajo charity year foundation se n pe akiyesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to n lo lọwọlọwọ ni charity year eye care foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale kun mu nira dani 1000 naira pere lowo kaadi ofe se layewo oju o reading glasses lo fe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju fun orun gbogbo olukopa to ni ipenija oju lati sa gbe kale charity year eye care foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anu gba lai si nira owo ke lo tun duro se ori ran gara ko mo deni ti won fa ni tete fona loju popo la fe ni o ma lo tara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank charity council building yana agbala bus stop nitosi olowo din fowo sanu shopping complex iworo ibadan lojojumo ni o ago mesa aro sa ago merin role fun bere atalaye
1: 070 101 522 55
0: oju lo bara oni dindo.

0: sẹsẹ pari ilewe girama abo fe wole pẹlu direct entry to si ni NDE NCE HND tabi A levels aye wa fun ni WMOU yan ninu eko bi information systems computer science cyber security business administration finance public administration marketing economics human resource management accounting mass communication ati educational management bi igbese nipa fojusun re lori eko ati se pẹlu West Midlands Open University owo wa ofani lapoya wa keko lodo awon oluko wa tan tin ni iriri odun modun gboye moye kan si wa ni White House Adewumi Street Fenele Ibadan tabi number 1A Oba Akran Avenue Ikeja nilu Eko pe 0704-700-0167 tabi ko kan si www.westmidlands.edu.ng tele wa lori ikanni ibanidore at WMOU Nigeria West Midlands Open University keko gboye giga ko deni yitaye n wari fun lawujo
1: ilera loro
2: alafia ta
3: Togas, Togas, Togas. Otojo diye seyi. Timo tin boni pa li ishe Togas Multi-Dynamic Concepts. Li ishe to sharauto. Mepa kapi ti witi lupo ilogo. Wano balude. Tokpo yode enko sara si won. Li ishe Togas tuti ba wun tin shishen fa koje di. Atogo tin fo kidere mo 2020 jade bayi. Bene. Awogo tin jade lati li ishe Togas Multi-Dynamic Concepts. Kasi ara. Ewo. Nibu wata koje di nda lan. Togas aba powder ni beri fun. Bosi je kidere le tini. Togas liquid ni ke beri fun. Togas liquid ni oba fọ kidere yin mo 2020 be si ni gbogbo ogun wa ni Nafdac ti ni lo nte gbogbo yin te wa fe mo ba wa duro po ni le se Togas te fe mo ku ogun wa ni opo ko yoku agbe yin te fe mo ra le yoyo tori wi pe awon alagbata fun gbogbo awon ogun wa ni le se Togas multi dynamic concept fun akala express blanco buster ni lu ibadan tabi ke mo pe wa ni le se Togas sori 090-3294-9024 ni le se Togas lo ni ani fasan lugba gbogbo ti se oye agbara gbogi bile ka
4: Isale Osun Real Bond Community Development Association Bond Photo Isale Osun Ibadan lo nfi ti dunun pe gbogbo eniyan abe ri segesege nanu wa dun wi pe ajodun wa todun yi to papo mo ayo ajodun odun kan baba wa Olubadan le Ibadan o ba ra si dale wo lu ladoja Arusa 1 baba paduka lori apere Isale Osun Real Bond Community Development Association lo ki kabiyesi ku orire won ni ka dope lori ki ba to pe lese kesi baba o je ku pepepe e la ke ba Oluyole Oloyi Agbanure ni Akanbi Arole ba Oluyole Ibadan ku mura o gbaju gbaja lo ko Loki ile Ibadan lo nbo wa baba keye ni bon photo Isale Osun Ibadan alejo pataki lojo na oloye Jubril dotun sanusi okalomo odua senator Sarafadin Abiodun Ali engineer Adiremi Abbas Oseni honorable Stanley Ikrulai Olajide Odidi omo awon ogun tarige lere chokalu suwa ni badire peyo president Demerenge King Alaji Taye Lolu Akade currency Haji Fataye Disafakus ojo keta den logbon osu kesan ba se o ago mewa aro le to gbogbo ti bere gbogbo eyan la pe lori eni afi we pe gbogbo mo bibi san Isale Osun bon photo ateyan alejo ta pe a n reti ni bon photo lojo keta den logbon osu yi
5: Ọlọ́run nìkan ní ṣàánú ẹ̀dá, ṣùgbọ́n Ọlọ́run máa ń ran olùrànlọ́wọ́ sí èèyàn láti jíṣẹ́. Káàṣì ẹ̀yìn ẹlẹ́dàá sí wàhálà kòkó yìí. Láti jíṣẹ́ ṣe ìrànlọ́wọ́ fún gbogbo ènìyàn. Ilé yìí tí kì í sún tí kì í rẹ̀ nígbà kankan. Kí aṣọ àti ìbùkún lè dé bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn. Ìyẹn nínú oṣù Ẹ́gbà yìí. Káàṣì ẹ̀kẹ́ ti mọ̀ bí ẹni mowó tí tẹ̀mọ́ sínú àpò gbogbo ènìyàn. Ó tún máa gbé ẹ lọ sí ìpínlẹ̀ tó ga jù. O tun ya ohun eje ki n jaye si ti Independence Day cash pot. Awọn olubori 64 ni yoo ma jẹ lọsẹ kọọkan. Gbogbo ọjọ Friday ni double winning cash pot. Nibẹ ni káṣẹ ti n sọ ọpọ eniyan di millionaire tuntun. Eyi kii ṣe akọkọ ṣe iru ẹ. Njẹ lo ro wipe iwo gan lo kan lati di millionaire wa? September 30 ni special Independence cash pot. Nitori naa ma ṣe fi akoko rẹ ṣofo. Lori Splash FM *347*1004*1#. Lórí Ladilu FM *347*1004*2#. O sì tún lè ṣàbẹ̀wò sójú òpó website pẹ̀lú www.kashe.ng. Ẹni ọdún méjìdínlógún nìkan ló lè kópa láti ta káàṣì ẹ̀. Ọjọ́ Stadium Ibadan ló fòun tẹ̀lú káàṣì ẹ̀. Káàṣì ẹ̀ nínú oṣù Ẹ́mbà yìí. Àkókò rẹ̀ láti jáwé olúborí nìyí. Ṣo ti káàṣì ẹ̀? Mo ti káàṣì ẹ̀.

na tun joko alukun bayi on Nigeria edi la ba pe ni abe fun ko ti eye nikan ara kun yi se nawo jaku jaku to fi tan o wa dowo kan ra tara ijo kan loloko omo won na ko pa ko loloko dada ko pa wole dada ba gbo kota won ko wo yen na gbadaro ye nikan o ti ju yi ni nipa to ta oko na ba gbera ile egun moso ya pada lodo ya ti mi e wa gbo omo na yi iya lori oke ori oke ohun mo o iya gba awe awe oja iwa gba dua losan ati loru odu adua yi o ka si baba yi mo baba pada wole wa mo o didi odun mejo gba ko ya iba fese awon omo be lawon gbese e mo pe site ijo kini ana ti won orowo pa won pada ta site ma pe ile yin ase ile asejo wa lori e leyin igba ti won gbera won lo court tan ti won yeju ara won awon mo nile baba to jamo lowo se wa lo n fe tun leta no lo wa 1 million wa bo lo won ti gba awon yoko ni won sai san ti won arabirin nikan loku baba tale ati ile re ota amole o si ko se nji pese pese oku fo arabirin lo pe to fo eni se lumi ti enu won na gba ile

lohun o se jota ni oba ro fo yawo lo ti lo bi ori ton sengi arakunrin se fi yawo ele fori di odun mejo ni ohun na nkan ti wa yi wota arabirin tohun titi baba ta baba wa nbebe nsin pe kon ma binu ti won fi oro ohun we ti omo onina kuna inu we mima arabirin yo dakun e ba ri ya ti mo so nse logbe dada bi kekere ya baba ewe asun adua nkan to so nje asiko na dabi ala afojusun lori awon eso meji re pe kon ti eje yen nu aye ko wahala ya adagbe adafo tomo birin ni kanda se aye awon owo to ti gba ni eyawo tin da pada nigba to fi toju oko yi e kero wa leti re re pete dabi alara e ti jokunrin ga flat wa jo fe flat na le sorry e ma binu si flavor kankan dabi

abin nan kashi dada ni o ma se wa nu aye o ma se o ma Nigeria ṣugbọn kini mo fe fa yo nde oro yi se akoko ti won kokko pe wa si ko to ni kan o soju opo le re se mo pe awo obi loro yi kan julo sa wole adua ko mo re o to loko wole si igbale adura ko to di pomo re yen ko to ni yawo ni ajo kan to lagbara po ni ju awon yen ti rinu aye yin wari ti eyan to badaya ma dupe ko ma gbara dale ni kokon filidua tomodi birin yin wa re o yato fun pe ko loko mo laye oku aye loko eyin fe yaka lo ntoju ko lenikan wa gbele aye ifokan bale koloko hun rin gba mo ba koja lara elomi teni yen bayi wule mi tun pada wule yin pe se se pa on to ko hun na wa re mo ba gba be koja ko ni gba be pada mo ele kan bayi kanlekun le won laago meje abo ale

0: ajẹ pe kan bo eku alejo mu gbongbo na eku alejo ese ipa oruko eku alejo di onile ye tun ku amojuba wa atokun ya to bin atomode atagba eku woju ojo siri aku ojo meji aku ojo meta tori pe bo ba tin tojo meji ojo meta eti eku ati bayi na ma kira ni atokunrin atobinrin atomode atagba gbogbo yin ni mo ki e kaabo sori eto yi Swiland Ava only to Nilagelu 96.7 okay to ga ju okay lo eje ka tun jo joko ka tun jo jegbadun eto yi a ma n fi bara wa soro nipa ilera ara wa ni gege ba se mo o de je eto to je wipe ko se mo gbon fun gbogbo wa atomode atagba atokunrin atobirin baba n gbo o ma se wa ni anfani bi a se wa n wole sibe ye ma lo sori Facebook be ba feran wa te fe ka won eyan tun je anfani iranlowo opin sibi kan ara iranlowo yen ni pe eyan lo sori Facebook e kan te prince yemi ijala ibere ti ni riwa wo lale yi e te prince yemi ijala be ba jo lolufe lage nuntu to te ni tun je lolufe eyan ile ara bi ti eyan awa tori pe a ni je ara wa anjo mama gbadun ara wa na ni to pe ni fe wa lohuto ejo e ba wa na be e kan te prince yemi ijala kuna yini nkoko kajo fi kawon eyan le lanfani ati jo jegbadun eto yin te yi ba ti lo be te wo be ninu ta wo dun pari yin be gbo ka sadua fun yin eleda wo mo sadua fun yin yin kan ti se e wa ba wa siarin ibi siarin yin lopolopo o ti janfani tori ko se se ko e pe enikan gbo lale yin ti o si wulo fun amọ to ba pe e ba ko e siarin eni to fe wulo fun yin o se se ko ma dodo yin o seese ko ma dundun yen se n ba n so pe ilera ara wa la ma gbe yewo lori eto yi awon eyan de ma n gbadun won de ma n ja anfani e eyin na ejo ese be ti ba n gbo wa fun gba akoko inu mi kra le wa inu maruwa ni inu ofiisi ni ile ni gbogbo bi to wu ke wa ejo ba wa se be ki gbogbo wa ka jo le je gbadun e e ma gbagbe prince yemi ijala oni kete Prince yemi ijala ni kete eyin te papo meyin e ri wa wo te ba ti wa nbe eyin kan so pe mo ti wa nbe o olubode fun iso won ni well done sir o mi ni worldwide ni seun egbon mi oju oni ti yen ni subu lai lai koda e je won mo e je ise yin daada eni eleni ni igba se yin se adura to wu mi lati se fun yin daada ni egbon mi daada olubode fun iso o mi ni worldwide ile ise yin oni jo ni lagbara olohun ba mi dubare e ma lo ni e ma bo ri o e seun beyin na ba darapo aki eyin na e de so pe se e wo ni papapa lale yi afẹ bara wa soro npa lera ara wa sugbe je ki fun wa lele yi edakun sori lera re koko nta ma so na ni pe ma fi sere jo ma fi sere to ba fi sere o lewu gan ewu be ni pe to ba wa pada de tan ati correct o nira o bi asa baba mi o correct baba mi kan mo ni ya ni aye iyan na papa o correct o correct eleyo ni se correct papa ju lo gbogbo eyin te ma mu nkan te le ma mu gbogbo nte mu yi o da lo to sugbe te ba ti bere ti won ni o mo ba nkan lara je ope yemi Philips awon na ki wo eku eto won ki baba Adesuyi won ni eku eto ope yemi Adesuyi baba ba mo ma sa awon na sa nki wa e se o lati yin ma wo bi e tin ki mi lati lo mi ko won abi se se ri gbogbo nta ma nja ta ma jo ta ma mu yi oporopo awon kan wa to ma nba le rara wa je mo kan so yun ma nbe ni sori gbogbo pe ma ja jo mu yi o mu ni sin inu re ndun die die die lo ma nba nu agun ara wa je o opo osimo sori to ba fi loogun o yato o si loju ti won ma fi loogun bo won fi nkan kan lo nkan kan o loju o ki se gbogbo e eh oda boya kin so pe iru won ma da ko awon kan sugbon ni mo le mo so ko e bayi iyan ni ka mo so lori eto sugbon tori pe beto n se lo mo le mo da ko e e ti mo baba ti mo tan ti won dori kodo bayi won dori kodo ti mi a da bi igba pe ti mi a ru kudi e ti mo eh o ru kudi ko kiro ko se kankan ko pe ro ko se nkankan o ko gbe ka ma ko se kankan o sa wa kan wa be imi ile wa nbe fun wakati kan se ru pe nkan re nu sa ibi obo na gota ya ma yira ma be buru ejo se yun sa lore so ri bo se nsi ohun to nba integrity re je o tun ba go ara re je die die to nba ma ibi yo mo ta ya ma wo bo e ni fe le sun mo e ru pe nkan kan eh o ti ni school ti lori ni eje sa fi ile ibi ngbo ba mo ta ba yo wa so loba na ku won a yo gbogbo wo ara re gbogbo bagi gbogbo to ni lo afonu won yo ko ni mo nkan kan eh bo lori gbogbo ara re ba wa jitan ya ma bere pe bo lo wa ta ran se nti o bo la mo to mu yin ki gbo kini yo to ni ti won lo awon ile yi fun ke se eyan na ni omo mu ki lo data fe para wa e wa ni joba ko gba kan le joba ka wo kan le won si ni ko nle gba won ri pe asilo ni agenda ni sugbon gbo nto ba mu ti obo la mu o beta ko fi ni Adeyemi Akinyoye lo ko mi sugbon ma sayan wa ara re o ibe ni mi lo bayi e je ndoki lohun eh bidix se ba ti gbe wa ndoki lohun ta ba pada ni baba won le lekan si Adeyemi Akinyoye lo ko mi e ni ijale ku kale o prince emi ijala ni e lo won wo lori Facebook bayi o ya ka to pada de eyin le ti kan si wa nbe kinki ewo e ku kale
1: Olorun ti pe mo lo wa laaye o bi be se be Olorun o ba ni Olorun o lo si landi

0: daina wole a n gbe on wole ba mi leke olugbenga awon na darapo mo wa nixin ya to wo yun na ya to hello
1: hello
0: oruko yin lati bo ma oruko yin ma funke
1: david
0: aye mi temi dara oya
1: oh, lati adeye
0: oya oh, kini beere yin lowo dokita papapa
1: beere mi ni pe ki le o to mo mo ma n to ti ke oda o fe ekun bo mo ma mu mi gan
0: gan mo ma mu mi pupo idahun rorun oye idahun lo papa
2: e ma wa lati wa se awon ewo kan bi lati ni sugar kidney infection ti pe bi lo pe yin mu pupo nlo yin mo te yin ko jade ko ju to mo ki se pe ki ki ndo to ba tin lo pe ki ki ndo ma kun ke yin ti ti
0: se nkan ti ma wole ba hun
2: ko se ayewo
0: ba meke oluwa gbenga won na darapo mo wa e se e ja gba pe okan si ki dokita de raaye pe number won so ori emi tun tenu mo e kuku ti mo mi eh radio kan meji meta merin ba se wa nbe nu o ko si baje bi ma wa so nkan fun yin o ye ke mo wi pe ah yemi ijala ko ni hin rade bi pe yo ti rahin ti o lowo no ni won ba bi to ko wa de ni o a gberaga asako sugba mo po ko tan wa na nbe ngboro adupe o awon to ko won no ti ni gboro olohun o ji ni gboro awon ta wa na si wo loke olohun o to jade be e ja gbe pe eleyi ki n gbo n tan fe so ka fi kase re nle dikse ba n gbe ipe o ki dokita wa fara ba ni pe number won hello hello
1: hello
0: oruko yin papapa network ni baba e ma ja wule gbe ipe kankan e ba n pe number yin gangan gbogbo eyin eyan e ma wule pe number le se mo be pe a le gbe eyin te n pe e ma wule pe a le gbe mo do number yin ni e ba n pe mo to fe ka awon eyan kan to give testimony lo se to n bo pa awon ti wodo yin o awon si ti ri ba se n so ebi o ni so ju ba n lo asale force yin sugba wo so ti wa orun wa o mo o olodum ma ja je adorun ooto ko ni di e ma lo awon bi to gaga te wa na gbogbo owo tan ile se sweland ori be e gbiyanju ewu e ma po to la nso e ba n pe number yin
2: e ro ibani soro mi 070 39 00 46 87
0: e to pe
2: 070 070 39 39 00 46 87
0: number dokita nu o fun igba to kan e oye egbo e pe le kan si
2: 070 070 39 00 46 87 87
0: 070 abi
2: 39 00 46 87 87
0: ile se yin wa ni ma je rita abi
2: number 52 lona adi oyo
0: ni adi oyo titun ile ise yin wa tawon e ba wa yin lola won le ba yin
2: pelu ogolo
0: mo ti so pe 2000 kan 3000 kan so to ni ewo 2000 ewo 3000
2: owo 2000 ni ayewo
0: e gba mi 2000 ayewo
2: registration
0: ah olohun o oda ko si wahala o le ti gba won o be ba wa ru yin loju tabe ni te fe pe yemi ijala fun oye te number mi bi mo se nlo number yemi ijala re ke ma le gbo o eli ni te fe ba nso o owo ise npa ti dokita na ni e pin 080 67 38 38 88 le kan si 080 67 38 38 88 080 67 38 38 88 Oluwa fi kayo aki yin Emmanuel aki yin gbogbo yin patapata aki a lo lodi kankan o alanfani ati pari lose to nbo toroju Oluwa ti de onwu emi ateyin e ma joku o lara yin to ba ti ku o lewu Adeyemi Akinyoye lo ko mi yemi ijala odijo mejo
3: wo sa ti de.

0: fi ibukun fun oluwa iwo kan mi ani ati gbogbo ti wa ni inu mi fi ibukun fun oruko re mimo ah fi ibukun fun oluwa iwo kan mi ki o ma se gbagbe gbogbo re eni to eni ti o tan gbogbo arun re ha eni ti o ra emi re pada kuro ni owo iku ati iparun o wa mu igba iwe wa o wa so di otun bi ti di ah ogun ni fun baba ogun ni fun omo ogun ni fun olorun olorun mi ma o ni ti o ti ko si nbe nisisiyi o be ni o ma ri won nigba gbogbo aye aini pekun ami olorun to le olorun to lagbara
1: ese o
0: ari iru alaigan ran tete pari pari ola porogodo oba ijile ninu ijile anu ninu anu ojure ninu ojure bi
1: si
0: oba nla to nse nla obara to nse won ara ajike ajike olorun ta npe ni le ton down laju oba ta npe laju ton down ni le oba to wa loke ti le ogba olorun to wa ni le ti oke kun fofo en to le pa ti o se en to le ji en to le ji ti o si baba nla en to le pa olorun ana ni oun na lo nbe loni oun na ni o tun wa titi aye aini pekun gba ope wa
1: amen
0: ori ofe ta ri gba lati wa lori eto loni awa la so pe ni jo mejo a lori ofe ati pade te ba fa mi bo yin seyin ta lo nwi ton wa si mu se bi olorun ko ba wi nitori pe egbenu wa wi esije ori be olorun gba ope wa lori gbogbo okan to wo wa ni tabi ton gbo wa nibi kibi nitori pe wa pelu won e o fi awon na sile ni awon nikan nitori pe ejo kan waye lati tiri ojo otuni oruko jesu gba ope wa ba ti n tes waju oluwa igba ogo
1: amen
0: gbogbo awon te tun ran wa si oluwa je won ori gbo
1: amen
0: anu ko fohun
1: amen
0: a o de gbe olorun da
1: amen
0: oruko jesu oluwa wa
1: amen
0: amen oruko jesu jala tori ona po ta fe te jala o ya ja yi baba e logo ja gbe olorun ga ka te gbe olorun ga oya oya
2: lati nu okan mi loni mo fogo fun o baba ani o lati nu okan mi se mo fi yin padeda seda olodumare oba to n gbe ni bigiga iyiye o oba to n gbe ninu iyin awon eniyan mimo baba ti n gbebo iyin ti n tapa sori isan oba lori gbogbo oba eyin eniyan e pe loni se iyanu
0: ohun
2: gangan ni iyanu bee ni e tun pe ela lagbara ohun gangan lagbara ohun gangan la anu ohun gangan la ife isetan alaanu ailopin ohun gangan la lagbara giga giga ohun o oba to ti wa kayo to wa
0: ohun
2: lo pa kan wo kan ye arugbo laelae oba to ti wa
0: nigba
2: gbogbo sawaju gbogbo oba
0: ohun
2: leni to ti n be ohun leni to ti wa
0: ohun
2: leni ti o wa nigba tayi oni si mo ohun lo kan kogogi alade nikan so ohun lo ba gbogbo agbaye ohun lalaafin gbogbogbo
0: ohun
2: ijinle ohun nipa ohun lagbara ohun lokun ohun lẹmi ti n sọrọ ninu wa ohun naa lẹni to fun wa lọkan lati ma fi yin ta wa n da pada sọdọ
0: rẹ
2: fífiyin àìlópin ìforúkọ rẹ nígbà gbogbo ọlọ́run lọ́kàn wá ń fògo
0: fún
2: onífiyin fún torí wípé ọkàn tó fún wa náà la fi ń gbé e ga
0: bó
2: bá ti yọ bẹ́ẹ̀ ni kò sẹ́ni tó lè wí
0: nǹkan
2: agbára wa ni ipá wa ni okun wa ni mísì wa ni wà láàyè wa ni òun lẹni náà ti ń sọ̀rọ̀ nínú
0: wa
2: tá a fi ń jẹ́ ènìyàn ọlọ́run ìwọ lòdodo wa ìwọ nípa wa agbára wa àwa yìí ooo láti inú ọkàn wa láti ń fògo
0: forúkọ rẹ
2: ọba tó dá wa sí tó mú wa wà láyé wa láàyè a sọ pé ìyẹn yẹ ooo bàbá mi eja nla ti fo mi sagbeji ara irawo hun lati yero du ni were ori airi ipile se ogbon ipa to bori ipa se to bori ase oro ti gboro mi atobi mo se ba wi ato bara ji jehovara igbolu won baba mi ni igbolu ja baba ni igbologo fun ni nse mi eru teru iba eru ti keru leru eru ti balagbara ye lale do so mo dojo iseda baba kayo di oye bo de lo ninki o lo ni yin o lo

mo ki gbogbo eyin te lori ofe ati wa nbe ajire kayode yebode yin ni emi amo wi pe mo gbe guja mo segun egungun mo ba orisa ja mo lu orisa mo le gba mo gbianju ati bo lohun abaja gbangba lohun ba da mi o senu lohun baba ti da o se farawe mi na ko oju olu ati nbe lara mi ni mo se mo wi pe oju oluwa o wo mi o si wo yi ah jala jesu adupe eh omolara iyako aki you god bless you wa loju opo nbe alemi tarib aki you god bless you adekunle ojo kristana mo ki yin gbogbo yin le wa loju opo nbe be na ni mo ki olari meki omo abile bolaji jams aki you abide mi adisa ateyin na se be focus se be sabe sabe oruko to lagbara ni mo ki yin ma fi oje peter awon ti en ko fe je ni akiyin eku ewo esia re fawon eyan esia e fawon eyan kini nti olorun ni fun wa ki lo fe ba wa so gan ki lo sele kini to sele wo ban gbo ni un soke mo nbo ban gbo ni un soke

0: alasale ko gbo si wa
1: ami
0: o ba ba no ni wa pelu ba ni ro ori wo lati ma fa so lati ma ri ra ayo yi ka lo ko ko ko ma ko ma so ji ro bu mo lori ko jesu
1: ami
0: o wa lori ko ja fu wa
1: ami
0: a ni po yo
1: ami o
0: gbo bu le se bi yo fa ri e de mo ni ki le ti ba lo ru ko jesu
1: ami
0: o awa la se wa ye na lo ko ko gbo awa pade
1: ami o God bless you, ma. Loruko Jesu a ojo jere Nigeria ni. Yes, ban sile kun fe lo mi. Ni kama kama ja se kia kia. Hello. Hello, sir.
2: I'm a rising black man in America.
1: God bless you, sir.
2: Hello, I'm a good man. I'm a good man. I'm a good man.
1: God bless you, alagbamba le assist that America. Just se soki soki be je mu yan bi meji meta si. O se pataki gan ni awa emi ati na ka si ni aye pada okan. Hello.
3: Hello.
1: Hello.
3: Hello. Oruko Jesu.
1: Ami.
3: Olorun wa ri ayi ko ti Nigeria.
1: Ami.
3: Ipo kamale ko wa lo Nigeria wa.
1: Ami.
3: Nigeria oruko Jesu ko ni da.
1: Ami o.
3: Ami.
1: God bless you, ma. Eje ka wo dem we nikan si ka to wa lo todo amo ti won je opo.
4: Eje
1: e ka le o. Tabako to bo si mi.
4: Nigeria. Olorun sa lo wa nbe ni.
1: Ami.
4: Ko fa nu gba wa
1: ami
4: ko fara de wa
1: ami
4: ko fara de wa
1: ami
4: ko fara de wa
1: ami
4: gbogbo en to ba fe mo da wa laam olorun ba mu wa ku me
1: ami
4: tori pe seri ta ba so pe koro ba le oke ta ba ni koro ba lo re ni ro le ra npo gbogbo en ti ba da wa laam gbogbo en ti ba da wa laam olorun ba mu wa ku me
1: ami ami ala fe damu a fogun oju kan a o fe wahala a o fe awon to je pe olokan okuta sugbon awon olokan iran Nigeria ko ni baje o loruko baba to mo emi ati na ni Nigeria order na ewu gba ti won so pe epo di 1400 se loru yen lawon kan gba epo ti won 1014 ara wa na ni to gbogbo wa patapata la nilo atunse lorilede yi loruko aba tomo ti e mo ibi ti satani le fe mu wa ko ni sele lorilede yi o enikan to ba si lo n fe ko sele loruko aba tomo ti e mo iru awon eyan be olorun o pale won mo alaafia olorun yo de joba Nigeria Jesu luwa wa ami eje ki n wo opo meta lati odo baba lese kese e kale o e kale
5: Temi Tayo Williams
1: ni o. Temi Tayo Williams, ti igbowo ri lori eto yi, sopo ni.
5: Ara
1: o. Opo ni. Opo ni.
5: Bẹ.
1: Ni number merin to gbe yin.
5: 0294.
1: Se ma gbagbe pe computer o n record gbugbu e le o to ba ti le so pe ti igbowo ri a block number yin ni o.
5: Ara mi igbowo ri o.
1: Temi Tayo, ki le pe?

0: ya ya number mẹrin to gbe yin
1: 3296
0: yes
1: wo mo ti pe
0: number any 3296 abi
1: be
0: sheri awon kan won wa mo loruko bi meta mo ti ra won kan te pe oruko bi meta merin na ti lo tan ti fi gba owo lati siso wa ma block gbogbo eni ti o ba wole ti a ba poruko e le lori oto to ba ti n pe to ba send account tabe en to ti gba ri to je pe mo ti ra won to gba lo suko kan osu kan lira won pa ta be si sayewo iro niyan o ko de da tori won die lomi e ko nbe je ke lomi wole mama eni ba ta ba ti pada riru e bayi tabari je pe fe ka so fun awon to mu wa kan ku dawo re du kan ma so wa du niro dis ba si de ku fe ni ko ku ba si de ku fe ni ko ku ka ma lo si de ku fe ni ko ku ka ma lo
1: e ka le sa
0: oruko yin
1: iyabo ade yebon ni sa
0: number wo lo gbe yin
1: number mi ni
0: 0048
1: daddy iye gbo pa mo ti gba ri ninu osu kerin
0: God bless you.
2: Amen.
3: Oh, yeah.

0: ti eyin se nbo wa ninu ile ta bo su le ka sori to lawujo agba bayi mo twa lodo bale ilu ile igbon bale dako ile kun dere
1: o ko mi ni adekole akekun mi sadoki orowole olugbon ti ile igbon lagelu local government ibadan
0: bale ti en ba ni ile igbon eyin gege bi bale tori an ti mu ori leyin awon ti ori ati picture ti ma sori facebook ejo ila melo melo ni won ko ni ile igbon lodo awon baba yin
1: ila mefa ni emi eko
0: awon ko
1: awon mi na
0: bi egbon tumo awon baba ni
1: momo die nu won awon kan ko gombo
0: gombo
1: ati mefa alawadori ati mefa mefa a se fi eru si loke
0: bale tori awon ti won tele yin ti mo po ile ile oro ile igbon se won lori ki tele ranti gba oriki kan re
1: be ni ani
0: ki oriki be
1: awa lo mo elegiri ojo mi obo toro to ba dojo odun meto ni ogun be lowo baba wa jana gbe omo abaya mo
0: mangaji e ki gbo awon ebi yin ebi yin bale ni gbogbo le mo e ki gbo awon ebi yin ni kokan
1: mo ki gbogbo awon ebi mi lapapo nilu ile igbon mo dupe pelu adu ti ti an se fun mi won ojojo ti mi won se nti wa leyin gbogbo gba koda loni gbogbo won ni an to tele mi wa be ba de te ero ti nta ni ngba won leyan meje ni owole eyan bi 40 loro wa ka to ja awon ku meje mo dupe lo gbogbo awon ebi mi tori won ojojo ti mi
0: e dupe lo kabisi ati awon afobaje ti o fi je bale loni
1: mo dupe lowo baba wa olubadan ti ile ibadan aru kabiyesi arusa wa baba wa oladoja ti ilu ibadan mo dupe lowo won mo si dupe lowo gbogbo awon oloye won patapata ninu awon olubadan council be na ni mo dupe lowo lagelu in council patapata latori oba kabiyesi elejo ko feji oku mo dupe lowo gbogbo won patapata won ko adu ti mi baka na mo dupe lowo gbogbo awon oloye ile igbon patapata gbogbo won na duro ti mi gbengben ni
0: mo ri alaga ijoba bile lagidan
1: tori mi na ni an se
0: won
1: emi ni wa wa nbe pe lagelu baba abadan awa ina si ni lagelu tori wa na alaga se wa
0: won na si wa ni nilo lagelu ti e ti gbo won wa lagelu fm olorun ni o eyan ko e da ko ile kan se
1: oruko mi ni adekunle akinkunmi sadoki oruwole
0: e se seri onile igbon ti ilu ile igbon won ti ni lemi pe awon o kan mi la ni ale oni sugbon won o raye tori bi tun wa lo bene yin bulu oja mo si mo
2: Jatulabi of Oyogun, gentleman on the body system of both Tariji, Akanse Bitters, it all bow Rishi Aisan, be a daughter, Arinu Aguara, Woyaja. 50 Bitters, best of Google, and put that here more. Imuli Awon Boys, to fek pelori e, to fek shinomara. 50 Bitters, wa fungo bo sisi o loge, o moge to sexy, bo bo ati baba, to fek wa fully active in the other room. Tariko molo moge wale ko male, shinoma. David, na sise, ki ati son kwa fek dugun, ewo, ayikba yeti koja o. Tep up, pelu 50 Bitters, ko sunrayo, ko funge bi etan, nibi kibi, nibi bobo, ati nibi akuba. 50 Bitters is produced by the 50 Webs Limited, SNL Yakakiri Bobobi Timotin Taja to Jojulowo, Office Address Iwani, Plot 3, Light and Craft Building, Nashon Ibadan. While our head office is at Ojaja Mall, Abraham Adesoya, Ajah, Lagos. To be our distributor, call 0704-318-3929. 50 Beaters, Nadaki Tolote.
3: Loro baba la ki ye ni boro lati wa mo ibo loro de duro lawujo wa kilo ye ka pa ki esi awon alase si lagbo oselu eto elera eto eko eto abu ati be lo e pade ololufe yi abide mi akande oro agba lori eto ela loro ni gbogbo ojobo Thursday lagbo maru irole 5 PM nibi ta ti ma gba lejo awon oloselu ekan awujo to nti awon akose mose gbogbo Ẹ la lọ̀rọ̀ tọ̀sẹ̀ yìí yóò kà sí Àràbí ijó àti rò ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́.
4: Ẹni wá sí ilé sọ pẹ̀sẹ̀ sọ̀rọ̀.
5: Àwọn ilé sọ pẹ̀sẹ̀.
6: Country people, the Ember Moto dem don finally land o. Time for your hustle to finally pay. Cashier, the all the money spinning machine. They take you to the next level for this Ember month with the Ember winning galore. First of all, make a like to an

ara ise kaabo pada awon daddy uk na si wa nbe enu opo won gbo wa dada lagbara olohun mo ri pe igba ta lo soju oja opolopo yin le npe e mo ri pe opolopo yin wa to je pe kini ita lara sugbon mo wa fe ka fara balẹ lale yin ka mo bi ta fe land si lori oro yin mo fe ke gbo ile social media please play me video number 4 ejo social media video number 4 ejo e ba mi play ke wo very young boy ngba ti mo wo bobo yin ni ose to koja ti yawo e to na yawo e ti yawo e mo wa wo pe bo se nge yawo e to nge to nge to nge na mo wa wo pe ibo ni aduru just this young boy ibo ni boy to kere to ise ma mo fe ke gbona e ma then social media please eba won gbe sori facebook ka won yan ma ri eba wa gbe sori facebook mo fe ka won yan ri mo fe ka yan ri o no yawo e ti ku e lo sori facebook social media thank you so much god bless you won ti gbe sori facebook e lo wo mo kekere small e wo bo se nbe yawo e bo se nbe yawo e ni yawo e nsubu tori kini o ti ku elwo se ri bo se se ri se yin na ri awon eyan ti wan son ko ti wan son ko yi tori won ni won se man se lojojumo ni won de man so fun e lo wo just look at ibi ti won gbe e ti wa wo nkan ti baba yi ti wa se. Is it a crime to be married? Is it a crime to be a woman? Is it a crime to be a wife? Ṣé ọkọ̀ nǹkan tí ò dání láti jẹ́ ìyàwó? Àbí nǹkan tí ò dání láti jẹ́ obìnrin? I don't understand. Ẹ tún máa rí ẹran kò kan tẹ bá rí bó ṣe ń na obìnrin. Ẹyin ẹ wò náà kò mọ nǹkan tó fẹ́ ṣe mọ́. O wa tun so fun ni airo won lo o ni no lo mu ti ni ko de mo ko ti ku e wo se ri se ri se ri o se ni ko sha no se ri iya okunrin yen ti mo ti yo won lo okunrin yen ti mo ti e ma wo se ma e ma wo nkan o de no yawo e de di oku ko so mo to fe gbe gba mo sọ́nà tó fẹ́ gbé kínní ẹ̀wò ṣẹ́rí everybody wá ń wo ẹ̀wò ọrùn ìyàwó bó ṣe ń ṣubú ẹ̀wò ìyàwó ó nà ó ṣẹ́rí ó ti nà ó nà gbalaja sílẹ̀ ẹ̀mí dẹ̀ bọ́ ẹ̀wò kò mọ̀ nǹkan tó fẹ́ ṣe mọ́ o ṣe ni o n ṣana iwọn tó o bá wà tó o ṣe bóyá gbogbo ni kò fọ eléyìí kọ.

0: adedupe pe awa la wa eyin la ba mo fa fọ koko idupe lo gbogbo yin te npe te ni ah oguya togo o se gbidibidi lara yin o pe edupe lowo won oluwa seun iya togo to ti wa ninu kuluwa lale iya togo e je ki awon eyan mo eni to wa ninu bi le
1: mo kin bi te tin gba mi dede asiko yi pe a ni fi aisan lo gba aisan ni fi ara wa se bugbe o
0: e ti ki won
1: e se oruko mi ni mama togo odun ni mimi ki se aimo fun oloko e ma n gboro mi dada lori oto sikito ni every wednesday at tundele ni
0: iya togo opolopo awon okunrin lo pe lori oro toko to kere oko ti o sa wole oko ti o sise igba kan awo kan adedupe lowo olohun pe awon to mo ko won logan oko won ti pada si won lowo o da kile gbo wa fun wa lale yi
1: e se olotu leni bayi ni se akoko so nipa arun kan ti won pe ni sangun sangun tabi romanticism tabi awoka opolopo arun ta nso ma nda mu awon baba wa aba awon mo wa awon agbalagba lo ma nse lati bi 50 years lo lo ma nda mu opolopo awon eyan
0: ni arthritis
1: romanticism arthritis bawo lo se ma nse yen ni mo fe salaye fun yin fun e te ba wa le te ba ngbo mi nisin ngo to ba po ni aisan ta npe ni romanticism wa ri pe oruko ese mejeji a ma ru e wa ma complex pe oruku yen ru e o le rin lati bi kan si bi kan to ma rin lati opo na kan si kan wa ma joko tori pe egugu ese yen ru e telemit e ma be lati eyin bayi
0: lati
1: telemit ma nbere elomi o le gbe ese yen mo rara rara ti ki se pe last dent ti ki se pe o ni aisan kan ta npe ni ro pa lo ro la pa ro lese sugbon ko le gbe ese yen mo tabi elomi wa to ni arthritis a ri pe isan ese yen ma nfa o

0: Hello? Hello?
1: Hello, ma'am. Okay, Kweto.
0: Hello, Kweto, sir.
1: Ganilo, mba isoro lati la late, abila on ganilo lati la late.
0: Okay, sir.
1: Yeah, I believe Kweto nka ton sele won yi. O mi ma lo bi eti mi da.
0: O ma nna wo kini?
1: Bi eti bi awon ma di okunrin ni to ma lo wa buruku yen.
0: Eh, edike.
1: Ta mo fita rin awon elomi ba ndu. Tara yi ba fe ku si won laarin ko teni won le lo. Won le lo yawo tabi ko won lo oko. Ta pe ko si ni ma mo pe tinuba tin bi yen. O ton ton da bi gba ti were ti bo ni. So, e ba ma ba wa advice yi pa ya apun ya to bere na. Ki ya ma ma bo fo ki ara wa. Tabi ta ba ti ri pe ni kan ba tin bi nu kan ni ki ma ro. Tori pe eyi te ri gboro le ri yen, eyi to sele nu le kaluku ko te tori. Tori na Olorun ta nu wa. Tori ke ti mo to wa fe so ni pe lori oro mama dogo to polowo oja yen. E ba wa wedding nkan kankan.
0: E je ka se program wa ifi oja mama to go sile. Se gbo san. Ani rise lati castigate your jawon sebo olorun bless yin to ba fe wadi nkokon ni pe won direct sebo sir e se sir. Hello.
1: Hello.
0: Yes sir.
1: Ekaro.
0: Ekaro sir.
1: Ati ore nu o ba tun de lo so ara ta.
0: Okay sir. A e kabo.
1: Ati se ki to mo re ra buki ni mo re ki apa yi pe won se ri awon oro ti en so in fact ku opolopo ile to de po kan se ri awon obirin ni mo ma ri bu ti to ri bu awon obirin ni pe igba ti won wa loju ona ti won fe bo fe tan se bo fe da go fe ni ti ri oko to o ti ri boyfriend je to wa loju ona ba ko ti bo fe pe kókó gbé aṣọ ilẹ̀ sí ara ní ẹranko mi kí ni bẹ́ẹ̀ lè mú o torí owó tó ń lọ́wọ́ ẹni wọn ó lọ pé ibi lòun máa kú sí nígbà tí wọ́n fẹ́ra wọn lọ́wọ́ ẹni ẹ máa ń ná ó ti ń ná tẹ́lẹ̀ ó ti mọ̀ wípé lè kíkó ní sọ̀tẹ̀ láàrin public kíkó gbá ojú ẹ láàrin public kíkó yẹ kí lọ́bọ̀ kò dáa ó yàwó pé ó wà lọ́wọ́ lágbájá ìwọ̀n ìfi lágbájá ìta rẹ̀ obìnrin yìí mọ̀ wípé tó ń ṣe gbogbo nǹkan ni ó máa ń ṣe owó ayé ọ̀tọ̀ ni mo ti ìfọkànbalẹ̀ wọn wọ́n ni kókó ǹjẹ́ ẹ ní tí mò ń fẹ́ ǹjẹ́ ẹ ní tó mọ ìlú mi obìnrin ǹjẹ́ ẹni tó ní ó ń tẹ̀lé mi ǹjẹ́ ẹni tó mọ bó ṣe ń báyọ̀ sọ̀rọ̀ láàrin èrò ǹjẹ́ ẹ̀rọ ni ọkùnrin tí mò ń fẹ́ lójú ọ̀nà ẹ̀ gbogbo nǹkan ẹ rẹ kó fi máa gbọ̀ tó obìnrin ní gan obìnrin ní ẹ̀kọ́ nígbà tó ń fẹ́ èèyàn lójú ọ̀nà ẹni tó ti mọ̀ yí pé eléyìí ó máa ń nu obìnrin nígbà tó ń fẹ́ lọ́wọ́ ó lè sọ pé bí tó máa kú sí ìwọ̀n àwọn bẹ́yà ọkùnrin yẹn mi rí ṣe a ò gbéyà tí o máa fẹ ní ìkàlìkà ló lẹ́ẹ̀ta ti tó àìwọ̀n bàtà wọ̀ wọ́n ó dẹ tí mo rí ọkùnrin tẹ́ni yẹn jẹ́ o mọ̀ yí pé nǹkan tẹ́ni yẹn bá ti ń ṣe láti ilẹ̀ wá òun ló máa bá tó yí pé máa fẹ́ra ẹ máa gbọ́n fún wa ìkọ́ ni mo ṣe wá yìí mo máa wò kúnlẹ̀ kan tí má lẹ́fẹ̀ẹ́ ìyàwó mi jà mí ò lé èmi àti ìyàwó mi ò ti jà rí and my first born now mother ti kún yẹn gbìyàwó mo máa ń wo yí pé ṣé màmá fẹ́ ìyàwó mi jà lójú àwọn ọkùnrin tó tọ́ sí mi because màmá wa ọmọ jẹ́ ọmọ 5 years mi ò lé gbókè yẹn jà lójú ọmọ 5 years ojú yẹn máa tì mí ní pé ọmọ wà báwo ṣe mo máa bá ọmọ jà ló má máa fẹ́ ìyàwó mi jà lójú wọn ni so ìyàwó tí mo fẹ́ gorí ẹ̀ oníkan àwọn ọkùnrin ò mọ̀ yẹ rí ìyàwó tá a fẹ́ sílé yẹn wọ́n dàbí òṣà ni o tó bá tọ́jú ìyàwó ẹ̀ tẹ̀ jà kí ni ìyàwó ẹ̀ ń tó fún ẹ ìyàwó yẹn ṣe ti má máa fi ṣẹ́ ti má pè é báwo lọjà ẹ̀ẹ́ta ẹ̀ẹ́ta ló wá sọ tí mi kàn ta tẹ́lẹ̀ tí wọ́n sọ pé ẹ̀ẹ́ta wàhálà ẹ̀ tọ́wọ́ máa tó bí 1 hour 2 hours mo máa rí ìyàtọ̀ torí pé mi ò ná mi ò fìyà jẹ́ ọkàn ẹ̀ dẹ́balẹ̀ mi ò lè yàn kan but obìnrin tó ń fìyà jẹ many things ló ń jẹ́ kí obìnrin máa ló ẹwọ́n kì í bẹ́ẹ̀ ni ẹwọ́n lọ́kùnrin kan tó ń disturb ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ìwọ́n tó wá ń gbá ojú ẹ̀ tó ti ń torí ṣẹ̀ so many things níta aláwọ̀ pé ọkọ̀ tó ń fẹ́ sílé gan kò fọkàn ń balẹ̀ tí òun ní kẹ́ẹ̀sì ọkùnrin tó wà ń ta ìwò wọn ọkùnrin ìyàwó tí obìnrin tí ìyàwó jẹ tó ò ná tó yẹn kan kẹ́ni wá ń disturb ẹ̀ káwọn àwọn pé à kò sí kan tó ń fẹ́ bí ọkàn ò ṣe fún ọ ìyàwó jẹ ọkàn ò ná kò ṣe ẹ̀kan fún ọ tó ọkàn ẹ máa balẹ̀ ilé ìbọ̀dúwọ́ tó ń fún ìyàwó ẹ ń fún ìyàwó ẹ problem lé lè tọ́jú àwọn gẹ́fẹ́ níta ò rí àjẹ́ wọ́n máa yàwọn gẹ́fẹ́ níta bíi queen ìyàwó ilé ẹ̀ lélẹ̀ ó kàn ń ṣe wọ́n bíi wari ma fi awon o yawo mi to ma ta wa foko wa bale so awon polopo o ni elomi o mo tumo marriage ko kan fe yawo le ko bi mo
0: o da ese go so
1: polopo awon ko je jere
0: ese
1: wa no mo bi mi ba to mi fe boyfriend e lo ti mo ro oko ni e mo ti oju kokoro wo ro pe ko ba do ese go da wa lo
0: o da ese ya ko pe yo kan pe number kan di lo n pe number yi o di lo ko ye ki okay o da n gbo yin o number yen na la fi n ba awon daddy uk soro di lo a n gbo yin out cut hello di lo e pe sori the other line eleyi a n fi ba awon daddy uk soro hello hello hello di lo e ma cut awon daddy uk off te ba fi yen pe e pe si ori kini oda eyan wa e ti gbo lenu awon e ti gbo e de tun ti gbo e tun fe gbo lenu awon eyan tokunrin wa ko ma no yawo e ko make any sense at all ko make any sense at all is a very bad thing to do okunrin to ba no yawo e ko wa ori olohun oju ori olohun imagine o si obin iwo na to ba wa to ni nkokoko to nse dide den farabalẹ wo pe di lo hello
2: yes ma
0: e ba pa radio yin ba pa radio yin ka gbo nkan te fe so
2: daddy uk ni mo te ko ki to ro pe ti mo ti gbo won
0: okay e se
2: the lord will continue to bless you in Jesus name
0: amen
2: ti aba to pe obinrin to ba na okunrin to na yawo e ta ba gbe leranko o da be ni pe a se to dinku die nitori pe eranko meji mi ti eranko to lu yawo e pari gan mi ti rere pe mo so mo so de die eranko won ki awon be yen eranko don't fight like that iru eni be o da be ni pe alagana ni iru iya to lo lo si odo human right yen he should be to echo learning that person is supposed to be apprehended because she have assured her pelu nti okun yen se fi ya yen o si ma de stage to ma na o do tin tin ko ma ba ni si o ye kan take ye kan take step ba yi o do pe o si jale lo ba tun pada bo wa le o idi niyan to ye pe ko take step ko wa kun ire ese
0: but kilo sele to fi je pe ni lo e ko si se ko si law kan to guide domestic violence against women or against a man
2: awon fin wa fun ko so fin to fa ye ele wi pe kokunrin o na obirin tabi ko obirin o na okunrin the law did not allow it if the woman approached the high court and make a report or family court that person will be given bench warrant o ma mu boye sa lo yen gan ma case e o ma get e ṣùgbọ́n gbé ẹgbẹ́ human rights ló lọ sí òun gbà táwọn ẹ̀dẹ̀ ti make a step tí wọ́n dé rí wọ́n dẹ̀ ignore that area it's supposed not to go like that because the law frown at it òfin ò fàyè ẹlẹ̀ fún wa àtọ́.
0: ọ̀dà tọ́lá ń bá fún yín láyè lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ bóyá ẹ máa yọjú because a fẹ́ mọ àwọn òfin tó sọ pé tó tí ó wà nílẹ̀ fún because àìsí òfin àwọn èèyàn ò mọ̀ àwọn èèyàn mọ̀ nípa òfin tó wà nílẹ̀ fún nǹkan bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọkùnrin ṣe ń ná obìnrin gbàásgbòó tó dẹ̀ ń lọ free tóbìnrin náà dẹ̀ ń ná ọkùnrin bó ṣe wùn tó dẹ̀ ń lọ free ṣẹ́ gbọ́.
2: ẹ lágbára lọ́run la máa fẹ́ yọjú next week.
0: ọ̀dà ẹ ṣe gan ni ká tún wo láti ọ̀nà òfin daddy uk ó yá kí ni daddy uncle bg àti daddy uk kí ni nǹkan tí ẹ fẹ́ tún sọ fáwọn ọkùnrin because wọn ní ẹni abáwí fún ọba jẹ́ ọgbọ́n ẹ lè lọ sọ ọ̀rọ̀ kan nísìnyí kó yẹ pé ìyẹn gangan ló máa wọ̀ wọ́n létí torí nǹkan tèmi fẹ́ àchíìfù ni pé kí wọ́n dẹ́kun kìíní tán ṣe yẹ ló.
1: àti kèké tó
0: ẹ ṣe sà mọ́yìn sà.
1: àwọn kò bí dé ẹ káàárọ̀ sà
0: ó ń gbọ́ yín sà
1: ṣe rí nǹkan tèmi kọ́ máa dá sórí ètò ìtúnládìrẹ́ mú wa o. Ẹ bá fi ṣe rí mọ́sọ̀rọ̀ àwọn obìnrin mi náà ojú kòkòrò pa obìnrin mi because very overcomplicated thing I do. What do you think of the kidney? I don't want to get a problem.
0: Hello? Okay, I share gone. Oh yeah, daddy UK at Uncle BJ. So that our mama gbara di lati didi. Mo de wa fe fa koko yi. So fun gbogbo eyin ti e ti send e ti te atejise oruko omo yin ati ojo ori omo yin tori eto ta fe se ni nipa awon omo wa obirin nijo ayajo ojo awon omo obirin eyi ti awon ibo npe ni International Day of the Girl Child lagbara Olorun on the 11th of October Sunday 11th October gbogbo awu abi ba lo se nso gbogbo a ma pejo pelu gbogbo eyin ti e koru e so e send oruko awon omo yin e register awon registration dey free of charge ni ko se nto ma gba kobo lowo yin eyin te ba fe ko awon omo yin obirin jade ki gbogbo a jo wa ki ski ri oju won ku won ri oju mi ka jo soro ka jo sere ka jo gba number ara wa ka jo ma train ara wa bo e le te atejise oruko awon omo yin obirin but omo lati 13 years lati 13 years lowo 18 13 to 19 teenager awon ni anike ba mu jade tori en te ba gbe to njo Sunday e ma gbo gbogbo awon bo se nloyun lo pe ni gboro nisin e je ka ba won soro Olorun a je gbabe fọpo torun lokan lati pa itan mo ese gan ni e ma gbagbe e te atejise oruko won ati ojo ori won si WhatsApp lori phone number ti mi ibe mo ti n sa oruko won jade ti a fe ti won ti a mo ko ta register won lagbara Olorun ofe de ni gbo nkan ta fe se ni ojo yin eyin te ba wa n gbo eto yi to ba je pe Olorun fi si yin lokan pe oke o e ti e so pe o da sikito biscuit le fun awon eyin ijo yin Olorun a buku yin eyin te ba so pe bottle water yo fun awon eyin lojo yin abi minerals le fun awon eyin lojo yin nkan ki nkan ta gbara yin ba gbe eninowo si wa eninowo si sikito tori eto yin eyin gan ma gbadun ke de ma ranti oko n sa awon eyin nikan lo ma wa o awon ati mommy won lojo ma wa o awon ati daddy won either of the parent can bring the child free International Day of the Girl Child event where we will teach your pikin wetin to do, who to follow, and how to get to the top by the special grace of Almighty Chineke God. Now October 11th, Sunday 2026, Now that day we will do by God's grace, and we invite everybody. Kakwadaya, let us join hands together and train these children free of charge. Yo, nobody go collect kobo from your hand. If anybody asks you of kobo, tell the person, say you no get money. All right, I thank all of una. Adupe lowo gbogbo yin o. Eh, Daddy UK at your Uncle Biji. Uncle Biji, oya e ba ki awon ara ile. Daddy UK na ki won ki a ba lo le wa.
3: Eh, e seun o te tin bo wa lati lati ana sisi tutu fi di eni. E seun gan ni o. E ku aduro ti, e ku o, e ku aisun. E ku gbogbo e. So, ona lati dale lati bo si si yen o. Ejo be se bi se so lekan to ba ti di ko ti di basbos do titi ya meru eko ho eyin okunrin te no obirin eye se be mo ko se nkan to da o ko se nkan to da e fi obirin se ba ti je pe oro pe e ma nara yin to obirin tenu e ba mu to je pe obirin tenu e mu ni eyin na yara file je ko ma ba ti e lo ko lo ba awon te pe nu ijo ma mu ton jo ma nara won ni bi to ma lo so ejo e fi awon omo e fi awon omo lomo le yin na won na kuno won si omode omo ti yan bi gan o ma to stage kan te pe o le lo o kan le ma no anyhow a yare fun enjo kan so ejo eje ki gbogbo e gbogbo ti jadi yoke ti bayin so gbogbo ta won ton pe an ton ti wa lori Facebook ton ti bayin so e won ni keje ka tele o e won ku a da fun wa o so e seun gan e kan ma bi to won
0: e se sa
3: e se mu na o
0: tali UK oya e ba ki awon e ba gba won
4: la Alhamdulillah. I just saw me be the Lord, she's a lecoy. What's your mamma? You believe her salo, who go my daily, Sakaki, Titi goes up. Somebody we could watch anything or Baboli go yagolos, my licita to buy ya, coolly easy. So I might catch a cotton, catch a show, my room will be a little bit to be acted by. Artisito, it don't mind do bubu and no, who do you pay? To bari pe iwo yawo ko ri poko e o ti pariwo o ti wu aggressive ju bo se ro lo ko de ri pe owo o le ka best bet ni pe koko take a professional help lo ba wo yo ki se ti mo so pa wo yo mi so pe ko lo si church ko lo si mosalasi o awon church wa be mosalasi wa be awon na ti ti won sugbo lo ba awon ti won di ko nipa ti won se ro ko ati yawo lowo bi okunye se le won se le ran lo to ma le mo bi won se ati properly sugbon to ba ti take gbogbo step to ti ba pe ko change bese soro mo ki egbon lati egbon gadi yo lati olorun da abe okuta gbogbo gba won ma ba pe lori eto e seun ma mo motola aduro yin o ilu yado ati sikito dixie ati gbogbo awon ololufe awon gbogbo eyin te ba seto lale yin ya beji baba kisli baba farouk ati gbogbo parapata aki yoko foshi kuni baje o bolaji thank you very much odaro
0: oda e se gbogbo eyan eh daddy UK mo ti ero nkan ko october 1st o ye ko je holiday eh je mo si nwo ba se nso mo ro boya ka independence day boya ka ti e fi ojo yen pe awon obirin jo ka wa ti won jo sere ka jo soro ka jo ba won soro ko lukaluku de mo ka so fun lukaluku ni bo se ye ko se ma lo we olorun a fu wa se je ka ma ro na to ba ye ko ma work ni independence day amaso ni jo sunday ti ta ba de ori eto amaso to ba ye pa aye ma wa lojo yen amaso lori eto to ba je pe obi awon obirin nikan awon obirin nikan ka ba mo ati emi emi atawon obirin nikan e a le pe ni girls hangout girls independence hangout je ka ma wo na to je pe ma wa ajo ma joko ajo ma soro ni ajo ma se danileko fura wa a le jo ma ko bo se nse kunu aya ati zobo to ba possible ga le ko bo se nse kulikuli alata to ba dele to ba nse ogbo yen na foko e yen na inu e tun ma ma dun to ba de mo pe o ni ise to nse o le ma se yen na ko fi ma ranra e lowo jo joko lasan yi ko te o ko da ko da rara ale nsi ta ti pari program ta ba ri obirin bi obirin marun to ba ni oke ka se ehn obirin marun pere to ba so pe yes pe ka se then a le se ko ye yi but independence day yen a ma jo sere a ma jo soro a ma jo gbara wa lamoran everybody ma fi gba omi nira lati owo pe oko nna oko nna oko nna kini nkan to ye ko se ti oko oni ma ma na e mo ko gbo mi nira lati owo pe oko en na e lojojumo eh abi o gbas gbos oju abi ko ye wa so yanu asele so eyin obirin mo gun ro yin ejo eyin na e mu enu yin dani enu to ti mu sha e mu dani eh le ma de gbagbe pe October 11 to awon omo yin obirin ni eh o ti ma da ki awa iya ka wa obirin ka jo pade ka jo wa papo ni October 1st so that a ma jo so gbogbo asiri wa laarin ra wa ko to di pe a ma ma omo wa wa ni October 11th ta jo ma soro because ninu October 11th program yen a ni bi kan to ye pe ma time kan to ma to ta ma se kini kan ta pe ni heart to heart talk mother and daughter heart to heart talk eh ko ma lo disgrace are ni waju omo yin jo yin omo obirin eh boya ka ama so ni ojo first so that won na le mura to ba ti to time wa mo nkan ti wa se pe olorun a fun wa se ju gbogbo e lo ejo yin obirin e je ka sora enu pa ko kun yen to so eyo kan wa ti so mewa mewa to de so yen na wa fi jani then eye mu okunrin dani eno mi okunrin yen fe jade o ti wo singlet ko fe wahale o fe jade wa lo duro senu ona wallahi to ba pa mi leni to ba pa mi leni mama ko ba be ko lo bi e to ba fowo ko mi leni mama ko ba be ko lo bi e eyi te yin gan ma nfa na o po opolopo yin le ma nje ki okunrin wa da wa di tiger wa di nkan ti o ye ko di ejo je ka sora ayo ba san michael labora e se goni ati ri message yin ejo eje ka se kini ka ma sora because ta ba se bo se ye ka se ko niri bo se ye ko ri eje ka sa fun anything to ba ma fa ija laarin awa ati oko wa eyin okunrin na eyin na e respect iyawo yin e ma ma wo awon obirin as second class citizen emi sha ni mo fe emi sha ni ba lele ki lo fe ba mi so ti mi le ba so ko to ba won mi ni mo le fi yawo mi se emi ni mo fe na wa je ko ri e straight yo o yin se nkan to ba won e lo le fi se o omo lomo lo gbe pa won lo gbe yan to nso wu nkan to nso leni yan e je ka sora ko e je ko ka sora iyanu asikini asele 08081218145 0081218145 number ti chikito to ba di sunday to ba pa ma se kini e ma je ke gbo iwe kan wa na ti ma pin fun eyin obirin ni ojo yin the first kolohun so kolohun je ko je be emi na ni mo ko mo pe ni power of a woman obirin lagbara sugbon e mo lo ni e se te n gbo wa titi di ose to n bo lagbara olohun kolohun ba se be atun ma pade e se o dabo
5: la gelu fm jagaba gogo retio

0: ni ile funfun balawu ni felele ni ilu ibadan ibe la kale si 96.7 fm e ma gbo wa
1: dede asiko yi bi kibi te ti lanfani te ti ngbo mi e mo pe be ba ti gbo un mi ijo se mi ati yi lanfani mo mu wa o omo salule omo ni gbedu asipajo eru ile ogboro jo wo fanu ile ogboro mi gede afo mo bibi inu le ta wa dojo gbedu gbedu asipajo adekola abdulkarim lo ko ti emi nje o e ka le ma e ka le sa iti mo mu wa yi oro ti nda leru ni o iti mu ki kokunrin omo sukun ehin na wo pe a ko si dile ti o si ko si le ti o si kini yi wa ti wa wopo arudojuti ni ojo ti o se ro ta awon ti ba nda mu okunrin iyawo omo so risirisi oko o si ni lanfani ati se nkan kan opolopo ile lo ti daru opolopo ile ni oto nipa nta fe so yi awon okunrin le nda laamu o ara okunrin lo wa ara okunrin lo po si to se pe a ma doju to okunrin na won a bere si kayawo fe lomi iyawo kini iyawo keji iyawo keta ka be si olohun won o si ni mo to fa won mo ni ebi ni se n fiya je ni ko fiya je isi n fiya je kini nkan na o po laarin okunrin gbogbo okunrin to ba lanfani tin gbo mi lale yi to ba se ko ge eto yi won na joko ko ronu igbesi aye re opolopo okunrin ni oni yi loju obirin mo ni oni yi lodo yawo onu ile mo o iyawo kan we un bokunrin mi ba nbe lori iyawo re yo si mo ranti ale re e gbo mi bokunrin ba nbe lori iyawo re iyawo ma ranti ale re a ke wo pe se suka suka se to se dide jare ko ni kale ko ni koke ko ni debi kankan aga mo mi jolo jolo ko wa ni ni gbadun to oku ti mo pe seju melo ni iyawo bi a ma fi dapara gbo loko seju melo e se suka suka ke se gede ai le se daada eleyi sere o eleyi sere rara awon ti ba nba ja awon to ba niru aisan ilara awon lo le mo ru ti mo ru so yi ita lo mi gbele engine ita lo mi gbe nu le abi lu ti nbe le elomi ko wa mo igi jo fi wa lu ko wa igi bi bate yan fi igbale ke yan mo fi lu ya lu yo ti ye yin ti mo so igbale ke yan mo fi lu ya lu se mo ko mo ni gbon kankan obirin to si n wa ki won ko ni fohun ki won bo won lulu daada ko won wa jo ita lomi ni lowo to birin fi nawo le lori opolopo okunrin mi ni o le se dede ni o pe ko won ati yawo re ko won wo ni won na won ege ko le ge yawo re ko le legbo fa yo ba di daku daji iwo okunrin ti ru e ba nse lagu ara to so pe iseju kan o le se daada geju ebi kan fun baba awo lowo ni ile se baba awo lowo ni ati jebu won ti wa o ati jebu la won ti wa won da se dele ni idi e ti o ye ka won okunrin to wa ni badan janfani ka kiribite ti lanfani te ti ngbeto yi
2: baba awo lowo wa ni surulere house legbe bi ti won tin ta form iyen ibosun ladugo academy olomi nilu badan lati ibikibi ti e ba tin bo nilu ibadan yala ona iwo road legba wole ni tabi ona express on eko e sokale ni olomi academy ke dojuko ona to lo si olomi ke bere bi ti won pe ni iyana

0: ọbẹ yẹn o le la ba obirin 30 ọpọlọpọ obirin mi ni o ma dun gbeyawo tori ọkọ rẹ ilo fa telomiin fi n lo yale baba da alewo ti ale wa bere si ju awon free kick ti rangi eyin na ti mo free kick Ronaldo ti rangi abi ege Messi iyawo wa ta tresibe yo wa di gbe bi ba lo bi se laaro yo ti ko awon eran to da awon to da yo ti ko sale yo wa do nje le lori ngbo ba wa de bi se daddy wa asame egun awon eyin ma le je ja ma le je nto wa danu eran yo lo mo ko fun e daddy tin se se daada opolopo okunrin ni o le sise nu ile o asin fi ya je won ni asen opo laro okunrin opo laro okunrin sugbon lo so elomi di pe orisirisi nkan ale orisirisi nkan ni o mu itisin mu yi he in bagu ara je ni afi ko toju ara re afi ko toju ara re ki won na o le pe lodo yawo re ko le pe lodo ololufe re ito ojo birin mi ofe oko re monu alu suke suke daddy ko le fi were ko were ki gbogbo e wa gbe mara won ko wa dun bi won na ba fe wo ibi ti won na ba de ni so mo pe ru aisan in be lara re to mo pe won na wa nu oro ti mo so yi inu ta so yi obo wi oro buruko ohun e ri to mo pe aisan yi o wa lara re to mo pe o le loju seju kan lo o ti da towo re le mo wa fe fa won okunrin me dogun ni anfani yi kokan fa mo ara re ki won na o wo ki won na dale ko le lulu ki yawo re ojo eyan me dogun to ba koko pe ni o je anfani tan so yi idaji owo to ye ko san idaji owo lo san lati lo toju ara re amo ti o wa se iwon o mo se mi o won o mo nkankan mi ju bo lokunrin o se le pe lokunrin ti o le se daada ti le se re o ni denu kole ise kan ti won mo ni ile ise ise kan to gbe lowo in to gbe lowo ni pe ai le se de di okunrin okunrin nikan la won mo da lo won e do birin lohun o afo birin to ba fe gba ogun foko re okunrin nikan won mo da lo won o si mo se mi ise eyo kan ti won mo ni pe kokunrin o le se daada kokunrin o pe ko le goke ise ta won mo niyan okunrin to ba fe janfani re ile ise yi baba awo lowo ni ile ise baba awo lowo ni atijebu won ti wa o atijebu la won ti wa eyin na le janfani re kayin na le good nle ki awo yo le ri ko le so pe oko be ntirai
1: baba awo lowo wa ni surulere house legbe bi ti won tin ta foam iyan ibosun ladugo academy olomi nilu ibadan
0: opolopo obirin mi ni ko isoko re to obirin ba ti wa lere igba na daddy o ti ma mi daddy o ni le se nkankan mo yo ti wa so obirin opolopo idile ti won oro mo bi awon nkan yin ma be laro okunrin iyawo ti obi mo okunrin a ma fa lopolopo o opo laro okunrin obirin la kan mo ti mo opo laro okunrin opolopo lokunrin mi ti o pe ko okunrin mi ko si fu tanki lara re ebe na boda egbe yin e da ko sey ni fu tanki le se fu tanki ni nbe lara yi o loju okunrin to ni fu tanki nle eh iwon be yin wi extra tanki to nbe lara te yi okunrin bi o ni ko si fu tanki lara re quarter tank ara buruko we ri bi won na wa fe mo pe to fe mo gbe fu tanki lo le ko wa lara awon be dogun yi sa awon okunrin lowo lowo opolopo obirin ti oro mo bi okunrin lo fa topo to pe ara okunrin lo wa idi e ti won na fi le wo janfani re baba wo lowo ti mo nso yi ise to mo na leleyi ise kan to mo re o si le wulo fun won na o wulo fe mi na
1: baba wo lowo wa ni surulere house legbe bi ti won tin ta foam iyan ibosun ladugo academy olomi nilu ibadan lati ibi kibi ti e ba tin bo nilu ibadan yala ona iwo road legba wole ni tabi ona express on eko e so kale ni olomi academy ke doju ko ona to lo si olomi ke bere bi ti won pe ni iyana state te ba ti de iyana state

0: bere suru lere house nibi ti won tin ta form iyen ibusun ke wa bere baba wo lowo e ti ri won be
1: number awon te pere 070 45 32 43 26 070 45 32 43 26 number baba awolowo nu ise kan ta won yan laayo ta won mo nu o ise yi adogun baba won ni o won mo kokunrin o le se la se pe kokunrin o dangaja ise ti won mo ni eyan ma edogun to ba kokko pe number yi idaji owo ni osan iwo na to jokunrin iwo na gbianju jade soro ara re iwo na se tinu yawo re omodu o nawo fun fun lowo looto sugbo o fun leto ko si fun tank lara re half tank ni nbe lara re ko le gbese yi bi battery ba si ti lo phone o ni sise o afi ki iwo na o dide lati lo sodo baba owo lowo number awon te pere 070 45 32 43 26 number awon ni o pe iwo na gbiyanju soro ara re jade soro ara re ki iwo na o le dunun dele boya ara re lo wa ti yawo re o fi romo bi o oje lo sayewu ara re iwo to ojo kunrin baba awon lowo ta so yi won e toju obirin o okunrin nikan ni won ma toju o okunrin nikan afi to birin o ba gbogun lo fokan re ni iwo to fe gbe fun tank lo le to mo po o le se dede irinse re denu ko re gbiyanju ko pe number ti mo fun ohun pe number yen iwo lo si ri pe adun ni nbe nbe ah o gbe fun tank lo le o ni jasan half tank gbogbo okunrin ti o le soju se re ti o le gbera nle ti o le tete pinpin to se pe bo ba n goke bayi yo ma mi ele ni eyi ti nu arun be n se te le soju se daada to se pe be ba ti bere ise bayi ini o ti mo re yi tara yin o gbera daada eyan okunrin won ran mi si o en to si ran mi si yin ogun kan ti won mo to daju leleyi o ati ilu ijebu won ti wa sugbon so si ori ni won ma n so egbo so si ori idi e ta fi gbe won wa lati ilu ijebu re pe tawon badan na wa janfani baba owo lowo loruko en ti mo n so yin je omo bibi ilu ijebu ni ajebi won ni ise ti won mo re ise eyo kan yin na ni o pe kokunrin o le gbera ko le saseyege kokunrin o le mo pa fe nle ko le soju se lodo iyawo re idi e ti an fi wa re o oje wulo fun gbogbo okunrin to lanfani ti n gbo mi bo ba dodo baba owo lowo lati ilu ijebu iwulo fun gbogbo okunrin ni won edobirin lohun afobirin to ba fe gbogun foko re e gbiyanju e debe kokunrin o le saseyege ko le ri dunu iyawo bo ba ti bere to ni gbogbo eyin ni nru o aseyege tawon tun wa n se re o ijo to ba dodo won o le loju ojo meta lo to fi mo ri yato ke se pe ko dosu kan ko dose meta nro o tori pe ise tawon mo ri ise kan ti won gbe lowo re o ajebi ni lati ilu ijebu won ti wa won ni so si ori in ta fi mu won wa lati ilu ijebu ko wulo fa won okunrin ti nbe nbadan re o ri pe o le mo gbafe daada
0: baba wo lowo wa ni suru lere house legbe bi ti won tin ta form iyen ibusun ladugo academy olomi nilu ibadan lati ibi kibi ti e ba tin bo nilu ibadan yala ona iwo road legba wole ni tabi ona express ona eko e so kale ni olomi academy ke doju ko ona to lo si olomi ke bere bi ti won pe ni iyana state ti e ba ti de iyana state ke bere suru lere house nibi ti won tin ta form iyen ibusun ke wa bere baba wo lowo e ti ri won be
1: number to le pe won si leleyi 070 45 32 43 26 opolopo n telomi mu ko le raye mo se daada nle ko le mo raye gba fe nle ni fi mu gbogbo to mi mo mu mu ku mu to mu yin mo odo baba owo lowo n ta won yan laayo nu bo ba re lomi ba ti e ti bere bayi ni fi mu ti pari obirin o fe be sugbon ko le yo ko nu aisan yi number to le pe won si leleyi 070 45 32 43 26 070 45 32 43 26 number 1
2: gbìyànjú kọ́ dọ́dọ̀ bàbá wo lọ́wọ́ kí wọ́n náà rí tú sílẹ̀ àlàáfíà ara wọn ò ní di fíafíà o.
3: Lagelu FM, Jagaba Agbogbo Radio.

0: ilé funfun balawu ni felele ni ilu ibadan ibe la kale si 96.7 fm e ma gbo wa
1: mi asale idaji kan pelu oluwa yesu ja ege mi
2: Ale daji kan pelu Oluwa eto pataki ni lagelu 96.7 FM pelu K technical fix oju Oluwa le o ti ma ni bagbade laarin ago kan oru si mete idaji gbere e ma gbagbe wipe ni ojo ale ni gba ti oru wo won gbe oniruru wo sodo olugbala won si fayo rele ni daji bayi ni yo ma ri fun gogo eni ba darapo mo wa lori eto atupale awon ori igbani kini yo ya o pelu Oluwa abala eri pelu ebi adura labala adura didun ati bebe loko ni gbeye Evangelist Kayode Oyebode Oju Oluwa ati opo iko iranse Olorun le ma ba pade lori eto pataki yi asale daji kan pelu Oluwa lagelu 96.7 FM ni o ti ma waye laarin ago kan oru si mete idaji gbere araro Thursday ni o aye wa fun ni gbowo e pe si 0803 428 7298 asale daji kan pelu Oluwa wa ri